comme sahaba yi nga xamne dañu jaayante won ak yenté bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne dañu jital seeni bakkan ak seeni alal ci nono lañ ko mëna misala yoonu muritim da ngay jaayante waye djebul ci bofum ci yalla subhanahu wa ta'ala lañ ko def waye yoonu murit da ngay jaayante bo ñoy di comme nañ ko waxe dama djebul luñ ko wax da ngay wax ni dama ñew jaayante ak seññ bi ndax seññ tuba ci bofum dafa ñew yeesal li nga xamne mo fi amon rek waye ñewul pour sos dara lolu moy yoonu murid nak comme niñ ko meuna waxe moy iman comme niko señ bi teurele al iman wal islam ak ihsan lolu moy yoonu murid lolu biko señ bi teurele nga xamne ci la yoonu murid wala sukkandiku motax mu dakk fi lendem ak ñak ak tayel andi fi xam xam bu andak yar ak tegin andi fi doynu bu andak liggey andi fi tim ciawarte bu andak tey bolé xol yi bolé yene yi xamal nit ñi fastef nga xamne yoonu murid ci fastef rek lay dox xamal len li nga xamne modi ak talibé moy nit ku nek de bulit bu sawar ta tabé buy bolé jaamu yalla ak liggéey tay joxé ñaxam ta and ak passef ba légui ndax mourid dafa rand ak passef ci limu mëna def rek luñ ko digal tim mu defako nañ ko waxe luñ ko digal mu defako fa sase luñ ko téré mu bayiko fa sase do warante du bijo du klo du xex du jitu kako jité du dess ginnaw te kep ku ko fete suuf mu yeram la te ku ko fete kaw mu téral la te warmal ku yemok mom mu def la ni bopam li moy melaw yoonu murid non la ko señ bi ande mu bëgg nak kep ko xam nak ab murid nga rek nga jaar ci yoon wow mu nek lo xamne dafa nek lo xamni dafa andi development ci bir Senegal ak ci bir askan wi andi fi yar ak teggel ak xam xam lolou fi Serigne Touba andi leg nak ci bir fossé bobu mo andi fi liggey mourid dafa ra liggey ngir dundu ngir mana jaamu yalla ngir tim di jël ay adiyam diko jox ab serignam ngir mu gëna mana taxawal islam donte serigne bi sukkandikul ci adey ndax serigne ci dañuy liggéey te serigne touba loolu sosse won yoon wi sosse won rek tok di laaj adey waye dafa xamfon ay daara yo xamne dañuy liggéey nga xamne dafa amone autonomie bopam nga xamne danaka du jeggani dara ba ci bimu nekk jurbel keur gam nekkon touba teyer ay dal ak yépp dafa amone ay talibam yo xamne ñoko daan defal nga xamne dépendre won ci touba bi lolu la señ bi soso won yone xawma nak ba xam yone mi nga doxal nonu ba legi ci bir lolu nak liggey bi buñ de liggey di joxe adiya diko bolé day nek som bo xamné lepp lo xamné rek war nañ ko yaakar ci kenen mu lu démé ni gouvernement duñ ko yaakar ci mom ndax yone wi soso wul won ci di yaakar gouvernement ndax señ Moussa lim daan def lepp bimu fi nekké dañ doon wax ni mën ta nek da gis nañ ni raay bi ci bobom li tax ñu joxon ko ko wa ñun ñako won il faut nga deful raay bi bal nga tabax juma jublu won ci won lenn dudul galankor waye juma ji mënon na nek ta raay bi du am waye nak batin ta ci Allah xasu ndax bo fekkona

0: ngeenaw yépp da ngay mëna dugg ci raay ñew biir Touba te loolu mbatin da ci laxasu waaye ñoom gàllankoor lañ ci jubloon te sëñ mënu saa dafa taxawaloon ay toole àllarba yoo xam ne dañ ciy sukkandiku pour di joxe adiya muy jumaa ji nga xam ne sëñ Touba da koo batla woon ñu mën ko ca taxawal adiya yooyu nag nit ki da ci boppam wala jullit bi wala murit bi bu dee jox adiya mu war ca am yéene ndax dañu la alhadiya laysa bisaminiha maanaam adiya du ci yow da ngaa joxe million rek million bi dafa bari wala milliard bi dafa bari wala kin bi xaymatuha fil qalbi ñu ne ñu ngi koy xayma ci xol bi wala ci yéene ji ngay joxe ci la ñuy xayma adiya ji ngay joxe yow yéene ji nga ca am ndax alhadaya tafalu zihr ndax adiya ji ngay joxe mu bari day mel ne sax ak njabar ndax nit ñi niñ lay bëggee ak sëñ bi niñ lay bëggee fekkee am nga ci yéen ak sellal maa noonu lay mel ci biir nit ñi day mel ne da ngaa def nit ñi dara lu dul da ngay liggéey alal ju sell di ko def di ko joxe ànd sa yéene mu ne fa fahiya taqrabu taqrabul qulub day waral xol yi ci boppam dañ lay jege wa tasrahul mawada boo dee ak yéen nit ñi dañ lay bëgg sëñ bi da lay bëgg mu ne ajmalu hadaya tilka lati taati duna manasiba li annaha taabaru anil hubb maanaam ngay joxe adiya day waral maanaam ci niñ ko mën a jàngre daal taabaru anil hubb sadiq maanaam da yow ci boppam da ngay nekk murit boo xam ne bu dëggal nga ndax da ngaa firne ci li nga nekkoo rek ne damaa jëbalu sëñ bi rek bu sëñ bi santaanee tool bu santaanee liggéey doo ñëw doo joxe adiya doo bind ci daayira bi wala bu nit ñi dee dem daayira sax nga ne ñii dañoo am jot comme ni suñ jamono yi nañ koy da nga xam ne boo dëgërut amu gëm amu pas-pas ba ne am complexe am na ñoo xam ne buñ la yebee dara yow miy dox ci daayira léeg-léeg sax dañ lay jéem découragé ba fekkee da ngaa xaw a nekk nit ku ñàkk fayda mu ne alhadiyatu haqiqa hiya an tahabba qalbaka qabla an tahabba yadayka mu ne adiya ji gën am solo nag nga xam ne yow boo dee jox adiya nga jiital yéene ak intention boo xam ne maanaam yow li ngay joxe sa ëpp maanaam mën boo doon joxe million am nga yéene def ko fukki million loolu njëkk sax sëñ bi di jël adiya ji nga xam ne yow da ngay sellal am yéene li ngay jox sëñ bi mu multiplié wu ba pare ànd ak sellal ak yéenal bañ ànd ak benn ngir sal moo tax mu ne laysa al mahmu qaymatul hadiya ba al mahaba mu ne moo tax du cegg ne adiya yi ngay jége waaye nag mbëggeel gi nga bëgg sëñ bi ba tax nag nga mën a jël sa alal jox ko wala boog aay bi mën a li ko jàngal léegi ci alquran nga xam ne sax bu doon cet jamono jëkk ja ci nga xam ne saaba la ñu war a roy bu doon ab xale sax waxuma lay adiya jee waaye yow sa bakkar sax da nga koy joxe ab murit noonu la war a taxawee moo tax bu sëñ bi wootee cib liggéey ak adiya bi lu mën a doon waroo des ginnaaw moo tax mu ne bal al mahabata lati qadamta biha al hadaya maanaam adiya ji nga joxe day waral sëñ bi bëgg la nit ñi bëgg la ba pare day firneel li yow ku bëgg sëñ bi nga ndax yaa ngi liggéeyal sëñ bi di ñàqal sëñ bi di ko jox adiya moo tax ci biir loolu sëñ bi waxaa na ci adiya lu am solo loo xam ne danañ ko andi moo tax xaaral si amul xaddim sëñ Touba wax na ni fal hadiyatu yajsubul murid maanaam nit ki ci boobam wala murid bu dee jox adiya da koy sóob da koy jëme ci texe yajsubul murid ila saada da koy jëme ci texe yow mi nga xam yaa ngi liggéey di selal di jox adiya yajsubu ila saada wa ulul maqamat ba pare day yëkkati sa say maqama bu fekkee da ngay nekk ni koo xam da ngay liggéey di selal di jox adiya wa kasratul maal mu ne boo dee jox adiya yow mi nga xam ne yaa ngi jox sa adiya mu tuuti mu bari bu fekkee dafa tuuti da koy yokk bu fekkee dafa bari tam da koy gën a baril moo tax mu ne wa kasratul maal wa tuulul xumri mu ne bu fekkee ne da nga joxe adiya bu fekkon da nga nek ko xamni ku narona gatt fan nga comme niko seigne touba waxe saw fan day guddou motax joxe adiya am solo lol ta am ño xamni dañ cey dess ginaaw lol wa mahabbatu nas nit ñi tim dañ lay bëgg comme niñ ko waxoon legi rek wa mahabbatu nas ilayhi yow mi joxe adiya ta diko selal nit ñi dañ lay bëgg wa sabaqul akhran wa sabaqul akhran da nga jittim ak mas say mas da nga len jittu bu wéré wér wahadamu ruhiyatu malakaini li gëna am solo nak moy lolu seigne touba neena bo day jox adiya bis bo duggé ci bammel ñaar malaaka yi nga xamné dañuy laacc ci bammel duñ la laacc yow mi nga xam da nga jox adiya tay selal wahadamu ruhiyatu malakaini fil qabri wayan ja'ala al akl dudi seigne touba neena fekke da nga jox adiya adiyu joy nga jox sa yo duggé ci bir souf né wala souf dala lek dé mais dañ la saxé ci mom duñ la lek té lolu mo firna ji amna ben bu ma sa ben image mo sa sétan ci TikTok ben pa bo xamni néna nek na ci armée li filé de 30 ans néna musta gis sax ci bir armée lolu mu nek témoignage bo xamné firné na li nga xamné señ bi wax na lolu motax mu né wayan ja'ala al-akl dudi wa khair zalika ak yenen yo xamné sax andi wuko motax seigne touba waxne wa fil hadiya manafi'un la yaktubu bi aqlam wala bi kalam lisan motax li nek ci adiya njariñ li lepp mun lako bindal ci ay kalima wala bok lamine sax mun ko tuddu munali anna hadiyatul wahid yajisi asr alfan wa wal aqal mun nga joxe ben deureum adiya rek dana wecc fukki junni deureum dana ko wecc la gëna neew dana ko wecc man la misal mo upp lol sax wafiya akthar min zalika mo upp lol sax la ya'lamuha illa allah mun ken xamuko kudul yalla malikul mulki faqat yalla subhanahu wa ta'ala rek mo xam njarñul adiya te li mu ci wax rek ñun warna tax lu señ bi laaj rek ak lu señ bi xlaar rek ak lu mara def rek ci hadiya rek ñu jox ko kon nam ko bëgge lol nak ci la federation mañ mo noorendi di doxé di taxawal ñu wara mara taxawal yépp mi ngi melni bas bi rek nga xamné plus de ay upp na ay 20 de millions lolou mañ mo honoreene ci lañ ko taxawalé muy federation bi nga xamné mo nek ci national ba ak international bi yépp lolou ñi ngi ci gëna soñé tim federation bi nga xamné tim magal gi ñokay saytu té magal gi nga xamné dañ koy saytu té nit ñi talib di ci jox seen adiyé tim dañu bëgg señ bi sax ñaar dëre mom di ci dugg dañuy magal ba paré donte dañu paré 5 millions wala 6 millions buñ paré dajé la suñu adiyé ñoo jox ko kanam jox ko siaré ko señ bi loolu fa lañ bëgg ag té inshallah jégé nañ ko lool ñi ci wo ñëpp motax bala nga mëna jox adiyé comme niñ ko waxé légui da ngay nekk nak ab mouride da ngay nekk ko xamni ku bëgg señ bi nga motax señ mamour jo jaw paha sultanu harifin mom niñ ko mëna féké mom xayna ba avant mi ñëw ci señ bi la waye bimu nekké bimu ñëw señ touba ba jéblom nekatul ma ngi jéggul waye nekatul sultanu harifin mahabatul habdu qadim mu way ni mom ci bobu mu ne mahabatul habdu qadim bëgg señ touba señ amadou jaw paha da waani moy wirdi moy sama wirde mune wirdi moy sama wirde wa huwa lada sil arsi khayr wirde mune mom wirde wawu ba ca aras wala borom aras lay jege ci mom mune amul gisul wirde wax beug suñu tuba moy wirde wi gën ci wirde yi mune mahabatul habd qadim tak fi sharran wa han jalbi quyura tak fi mune nga beug suñu tuba day dalay fegal ay mbon ay mbon mo xam yu wara jëm ci yow la wala yu ñu lay def mo na dalay fegal ba pare dalay xëccël li ñi wax adiya moy ay jamm ay wërseuk ay tawfiq motax mo ne wa an jalbi quyura takfi mo ne mahabbatul habdul qadim tuuti barakata min barakatil muhti mo ne fekke da nga bëgg señ touba bu wër tuuti baraka dalay jox barke min barakatil muhti barke bi nga xamni nak yalla mi nga xamni al muhti mo koy joxe barke bo mo ngi am yow mi nga xamni da nga bëgg suñu Touba mune mahabbatul abdul qadim al janna mune ki nga xamni dafa bëgg suñu Touba moy al janna la manam yow bëgg nga bëgg suñu Touba ndax da nga gis mouride joy ji daano ndax bobu lañuy sentir kenen kudul murid munta santir lolou munako ko expliquer lolou moy aljana ji ndax beug nga beug Seigne Touba nga xam suñu de waxtan Seigne Touba ngay daanu nga xam ne yow mi xam na algo fofu ne leg nit du ko def nga nan da fay soop fekk yow mom yow yaay soop yoy yep dafa ay jangal la ci beug Seigne Touba ni ko Seigne Mamadou Diow waxa waxe mune motax mune tadkhulu ahla min insin jinna manam beug Seigne Touba mom moy lepp dalay duggal ci aljana dalay duggal ci tawfiq bo beugé Seigne Touba dal manki wo dara ci aduna da ngay taxé aduna ak alakhira Seigne Amadou inshallah ñu fassiyena yamal suñu kaddu fofu di jéggul nak baax baax lepp lañ ci joom rek wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: ma sha Allah kri cheikh yow kay xana waxtu wi la ak di cheikh plati way ko dañ lay bay rek nga weyel ndax kaddu yi rafet na lool ma sha Allah te am na jariñ nit nak wax deug yalla ndax lima da wax legi rek buñu dundal roy dañu bëgg jariñu gattanduko nit ñi ngir ñu xam li ñuy def ni ñu koy defé ak li ñuy wut ni ñu koy wuté xam la dañ am solo da sëriñ bi li fi nekk mo wax na ci lu leer néna li fi nekk day jaay diga day jaay da am ni ñu koy wuté waye wax nga fi ay nattukaay yo xamni murid bu nekk war na dugg ci rukh leg leg xol bopam natt bopam digënté ma sëriñ bi ak muridam ba xam nattukaay yi moy loon xol ba xam yow mi la ci gëna wër dal moy murid bu nekk nga tok xaqulay taala nga dugg ci rukh tok ba yag xol ba xam yow ndax su ñepp defoon na yow da serigne bëgg dana mëna am ndet loolu su ko defé nga tontu bi bu fekke am na wet goor gis na def na nga daal di motti li gëna gor gor lu baax su fekke xam nga yaangi gor gor nga gën ko yokkat bu baaxa baax ta nattu ka yoy mom la sey cheikh legi lool kon murid mënta ñak yoy joxaat dia ak xitma ci sa ñak ma xam sa ñak la wala sa doole ndax yépp la soxla wala xaaliss wala sa xam xam yooyu yëpp ci mën na ci joxaat yi la doon kon nag murid bi war naa seet doon lépp waaye nag suñ jàmbaar gii nga xam ne moom la jox léegi mu Cheikh Moudou Sarr leen nekk ci loolu yi sa Cheikh wax da caa jiitu murid yi rawatina li nga mu jox léegi ci addiya dafa mel ne lettre boobu mu bindoon Cheikh Amadou Khadim di ko ci joxaat yi te bañ ko tudd limba waaye jox ko exemple ci Sourate Khadr maanaam bëgg ko rek ab junni laa la jox ngir wolmaal ku tedd ki Cheikhul Khadim ci la ko Seigne Touba tontoo tontu yooyu raw sak maas gudd fan ay sax duñ la lekk jéggi siraat bu gaaw boo xam ne da ngay waaxu bu baax a baax a baax yooyu yëpp daal di ba mu yàgg Seigne Touba koy tëgg ne ko kenn mënu koo xiyaas xanaa ñu wax leen rek fukki junne ak ñaar daal xam naa ne ci dërëm bu nekk mën na koo wecc kon loolu daa mel ni lu mat a bàyyi xel su ko defee mi ngi may sa yaa wax ci xam naa des na tuuti rek may ñu tuuti rek ñu xool sa yaa mu du kebe kon gis nga su Cheikh Sène ñëw na ci njëlbeenu Serigne Modou Sa ci askan wa waaye akum njàngum lu xaraanam sa Cheikh ñëw na ci addiya nattukaay yi nga xam ne ab murid moom la war a nattee boppam te wax léegi ne ni murid bu nekk na Serigne Amadou war naa dugg ci bokk nag xool ba xam diggam ak Serigne ba xam moom fan la ci defe ndax bu ñëpp defoon ne moom li Serigne bëgg dana amal ngeen kon Serigne Amadou tan nga ñu andil foofu
2: jërëjëf Serigne Amadou Dieng Touba Kall waaye jërëjëf Serigne Cheikh Sène ci introduction wala muqaddima boobu mu def ci Amadou Moustapha mu tedd ma waaye jërëjëf Serigne Cheikh Dieng ci njëriñal hadd yi ak taxawaay murid bi digg ma ak sëriñam dafa mel ne waxtaan wi dafa campé wu bi Serigne Cheikh Sène wax dëgg yàlla ñëwee ci Cheikh Moustapha ndax li Serigne Cheikh Dieng doon wax lépp ñu ngi ci Amadou Moustapha mu tedd ma moom mi nga xam ne mooy fiyu ñu yoon wi lépp lu waay def si yoonu murid rek xamal ne ci Cheikh Moustapha la jóge ndax moo njëkk a wut Serigne Touba waaye wutin woo xam ne mucc na ayib lool loolu Cheikh Ibrahima Diouf Machar yi wax bi nga xam ne mi ngi koy tagg ca taggam wu rëy woowee dafa wax ne Serigne Touba Khadim Rasoul bi nga xamee ne yàlla def na mu wujj borom subhanahu wa taala muy fan yoo xam ne yu doy waar la lool yoo xam ne yoonu murid wéet na lool wéetaay woo xam ne doy na waar lool loolu lay misaal ci biitam yu sell yi di wax ne laqad kaana rawda al ilmi an yatahassama wa kaada binaa al majdi an yatahaddama nee na Serigne Touba Khadim Rasoul bi yàlla defee mu dëkkaaleeg boromam subhanahu wa taala nee na la nga xam ne mooy dëkkub xam-xam waaye xam-xam yi gën a sell xam-xam ya nga xam ne mooy eggale jambi ci boromam subhanahu wa taala neena guddi gi nga xam ne ci la Serigne Touba Khadim Rasoul wujje borom subhanahu wa taala dafay mel ne dëkki xam-xam yu sell yooyu dafa mel ne dafa mabbu, dafa mel ne dafa suulu, ndax Serigne Touba Khadim Rasoul bi nga xam ne moo yoroon loolu lépp ci guddi googu yi ci la wujje borom subhanahu wa taala. Nee na tabaxu tekkat nga mel ne dafa mabbu, wa kaada mu ne xaw naa an yatahaddama mu mabbu bina al majdi tabaxi tedd nga. Ba tey mu wax ne wa id garabat shamsul huda wa takawwarat, nee na jantum njub mel ne dafa sox, ndax Serigne Touba Khadim Rasoul ku ne xam ne ne njub gi newoon ci moom tubaarkàlla mënu ko xiyaat. Serigne Touba Diop mooy babul huda, donte mooy yenn saasam la ko tuddee, waaye Serigne Diop mooy babul huda, mooy assiratul mustaqim. Kon dafa mel ne bi nga xam ne nekkatul jamono ci kaw suuf, maanaam nekkatul jamono ni mu ko xamee ci kaw suuf, ndax jamono yàlla moom yaatu na lool, waaye guddi gi nga xam ne moom ci la ab liggéey bi nu liggéey Serigne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala borom subhanahu wa taala dakke ba tax na mu mujj bind xasri goo di xaadimatul munajat bil xat, muy mujj deyaale gi mu dun deyaalee borom subhanahu wa taala. Kon dafa ne mission bi nga xam ne moom la moom ci kaw suuf guddi googu ci la dem. Moo tax Cheikh Ibrahima Diouf Makhtar di wax ne mu mel na kon jant njub dafa so ci jamono jooju, wa takawwarat jant boobu daal di nëbb, wa laylul hawa binnaasi aqbala mazlama, nee na mu mel ne nag lëndëm bu daj kapp gu ànd ak ngelaw daa jubal ci mboolet nit ñëpp nag, wa zalzala zilzalan shadidan jamiu man ala al ardi wastadda al jawa fatadarrama, nee na mboolem ñu newoon ci kaw suuf mel ne dañoo am tiitaa ngay xol, yëngu-yëngu goo xam ne kenn ku ne yëngu ci sa jëmm, muy guddi ki nga xam ne wala fan yi nga xam ne ci la Serigne Touba Khadim Rasoul dégg nga delloo ca boromam subhanahu wa taala. Nee na kaw suuf ci tar lool ñëpp jaaxle, waaye nee na mu mel ne rek borom bi subhanahu wa taala dafa yabal jantub leer wala weer woo xam ne mooy weeri weer yëpp. Moo tax mu ne ata mustapha badrul buduri mu jaddida wa fajrul huda min janibayhi tabassama, nee na weeri weer yi wala jantub jant yi ca njariñ la ca leer ga daal ne dàng génn ba ñëpp gis ko. Nee na kooku mooy Cheikh Amadou Mustapha. Moo tax mu ne ata mustapha badrul buduri mu jaddida wa fajrul huda, nee na ba tey ci mooy fajarum njub, nee na mooy fajarum njub. Kon Cheikh Ibrahima Diouf Makhtar nee na bi Serigne Touba làqoo nee na jamono dafa lëndëm kër yi ñun ñëpp jaaxle, waaye nee na bi Cheikh Moustapha ñëwee dafay mel ne
3: at GoDaddy.
0: Moustapha ñaari wàllam yëpp la ko Sëñ Moussa ka waxe du ñu nit ñu aay, ndax dafa ne mooy sëtu mataar lu dem ba sañ joon kokki ak sa tigeeder yafan daam di fonki, loolu rek doy na sëkk ci taarixal ko ci wàllu wajurum bu jigéen doy na sëkk. Waaye tam boo jëlee wajurum wàllu wajurum bu góor Sëñ Touba Khadim Rasoul doy na sëkk kum nekk sa wajur rek, loolu wax yàlla doy na sëkk ci taarixal ko, waaye doy na sëkk ci askanal ko. Kon moo tax mu ne moom daal bi mu ñëwee jamono dafay mel ne jantub leer moo feeñ boo xam ne leeral la jamono jëpp ci kay feet yëpp nag mooy li suñ Cheikh door waxtaane rek, nga xam ne boobu bi mu dikkee dafa tegaat mbir yëpp ci na nga xam ne noonu la ko Serigne bi bëggee ci kay feet yëpp yoo mën a jël yu mën a doon rek. Masha allah ndénkaan yi ko Serigne bi def joxoon yëpp mu def ko ci kay feet yi nga xam noonu la ko gërëmee, muy indi ci Touba ci guddi gu sell gi ñuy waxtaane, naka noonu tamit yaral ko njaboot gi ci kay feet yi nga xam noonu la ko Serigne bi bëggee, naka noonu tamit ndénkaane yi nga xam ne moo aji woon ci Jumaay Touba nga xam ne mooy Kaaba Sharif gi mu bëggoon, nga xam ne doyoon na waar lool ci jamono yooyu diggante ñaari guerre mu def liggéey yu am solo yooyu samp bi Abraye. Kon kooku wax dëgg yàlla da nga naan ku mel ne moom ci jamono mosu koo gis, loolu moom wax dëgg yàlla ku mel ne Cheikh Moustapha ci jamono bu la neex nga ci tàmbali ci yeneen bi alayhim salaatu wa salaam ba fiñ gis ba suñ joon tey jii ku mel ne Cheikh Moustapha ci lim liggéeyal islam ci kaw suuf mosee ko gis. Waaye jamono ya nga xam ne la ko doon liggéey nga xam ne nit ñaa ngi ne si yoon nuñ lekk ne si waluñ sol tubaarkàlla muy tabax di colcolo jëme ci kaw di liggéeyal islam te borom sa rek tax ko mel ne moom yaakaar noonu ne jamono musu ko indi te jamono doodu ko indi mukk baaba dem. Kon yàlla na yàlla fayal na ko daraje Serigne Touba ci pasifam bu rëy ba nga xam ne moo newoon ci moom, yàlla na yàlla gën koo dëbb ci suñu roo, maanaam sol ko ci suñu roo, sol ko ci suñu jëmm, ba waxtu bu ci nek ñuy wé ndigalu sëriñ bi di ko défé ni nga xamné loolu ko sëriñ bi bëggé suma né ndigalu sëriñ bi rek ci ñun moy ndigalu sëriñ cheikh mom sëriñ aliou nonu ko suñu cheikh jang waxé nga xamné lepp lu sëriñ bi bëgg rek ñun mom lañu xol rek faay joxañé rek ñun dañu daw jëm ci loolu té nam ko bëgg ñu défé ko nonu yalla ñu ci yalla jappalé dara jëlent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom défé ci tawfiq aduna ak alakhirah ni waxu dama né alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jëre ngeen jëf
1: machallah serigne ahmadou jere jeuf kat dafa melne mbokk yi waxtu moñu xawa japp touti su ko defé dañuy jema teunk fofu rek ndax xam nañ ne ni bako fatte jël ben nga moy liñ bëgg waxtane kiñ bëgg waxtane yakarna xaju ci waxtu cheikh boussa ci mbax ka dañuy xam rek mom ndigal yi ko cheikh na abdou khadim joxone jëfé nako ba ma seuk ndax newon nako nak ma andi touba ta bu xaddam te yakara lol def nako te ci jamono jo xamne dafa met lol ndax ñi ngon ci sous colonisation touba bi mo fi nekkon way cheikh oussa ci xarit nga lu jitt lol fekkon mu am ay relation yu rafet ak colonisateur ba nga xamanteni bi lepp daanaka lu bëgg ci mom rek day yomb kon mu def lolou andi ko fi waye lam ko xane ko nak ba teyel jabot yakarna ñu bari ci ginnaw cheikh oussa khadim ñi bayiwon ñu ci bari ci jang lañ tollon mok cheikh modou fadil seigne bassirou yakarna ak fete dubar
3: ko ci mel ñu jël exemple ko seigne blaat rek nga xamne seigne moussa ngorob bi kenn xamul mu daal ndax moko jox dekk bi di kaddu gay deul ko fa ba pare neub ko kenn rombati di ñew fi ci man kon lolu xam nga digge mak doomi seigne touba la ko seigne touba santo def nako waye digge mak baye bi nga xamne tamit ñom la ko seigne touba bayil dafa melni ñomit lam cheikh ko lañ digelante ñom def nako ndax ku ko massa na ziar ci joge kayor ba nga joge ni mu laaj ndax jaar nga ci mam cerro nga re dedet mu adiyé jëg ani mu luñu tollu jox la né la jaar fa bëré më joxal mu ko tebbu wala gëb ko rom bo joggé ni ci mam xaxanta mu né la ndax jaar nga fa nga re dedet mu né la démal jaar ci xaxanta jox ko adiyé lool yakar na né kon wacc ma digë na cheikh sigit nga ni ko défé moy képp ko xamné mo fi andi sax khilafa mom ku mak yaay yi def cheikh moussa mokki xol bobu organisation bu jekk bo xamné cheikh moussa def nako ci yoonu mourid nga xamné su won lool yakar na sur xoji dina bari lol waye lol yep nak fekante wut ak mu tek ko ci ak nité ndax cheikh oussa yakarna sako mbusi batine yu ko cheikh na abou khadim joxone yakarna lalu ci ben yon lalu ko limu yé rek moy am xel nité ba organiser lim bëgg organiser lepp waye mu def ko nak ci jom ak ci ngor ndax biko tubab bi sété bi wéréde bim ko xolé xol dafa xol rek xamné ki ne ko dara jottu ko dafa manki ay delaw mune yakar na né dé bi fi señ bi jogé ak légui ben yon la yakar né na gam touti moy bi ray di ñëw mu dégg saxar gi mu yoxu mbékté momi dal japp nako ba mu xaw né gam touti rek dal di nelaw lool nak yakar na né exemple la ci ñi nga xamné ño tok ci ginnaw ñu xamné buñ né aduna nof lay amu fi yakar na cheikh moussa incarné nako aduna nof lay mo fi cheikh moussa mo fi incarné ndax lepp seigne touba moko don modon seigne touba modon imam bi mo nekkon te modon sa ci dekk buñ limon dekk yi xam sa ci nga fi kenn xamu ñatt te yeb da ko taxawal bu ndeug keñ mu defa ay jewru yu mat sekk ño xamne kenn ku nekk dekk yoy ñagay dox ba neug de tole lepp ay taxaway kon cheikh modou sa yalla nañ ko yalla fayal jambar la jo xamne kon dal kaddu gi xamna bi ñu def moy jëm ko wacce tout rek ndax dañ doon gattandu bis bi nga xamne ne busuba bu soob yalla fi ci bâche bi serigne cheikh mbacke musa yallu fi lay genn nim ko andi fa stationné mom du nekk ci biir lu tejj fenn kep xamne soxla ko rek fi la lay wo ci biir bâche bi su ko defé wo borom xam xam bi te kenn jitu ko ci borom xam xam bi su ko defé ñu waxtane mbokk gi waxtane yoonu mourid waxtane lepp lo xamne ak mbax la waxtane ko fi rek dundal ruuy ba pare dundal yi jëm yi yépp dañu xam bu soob yalla su ko defé kon ñu wajjal ko lolo tax ñu bëgg wacce kaddu rek sant bu baax serigne cheikh dieng ci xam xam bu sel bu mat bu rafet bi nga xamne andina ko fi ma sha Allah serigne cheikh sen yewit barkala ci dundu cheikh modou sa cheikh amdou kembe ci teunk bi mardi machallah tawakkal waye ñi nga xamne ñoy jant bi tv ñom ñep ñi ngi leen sat baax seigne alhadji blaye samb seigne khadim mi ngi fi ñom ñep waye wakana khan tv tam seigne bara diop momit mi ngi fi waye mbokk ci am ñepp ñi ci Seigne Blaye Diaw ñu lay gëna santat bu baaxa baax initiative bi rafet na lool ma sha Allah ci at mu jot nga taxaw ci lu melni ba mu am nga xamne nit ñi nga xamne ñi ngi ci bitim rew dañuy laaj lu melni plateau yu melni manam nañu wara laaj ndax plateau yi dina am ndax ñom ci lañuy jaaré ba mëna dundu bis bi kon ñoo ñi ngi leen di ñi ngi lay participer bu baax ci seeni seen magal ta sax yeguñu kon yalla suñu borom deugural taxay baaxa baax santat bu baax daawé mak honoré ñepp rek ñu ko buñ la ko jaaré ci yow mi nga xamne ya nek ci communication ak sey amru ke ci culture bi ñom ñepp ñi ngi leen di ziaré baax di ñaan suñu borom mi nga xamne moy borom jamm yalla ñu may jamm ñun ñi nga xamne duñu dal jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: Thank you.

0: لم يكن تجنب دهرة وسقى سلام
1: jërëjëf mbokk juliti jërëjëf mbokk talibé jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di deglu bekk baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamu ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ba tey sëriñ bi ci beneen lettre boo xam ne dafa wax ne bismillah fa asintu lakka yaa saykhu lappe fi ayi tatubu fi baqiyatil humrika wa min kulli ma xaqaqta aw sananta annahu laa yuaadiika ila aljannati mima mada wa amuruka aydan bi an tahidu fi kulli ma tayagantu aw rajawtu annahu yuaadiika ila aljannati lati wahdal muttaquun. Sëriñ bi bi mu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala lii la wax: yow sëriñ lappe, maa ngi lay dénk ngay tuub li des ci sa dund. Lépp lu la wóor, lépp lu la wóor wala nga jortu ne du la yóbbu àjjana, du la yóbbu àjjana, kala wi yoon maa ngi lay digal ngay farlu ci lépp lu la wóor wala nga yaakaar ne dana la yóbbu àjjana. Jamuy dig ñe ko ragal, maa ngi lay dénk ngay digal ñooñ dëkk bi, ragal yàlla tabaraka taala ay ndigalam di tiit di teer ay tereem. Boo saxee ci lii yaa ñoom bu wér, sunu borom dana leen musal yéen ñëpp kaw ak suuf ki kiiti bisub njàqare ba insha allahu taala. Soxla woo gi nga soxla woo nag siraat bay laaj loola ca musal tegtal ci ne sunu borom dana la jëggal bakkaar yow yi ci sa dund insha allahu taala. Moo di boo déggee fiifi boo dikkee fiifi man danaa la xettali ci lu lay texee di yàlla ñu sunu borom musal ñu ñëpp.
1: Kon
0: loolu dénk bu am solo la, am solo lool. Ba tey ci ajumatu wa saaya lii lii ab leetar la. Bismillahi rahmaani rahim mima laa yunsa walam yunsa ila maa lam yunsa walam yunsa waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Aska salaamin masaaya yarfahu wa tahiyatu kulli masaaya tadfahu minni ila duxu ila minni ila xillin wa fi saadixin fiha manaafi wal makaarimu tajmaaw yaa man yuraaxi l hëhda hubban baadama ghaanat jamaahum gësyuhum yatawaqaa ahlan wa sahlan marhaban doona intiha la saala sadruka sarfaan min yanfaum la silta nafan lati la silta nafan lati yaqi hoda la saalati l aswaa ankum tadfaw antum xayruha yaa'isa min rawhillahi taala. Ba tey ci yaa ngi dem sëriñ bi bi mu tuddee yàlla tabaraka wa taala ba noppi nuyoo bi mi ngi jóge ci kii nga xam ne fàttewuñu ko waaye moomit fàttewul jëm ci ki nga xam ne fàttewul te di su ko fàtte. Maa ngi nuyu gën ngaa sell ab nuyoo bu yëkkati ay ganeel ni di jañ ay di jañ ab xarit bu matale wëlëre te dëggu te mboolem njariñ yi ak tedd ngay jikko yi da ci ak tedd ngay jikko yi da ci moom yow mi nga xam ne da ngay sàmm kolëri ngir ak sob ginnaaw waruk mbooloo yu bari yoo xam ne ña ngay xaar yoo xam ne ña ngi koy xaar. Daa mel ne tuy dafa jot dañ ci ñëwaat incha allahu ñu nuyu mbokki talib yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn. Sëñ Garas Ndiaye fële ci daal si ñoom sëñ Demba Ndiaye kër Aliou Ndiaye ñu nuyu mbokk yooyu yëpp ngi leen di siyaara mbokki daal Mokhti sëñ Abdou Koudos Ndiaye waaye sëñ Mor Fall ñoom ñoom sëñ Dampat Diop ñoom ñooñu ñoom sëñ Thiaba ñoom Mat Diop bonti mbokk yooyu yëpp mbokki tire yi sëñ Moussa Diouf sëñ Gala Sarr mbokki Ndam sëñ Amsatou Lo mbokki Kërma Kumba Njoon ak Lukul ñu ngi nuyu mbokki Lukul yëpp ku mel ne sëñ Mat Niang ñoom sëñ Ndiaye wala ñoom Sëriñ Diagne ñoom Ablaye Diagne ñoom sëñ Gora Sall ak ñoom ñoom ñëpp rek sëñ Sam gi bàyyiwuñ kenn di nuyu mbokki talib yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñeen fa mbokk nekk rek te ñu bàyyi xel ñu lay siyaar di lay ñaan tawfiq tey ci séance daari ni di nuyu mbokk yëpp rek fu ñoo nekk dañ siyaar baax di jox seen wàccuwaay di siyaar mbokki talib yëpp sëñ Mouhamadou Ndiaye kàcc bëgg baax ma ñu ngi koy nuyu di ko siyaara ñu nuyu mbokk yële ca àll yëpp ku mel ne sëñ Cheikh Niang sëñ soxna Khadija la soxna Fatou la soxna Khadilo mbokk yooyu soxna Khadija la bàyyiwuñ kenn ngi nuyu suñ mbokki talib yëpp di siyaar ñëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di nuyu mbokki Patay Aliya muy ca kaw ñu nuyu mbokk yooyu yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek li ñu bàyyi xel ñu ngi lay siyaar ñu ngi lay ñaanal tawfiq tey ci sansari ñu ngi nuyu ñëpp rek bàyyiwuñ kenn fenn ak ñenn ñu dem ba jàmm nuyu mbokki Njaañu Njaka ak la ko wër mbokki kër Daab kër Njoka kër Solay mbokki kër Mamour Dieng kër Allé kër Jëmbu bàyyiwuñ kenn ñu nuyu ñëpp mbokki Njawee nag Thiali nag lam doog takku ba sab mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaar ñu ngi leen di ñaanal sëñ Mouride Kër ci la ñu ko nuyu di nuyu ñëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di siyaare mbokki njaamur yëpp sëñ Njaka Diop moom sëñ Jëri Waa daal mi ngi foofu sëñ Mamadou Ndiaye waaye sëñ
1: da nga am jafe-jafe téléphone wala nga am ko bëggal téléphone te poste bi oyof lool yow yaa moom lii may waaj a wax muy Fall communication waa kër Khadimul Rasoul di jaay bépp marque téléphone bu ngeen soxla ci engro ak ci détail waaye xibaar bii moo ci gën a neex muy dañuy leble téléphone loo am boo dikkee ñu lebal la téléphone li ci des nga mën di ko fay ci diir bu yàgg lool ñeent jàpp juróom-benni weer Fall communication waa kër Khadimul Rasoul jaaxle ci wàllum téléphone jeex na tàkk ngir boo taxawee ñu jaay la ko engro wala détail waaye bu poste bi oyofee it ñu lebal la ko nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer bépp téléphone boo bëgg ci marque bii di Tecno modèle Pop Spark Camon bépp téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy Hot ak Smart wala sax marque bii di Itel moom itam modèle boo ci soxla ñu lebal la ko li doy waar muy danu la koy lebal ba pare garanteel la ko ñaari at yu mat sëkk. Ñu ngi fii ci Colobane ci robinet séeréer képp kuy ñëw wala ku ci bëgg yeneeni leeral mën ngaa jokkoo ak ñoom ci 77 721 32 32 77 721 32 32. Kon nag ma goog jaaxle jeex na ci wàllum téléphone ak Fall communication waa kër Khadimul Rasoul nekk fii ci Colobane ci robinet séeréer di jaay téléphone engro ak détail ak bépp accessoire téléphone bu ngeen soxla itam waaye nag di la lebal téléphone nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer Fall communication waa kër Khadimul Rasoul daal li leen tax a jóg mooy faj seen njàqare ci wàllum téléphone.

Boki, ma ngi leen di ñaanal yi ñepp mucc ak tawfiix. Waaye di sakku ci yeen ngeen ñaanal ma mucc ak tawfiix. Ta ñaanal ma njub ak ngeerumul Yalla. Ñaanal ma yeer ma ni Yalla ak jéggalam. Ma ngi sakku ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ma makoy jëflante. Ma ngi sakku ngeen ñaanal ma lepp lu may dox. Mba ma nekk ci ba ma woné ko ba ma mel ko ba ma koy doxal. Kon sama yengok sama dal sama waxin sama jëfiin. Sama doxin sama doxalin na Yalla rek tax na teggu ci deug ci na teggu ci manuté kon kay na sel jëmi sel nak bëgg nañ ci ñew tay selal bëgg nañ ci ñew tay ma ngi ñaan sama wax sama jëfim na teggu ci deug kon jëgi jëmi deug ak deug lañ bëgg ñew tay ma ngi ñaan sama wax ak sama jëflante lepp na teggu ci manuté kon jëbi manuté la bëgg ñew tay roy kay ngok li tax ñu bëgg di leen waxtani ta sax di leen fatlikou day mel da nga leen dundal wax nañ ko de ci ko leen dundal mel na jotay nga ak ñom deggess lako ci de ta ko jayante ak ñom ku jaye tok jotay ak ñom da nga mel da ngay tabbi ci ulaykal qawmu la iska jalisuhum isyaksubuna muridina saadati kenn du jog tok ak ñom ba jele ci taxedi taxe da nga ci jeli jambar ci tiala neena nañ doxan joxante loxo waxon na ko ci ngeel ben moñu jeriñ tay di jeriñ ëlëk cheikh sidou muhtar yalla ci borom yeesal leer ak yermane ci mom mo ne ko jurom ñaarilu khalifa cheikhul qadim radiyallahu anhu ñi ciar seigne mustafa mom cheikh sidou muhtar di ciar njabotu cheikh mudamin bara ndax moy jeuriñ ja di ciar njabotu cheikhul qadim mbokk cheikh sidou muhtar day liggéel serigne touba bu wër wër way rawati na nak ci lo xamne jamono ju nek ñu ko gën di soxlo moy ak benno ak and ci walu xol rawati nak suñu digënté suñu kilifa diiné ndax dafa amone lo xamne dafa xewon ay jamono yag yag ci lol taxuton mag ñi sampu tarixa yi ñu sampu taxuton tan kurel yi am ci diiné am fi ndax amna jamono dañu defon ni buñu né tarixa sangam rek kenn ko da yoré sa wërde kon dañ leena wara def ñu nekk ño xamne kenn ku nekk da ngay am sub champion diko bako nan mo raw ki mo raw ka kenn ku leena ma raw sama champion raw ñom ñep ay champion nañ ci diiné way fenn rek lañuy jëm ci dañu fa dajé ta ño bokk fan koy tanké ño bokk fañi sorti ji ko ño bokk fañi roté bokk fañi sorti ji yoon wañi jaar ñi sorti ji da mëna wuté lool kon boole wu leen kon lool du leen tékkali mukk ndax nak li meuna tekkale kat moy xëccoo dara jaak alal ci lol kenn ko te xamna ni nek bakkan ak bané xoko lal ci lol mom suñu mag ñi dañoo bari dañoo xex ak bakkan ba daan ko dañoo xex ak bané xit jégi wuñ ko fenn seen bané xey xana mo leen di top ñom fañ jëm moy fañ ci yalla ci mbon tabaraku taala mom lañu banéxo ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam cheikh sidou muhtar da ne ko nañ xol fofa kon na bu ñadon bëgg defene mbir mi mom ay tanas la ay kenn ku ci nek nan ma man ki sama waji man ki sama waji kenn ku di wax ba telatuñ sax ba kay wax mom telatuñ sax la wayam andi le kilifa am andi ndax bu ko talon ba xol fofa lam gis fofa lam gis mom fa ko kilifa am xol lo lam fa gis bo gisé lamay gis bu gesso xol kilifa ka ca dess nek ci benen tarixa bu xolé fofé tam lool rek la fay gis ka nek ci benen tarixa bu xolé lool lay gis kon ño bokk lañuy gis moy lan moy ndigalul yalla jëfé ko way moy ci téré yi lool ñepp ko bokkalé kon su boba takal ko du mëna am ñom dañu amu fenn fu mëna jaarale ba takal ko bu ko sétane bëggé mënu ko am ndax ko xamne bo xolé ne waaw man sama ki ma nga xamne bokku ñu tariixa waruma mana bokku ñu tariixa kon wuti nañ nga daal wa tariixa aw yoon la yoonu fuñu jëm xana ci yalla ah man ko ma sakk yalla moy sama borom fu la bëgg jëm ah kon kay fofu kon mënu ñu téxal na séti fanen sétane ne la wa kon xolil ja yalla suñu borom da am fu lay jaarlo gi nga jaar fa nga xamne yoon wi day am ko koy jité nga xam moy jeerun jamak ja mo lay won noy doxé ci yoni
bu doon ay auto mom moy borom auto ya auto bu nek amna chauffeur waye nak xam moy borom auto bi ñu ko nañ séré ba xam ño bokkum dit ñu na mo ñoo bokk ben compagnie gi de nga xamne moy yor auto yi kan moy borom auto yoy borom société bi kan moko jité sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ana mo na mani de mo jité suñu compagnie wala suñu société kon kay ñoo bokk ben société bi sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jité na wa num tuddu compagnie bi num tuddu wala société bi num tuddu ki ne man de sama société mel suñu société mom l'islam la tuddu sayyidna muhammad ko jité ki ne mo nak man tam non la tuddé ñu ne kon kay ñoo bokk ñu ne kon fofu shaytan fofu baxul yow ci yow mëno fa jaar le tékkaliko ñu ne wa kon nañ dem ci légui safor yi kon bokku ñu safor ñu ne waaw bokku ñu kay ñi jité tarikh yi jité auto yi bokku ñu kay kenn ko ne ak auto ba nga yor waye ñu ñoo bokku ki nga xam mo jité auto yi té ñoo bokku tam yoon ñoo bokku tam fañ jëm mu ne wa kon bokku ñu mu ne wa bokku ñu wa waye code bi di ben la code bi ñu dawalé ben la dé ki daan wa yow sa code lan ak lan la mu ne ba sa code man amna jang alcorane ginaaw julli farata yi ci waxtu yang ko wara def nawafili farata yi ñoko bokk la du suba ci ñent rak takusan ci ñent rak yi timis ñet rak ge ñent rak ñaar rak suba nafili lu sopp nga def wa tubarkal ci waxtu yang ko wara yang ko sañe ay lawradi ken ko ne am nga sey wirdu waye la nek ci wirdu yi mom code yi ben la ci salatu an-nabi lay fess del al-quran ay istighfar han ay tasbihat ak ñaan yu bax yu tedd yoy ngene mo ne man de lo la gi ci sama wirdu sama code bi suñu sefor ñun code bi ñi dawale de bi lool lañ ci gis ñu ne mo de lool la ci gis ñu ne kon shaytan fu bax ma ñoo takale ñu ne waye kon nak ñun dañu bokk waye ñun kene ko ne sa auto de ci kene ci yoon nga jëm ñu way ci kenn ko la da jang ci aw yoon di dem ñu na kon kay bokku fuñu jëm kon ñoo takal ko yow fo jëm mon ko man ci yalla la jëm waxo na la ko di kiti man ci yalla la jëm kiti ci yalla la jëm kay ñoo bokku fuñu jëm shaytan ñu ko fofu baxut mëno fa jaar ko takale len kani ka da waxal mo do mom tariqa mo do mom kureel diine ne ko wa yow wara mon kureel diine bo mo lay seen problème moy wa yeen way bokku ñu tour nak yeen de yeen wuti tour kon yeen ay bida ngeen ay bida kat ngeen wa yeen ngi wut tasawuf ak yoy ay nangu ngeen ko lay wax salafi wa salafi kay moy ñi nga xamne dañu top ci salafu salam muy dawal bu baax ba ñoo ñan ñu sahaba yi ñu mo ñu ñun fofu lañu référé wodi aw wala fi ki bok ci cheikhul khadim ta la anu da dik da ne mom sa da ni wax ni sahaba ñoy seen ba ci diine kon kay fofu mom mënu leena tekkale ñu ne waaw kon wa legi yeen lutax ngeen tuddu tasawuf ya kon waxana rek yeen lutax ngeen di tuddu ay salaf ya ak yu mel non ak lutax seen kureel itam di am ay tour amne tour di kureel yu bare amne tour lutax lool yeen tuddu sal su bayiw ko fi won ñu ne kon fofu baxut wa yeen da ngeen wutal ay wërd ay waxto ki ay lu mel non lool bo demé ci sunna fekk ko fa ablim bo demé ci sunna fekk ko fa ku def nangam témir yon ku def nangam fukk yon lool yentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ko ci hadith waaw ci tiyen da ngeen di wax ay karama ki lool mom yag na fi di xana day tuddu mo ci sa ci yonent nek ci karama ci walu wa kon waaw lool fo baxu te yalla sañ nako nak sañale dan wa yeen tasawuf yeen wa kon legi talib yeen mom ki nek ci kaw ki nek ci wa lool moy kilifte rek ci yeen am ngeen ko mom da woor nañ fu nek fekk ne ñu gis na dal ño bok ñu waaw legi kon nak la motax kon legi yoon ni wa legi nak yoon yi jaar mom bokku ñu yeen fi ngeen ci ngeen di jaar ci ay wër de ki tarikh ak yi ñun jaaruñu fofu donte am nañ sax luñu def ñu na lu ngeen di def ñu na jang alcorane da ñu def ay ñaan yu bax yi xam yu rodd ci sunna ci yoy yeb bo diké kon ñun tam am nañ ko di ñu sunñu fu gennul fofu di ñu waaw bokku ñu yoonu ni jaar ñu na bokku ñu yoonu ni jaar waye ño bokku fiñu téré ji ci yoon ba ngeen di jaar tam ben yoon wi autoroute la rek ñi dañuy jaar fo wa bi ñi jaar fo wa bi rek ndax yoon ye yaatu motax dañu bañ mu xat kenn ku ne rek ñom ñeppay and di dem de waaw ñi day def deux voix nga dem genn bitum rew amna ño xam ëpp nañ deux voix bitum rew amna ci rew yo xam ëpp na ñaari voix dana ëpp ñaari voix kon kay bu dé yoonu yalla itam daf ko ëpp way lepp na ben télé bi la ben xallu wi la ana ci siratul mustaqim fatabi mu
bokut ak yoon bo xam dafa deug jaar jëm ne le yoyé mo baxu ci yeen ñepp ñe ngeen kenn jaaru ci yoon yoyé nak ñal wa kenn jaaru fa yépp yeen jaar ci voix yi way ay voix yu bari la nak ngir da yaatu motax su boba ñu jubo cheikh sidi muxtar da ne mi ngok lool la ko non la ko bëkk yeen ñepp yeen bokk yeen ñepp kilifa yépp ño bokk luñu doxé no bokk doxaline no bokk itam fa ñu jëm ño bokk kenn ki ñi bind ñun ñepp kon nit ñepp sax xana ko gis dang ko yërem dang ko bëgg kon ta yalla tax xol ci yalla way ñoo bokk sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk kon l'islam mbar mi nga xamne mbar mu yaatu mi nga xam ñu ñepp la tim bu fekke dang ko defu garab tam amnay bankas amnay tiar way yépp ci ben dat bi la rek ñoko bokk ah ne wa kon li deug la cheikh sidi muxtar dana lu la bëgg kon nak benno mën ta ñak kon kene ku nek nak di perifito rawatene ci jamono yi nga xam jamono xarala yu bessi da andi xare yu bessi xarala yu bessi da andi legi xare yu bessi ah motaxit mi ngi andi ay xori ko xeyuko yu bess ci suni pass ndax mag ñi day ginaaw dañu sell ci ñoom ñepp dañ da sétante di yonenté ndaw di yonenté tranga kene ko la di séral ka ca dess lu baax ndax ño bok len lu baax li wa kene ko nek lu baax ka ca dess ra ngay gis yow ka ca dess am gis ne lu baax lolé nga gis ci mom la gis ci yow ca ku ci gis ka ca dess am day japp ne sax yow ya ko fété kaw yaru na am fusum duna wara abaran wanum lam yele xobbe karama kuñu gis dañu japp yaari ngi fete ko kon wor ñu dem ba kenn ku rek di jéme tiré ci sa kilif ak morom upp na def setan loolu bëgg de amna réew yo xamni ay xéte bu wuté gis ci diiné mo leen taal di jaxaso ay xaré tak fa bok am yo xamni ci walu ethnique luñu wax ay walu waaso mo jaxasi réew ma ci kat la ci gëna doy war moy bu neembe ay bakkan yu bari rot ca yef yi tang économique bi yaqku nit ñi xif sonu ba nopi dañu mujj nak dañuy sonu xam xex mom bu metti dañu mujj dañu neex atté ñaar ñi ko seet dañuy sonu motax ñom ñaar ñeppay sonu ñu mujj def bëgg waxtaan kep bu ko défé seeni non nak muy réew yi nga xamne ñoy seeni non ta doon réew ñu aw doolé ñom ñoy dik naan dañ leen di atté ci seenu atté kat seeni intérêt la dañu dik daal indi seeni soldat tak fi woné né dañu bañ finn ji juddu waat da fekk ka ci souf am nañ parti bo xamni ñom ñoo leen di jappalé ngir bëgg moy ñeñ jëk fib ñoo leen di jappalé ngir bëgg yëngël réewma pour mëna tek loxo ci seeni teranga seeni pétrole ak seeni gaz ak seeni yéne nak yu mel non loolu nak bëgg nañ ko ci réewm ci loolu ci loolu nak da koy fañ koy jaaré da nga naan fofu dëgg da nga naan fi mom do ko mëna fokk ndax bu fekké ci walu diiné dañuy fekk ci walu diiné ñi ci doon ay kilifa ñu jaaré ko fofu su boba ñoñu duñ wax ña doon ay talib dañ koy gëm ci dañ cey japp defena lolou yonda jaarale ko ci ñi ñi am xam xam nga xam luñ la wax ne la yalla neena yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena donte dama nañ ko jaar bakkan da koy lal ba neex da koy lal ba nga xam ni ah lañ ci wara wax la yalla wax deug duñ ko wax la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax deug duñ ko wax wa yow mi xamul nak sa ñaaka xam gog lañuy exploiter ba suxal la ci seen fiir gog su me non lañuy jaar fofu ba tassare am rew rew yu bari fofu lañ ko jaaré bu ko defé da nga at li dédé tubaab yi ké defuñ ko nak ñi nga xam dañu contre tubaab yi ñi nga xam ay borom xam xam ñi nga xam ay nangam ñi ké tubaab yi mënu ñu nekk ci ginaaw ndax ñoom it dañ ngir bëgg ngëmtu gogu day tax bu ñuy wax dañuy dal sax ci kaw tubaab yi ñoo ñu yaqal ñoo ñu nangam waaw nangam lo né mën nañ ko wax bu ko defé nga jappalé dañ leena contre fekk ci suuf nak ñoom lay tubaab yi lañuy diggéel ñoo leen di financer ci suuf no di andu yakum rew cheikh sidi muxtar da na dedet nañu benno ci xamni ñu ñepp ay kilif ñu ñepp suñu kilifa ño bokkon seenu mbokk ci moy mbokk diina mo upp solo lepp bëggante ci yalla tax ko loolu nak mom lañu fa baye muy suñu ndono rek way loolu dañ ko sammu bu ñu nax say suñu loxo mo ñuy jik ci lañuy naaw yetam cheikh sidi muxtar da na ci biir diina ji ñun ñepp lañu doon ben waye diine dafa ëmbalé aduna
kon suñu doxalin aduna it bu fekke gis gis ci wuté na doxalin ni wuté na it bu tax yat jog way bu tax gañante am bu tax ñu talal lamine yi diko xertal ci suñu morom di yaq der di wax lu ñaaw jëruko motax fu lu melni massaana am reew mi melni luy jax di jaxaso da ngay yëkëti cadeau mom cheikh sidi mokhtar te bu yëkëti cadeau mu sedd du yam ci cadeau way da cey dox yoni ay ndawam yo xamne day melna mo dem ndax ay domam lañu doon mu dem ci ñako sekk wax waxtaan ñom budé ci politique bi nonu budé ci ay digënté yo xamne sax ci ay kër la nonu budé ci ñeneen lu mëna doon lepp mu def ko ci sutura ba lepp lu jëndiku bu waré yëkëti cadeau na yëkëti cadeau cheikh sidi mokhtar daoud bëgg mu ko yëkëti cadeau di dal ci kaw nit war mu yaq deram lélé sax bu ko défé rawati na fo xamne nak ah da fay aju ci yoon wi nga xamne la fay am ci ndigalam la amé ku ci jog ngir bëgg wane ak liberté ba bëgg jël kenn di dal ci kawam da ngay gis day daal yëkëti cadeau mom liñ wax jëlal ko par taxaw dafa ñëmé responsabilité da koy jël tam sa su joté xamal ñëpp de ki limuy def mako def lo limuy wax mako wax lo waaw limuy wax mako wax limuy def mako jëf lo ci fam ci jëm la jëm daal jël na ay responsabilité am and ak fermeté bu baaxa baax lu am solo lepp lu na la andi fiewlo ak jax jax rek cheikh sidi mokhtar day taxaw arrêté lo wara gis nga politique bi ni ko defon ci walu dekk bi nga xamne fum am jax dekk bu jax mom day dal di yomb yakante der fiewlo gi lepp di am cheikh sidi mokhtar da nekone politique bi terna ko ci dekk bi daal di and ak na fermeté ni ngi koy waxe daal di taxaw daal ne ko ko ci defati da nga dajje ak man ha ki defa ngok de allahu akbar ay defena bobo la tak ko ci defati nga dajje ak man day jël responsabilité bu baakha bax daal di defal mbolo mepp na neena nak teewul na jamm rek fi am seigne touba ko liggey sax lan ba ko on nako di radiyallahu anhu wota bari waane lo xamna tal na ay rew yu bari manam jaxaselen luko gëna neew jaxasanel ay rew way jaar na ci rew mi ba jall ñu bari bëggoon rew mi jaxaso way taxu mu jaxaso jaar ko ci yenn media yi yenn journalist yi yenn télé yi radio yi ñi cey wax ba ci ñeñ ño xam ci diiné lañuy tuddowo ñenn société civile politiciens ñu bari amna ci ño xam na day melni dañuy liggéeyal ñi ca biti ngir jaxase rew ndax amna ño am ci rew mu jaxaso ci liñu profito ngir mëna notat rew moma note seeni koom man jaa tek loxo waye dañuy son nak amna ci ño xam ba légui yakamte nañ lool buñ amone fo xamne dañuy dem dañ buñ xamone bu len yalla wonone fañi dogal yi nga xamne dañ nan man nañu fex ba rew mi jaxaso légui gaay teyontay bop yef yi jaxaso dañuy dem bu doon abito buñu beus la at nañu dem beus ko waye nak neeku sen lox ci loxoy ci borom la nek yalla jammol la bëgg ñi nga xam ñoy eñoñam loolu rek lañu wote ci loolu la ñaan Cheikhul Khadim Tidiane def ci taxaway bu am solo kep ko fi nek ci lolou nga taxaw njabotam gi non lañ mel Cheikh Sidou Mokhtar ci lolou rek la taxaw motax mune nak jamu joju mo fi am waye nak nañu koy dox diko wax ndax jamu dañ koy dox dañ koy wax teewu nak ñi nga xamne dañu bëggu ay nak xamu ne ay waw duñ ci mucc di way amna ñoom dañ ne buñu lekku ci cër ji nañ ci xep suuf rek ñun ñepp ñi am ci ané am ko xam day degg sama wax ko bu dé lolou kon def na nga ñun ñepp ñu ñak wal ñun ñepp waye man duma ñak man dong amna ño xam mom lolou lañu japp seen bok mbir mi dal duma ko ñak man dong ko ñun ñepp ñu ñak ndok wala man dong duma gañu ko ñun ñepp ñu gañu ndok wala donte sax man dama ci gañu wal way ñun ñepp gañu no baxna bu ko defé ñun ñepp kenn du ci yor teranga kenn du ci yor nangam kenn du ci jité amna ño xam fofu lañu tek fofu lañu taxaw way xam na yalla lay dogal yalla kum ne li ya ko ci sa loxo lay nek kenn mutete mu nek sa loxo kum ne li ya ko jitt kenn mutete nga jittiko kum def kilifa kenn mu la tete def ke doon kilifa kum ne kilifa da nga doon kilifa mo xam ci diina wala ci ara kenn mu lu ko te doon dir bang koy nekit kenn mu ko wañi fam wara yamit kenn mu ko yok lol kay misal yu bari amna fi kon bu ni delo ci ñangane bi Cheikh Sidi Mokhtar ak ab joxañam su boba da na noppul de waye su boba itam da na nak taxawu nak ci gorgolu ci jaamu yalla waye gorgolu ci jema ben li ci ndikante yeenante jaamu refatal xol yi selal ko suñ ko defé rek na tangi dana yob
lolou lepp mu jité ci ñi jitu nak xamna ñoo ñoy jitu lolou lepp niko señ mbacke bu so radiyallahu anhu borom xam xam bu mag bu kangam bu señ touba bu neysaan nga xamne bamuy wax ak kilifa yi dañi ah yeen day jub rek leen war ndax su ngeen jubé ay juni dañuy jub ngir ci señ jub ko ndax yeen lañu xol motax waye nak su fekke ne jadd ngeen yoni nak su boba ñu bari dañuy tarkis jadd yoon ndax ko xamne mo jité mom bop bi ab bop su fekke ne dañ ay wogo dañ ca lonk ñu dem bam yag bop bi lonk ko kon yi def kon bu bop bi lonk ko wala bop bi jadd bok jabb tarkis su boba lepp lam and lu la wonkon ci mom leppay tarkis ci mak bu ci waxon nako mota mom itam dawun masla ci diine dawun masla ci teggu ci sunna dawun masla tam ci li ci chaan ba tax bu masla ci bu ko wax ak fo meuna fete nak ko meuna ton ku no yon la ci wet ci ko xamne toñu yar nga yon waye nak aka taron ci ko xamne nga jaddu yon seigne touba ko yar nak lolou def ci mom seigne mak bu so lolou tam la yare mbolim ak njabotam ba formé sax ay seigne mak bu so mo lolou gën na ma yemi ci won seigne mak bu so dafa formé ay seigne mak bu so da ko jé seigne modou bu so taawu ma ci ñin ci tudat ñi ci dess ñep ba amna liggéey yo xam akum jangale yo xamni sax bam dañé ba ak manam mayetu ko ko seigne mbacke bu seigne xam ay njabotam lañ ñoko mu jëm bi taxawé dañ ko yalla fayal di ziar seigne omar bu so ziar njabor gi yépp loolu lepp lu ci do xam sax rek ci né ñom ñepp benn taxaway bi rek la cheikh sidou mohtatam fofu la taxawon cheikh sidou mohtat liggéey ci liggéey bu am solo gop ci tam meññet mu am solo ci walu benno walu taxaway walu yenenti jamm way walu rafeto yalla ñuko yalla fayal bak wak borom tu bangi profal kadi ma ngi waxtan len di lu war lu di lu wor ñu ñi tipa yalla yalla tan len di ñu fetu yalla yalla fetu len fep ko len top yalla gi ñuko len sop yalla sop ko len jublé yalla jublé ko len jublé yalla rebbu ko ñi jitu yalla sop ñok leer keer mëna ci ñom ki fi nek te ji borom passé bekk ni sama taxay ñu fa agul tu wer di ziar baax señ mustafa mom cheikh sidou mokhtar di ziar señ abdou aziz bar mom señ abou mom señ bar di ziar señ cheikh bara mom señ abdou lahad mom señ bara di ziar ñeboto señ mohammed min bar gi len jitu dajé ci wa jamna ma jëral jamal islam ki nekkon ki nga xamoo juróom jotaay yépp rawatina jotaay bi dañu bëgg rek di ko taatan am jàngal bi ko yaatakam ci kàtt ndax rek njëriñ muy Cheikh Moustapha yaa ngi saagu lutu wér jant bi FM Seigne Abdoulaye Samb Thiengir FM Dakar Seigne Cheikh no Seigne Aliou Niay Seigne Aladji Lam Seigne Aliou Niay la nga fam lu ma Seigne Soxna ma Aladji Aliou Diouba jek jek jot ñu ko yéene képp koy dëkk ma nga dëkk do fi suñu réew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantib FM, Tchanar FM et Lerke FM. Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantib FM, Tchanar FM et Lerke FM.
2: Yenu murid Musa kalamullahi ne mangi dalo tub li wajilai ne mi YouTube bakar fi samani dalo YouTube bakar fi niswani ngir baga way ñaari jesaaw zakor fu ko juram ñaar la go fasti wer kor
3: cenye fm
2: nak to nom saada ta daray ni yamono am arayni manarayni moram fu se baba wan tirewmi ci jeri jilay mag wax wariwmi ganaw bu ñi bisé ba dem darul salam fa dem ba ganna dem jolof ndarem nidam mu dal ñew jur bay dañ bi tuba dina ci xam la luy jeriñ su boba ngir bamba nono sama mir ci dunya lu mujj ñew appel wi ci mbor ya gaaw ba bamba xem ba ci bari tab ci gaaj li khidmatul muhtar la mir ye reey reey sayran wa batina gaaw ba bamba gont daru magna cheikh bamba gont na fa daru jam ndar ci adma mbaxan diko wona der der ko fa na juroom ñu nante gaaw ci wéru gam la fa gonté saaw neena kéro rocci ne mbooti daaru ya dafa ci daaroom dafa ndam ak sirru ya serigne moussa ne dina la wax fu mu mësa jaar ba ganaar ci am ak sazin fasidul mukhtar am fa yenen jaar ba rocci mo ya sar khala sagan yutun ya reñ mo sat ne dina la wax lu ma sa xew ci at yi nga xamni bamba du morom am nari bala sa nga xamni bamba du morom am nari chaa ak sin la dem jolof jaay am fa jrome do zamalo be jaay dar ko do sala sancha ma sak sasi fa dar rahman la de kon ta sasi ci waro dam xar jaam la sasi la bam ba ñoo jur bel tabab ye la sala sira mo masiri la waxon ci wa cheikh bamal mu wax fofa deyna xarwa serigne moza ne ramo masiri la waxon ci way wa cheikh bamba lam wax fofa deyna kharwa khana ramo masiri ila jurbel la dal la sashi law ayano sirama fi sir marabmo mom la bamba waxon ci way wa cheikh bamba lam wax fofa deyna kharwa serigne moussa ne ok atak gërom la am fa ndiarem ak niti fan man bamba doyna ma yim serigne moussa ne dina la wax xarbaax yam ci dox bi ci niti at yeek leuf nga fonk bes bi serigne moussa ne dina la wax fu mu massa jaar ci ak sasi di wër ci jeeri ji ba ama wam sasi bi bes la doxna muslim bakay magal mo jara magal ku ca dem fab agal ngir gaaw bam xeyon jolof ram magal mo ta ku magal magare kam lay sargal xati yo ma sabti rabbi safar xati yo ma sabti rabbi safar rabba ma wax magal yi dal dini khasar ya sono muslim matu nak ma ñaanal ma wer bagal ko riw mi sabal ay soxna yow muslimatu yow mi waada dogul dogul ma wér cing bam muraada dina fooy koonu sun jasaawu sakoor ci ay xibaaru insa arabi kay buur kibari nit yor yu tej juroom ñaar serigne musa ne kibari nit yor yu tej juroom ñaar ci jeri ji man la yam ak juroom ñaar neena deglul ma wax la la waral baxan jagganaw dogal ba ci xadi ngir waja a'udhu billahi minash shaitani yalla nu yalla feewale ak mbaxani serigne musa ne ma wax la bes ba sey ko ba ma ñi bisé ba wakko na kiricham ak sasi bisub di beer di nitti ban jokkore wa yangon te kar man numbe andak faraya war ngir mo magam jamba kamane ca deg guddi la ni jaas fanani daru salam fakir borom gawani rew mepp ndok muri akku ki jani am fa ay bes ngan nga raw tabaski ngan nga wayot na ko ci si dim mbake yeral ma marché borom gawani lola ka fatali melaw jinani fukki nga juroom ci bes bu nekk andak gilem ak fukki bay lay jak ba muy ay messer ne tay marande ni koy taxaw jox tan ya ndax ñu mandi daam ni ko jaarama daam ni ko jaarama mu japp ab jam jebal magam serigne mamar borom sam ni te juroom ñet ci weer ko wa kéral di altine la ndak fereya ni te juroom ñet ay uroobi touba dajja gi bisu baltine woor na booba la saykh ba ma wacc daal manan man ci rafaati boole ñam ya ak naan ngan nga mané su ko xibaar ci dunya lu nekk am na fa bi khayru dunya ma tax tara ba nga daal manan ken daatu mar ken daatu xif ñepp ñi naan tabax ya ak baraag ya daarul manan dañ na gëndo Touba fu neex way mu fanan gile gudda jandi ko magal abada ngir daraja cheikh bamba ak muhammada sallallahu alayhi wa sallam bil ali wa sahbi wa man walaw fe kono mam cher no tabaklo ay tax yu melni jannata ney mi ngir bax ti waaw nak kess ak luga ak ndakaru lañ da yeno yere ak jëm ci daru cheikh modou numbe mbake def na fay keur ci ndigalal cheikh bamba gayam yey sikar cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim fall wa cheikh ibrahim azar def nañ fay tax yu rafet ñepp ni kar la la mëna su ko xibar ba doolo la ya waram baxaan ja deglu loolo arna ju waamal ñu ñu naa dem ba ngar yi mu dem asa secrété saf ko gore gënaaw dogal ba ci xadim mo ruxala digënté bamba ak noon ba mo leen féewali kéro ak ma sax bamba ba wa daru salaam tagu ak borom gawaan ñu jokkante salaam
1: cieñe fm
2: bisu kéro la sante seedi gawaan mu jindi ay lal inna darul manan mo ak cheikh ibrahim fall sadiq babab lu muridina ki lay lampamba ca yaaya fan lañu yoni seedi gaay ndar ñu jindi ay lal ye gënon fa doomi ndar fukki lal ak ñaar la ku nekk jinde ci neegalal cheikh bamba lal ya and lal bu ci nekk melni wer mbahoru ni furusin marfo tin muy feeru cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim fall jalla ya def ci sa ko sef ci gilem ngir sutural xamna ko bañu bawa kama ke jëm ci daru borom ngobu pal ya joggi waru ñu sipi saf ya buntu ker dem ngari ardolo won ji way mbaxan ju sore mu nuy len nikete wo aw rek la moy lamb sak ya di lambel lal ya mu lambi tank lal yen ni jotal cheikh bamba mi day beug jiar ngir yalla su kero la dal di xeydem jaarim xibar ko mbaxan dag ye yep di ko yim kero lambaxan dal di gis kuma ndang xibar ko mbiriya mbeurma dal di telefon borom ndar ak borom dakar dal di deggal ardo wax mbaxan mu melni deug ca yoya fan lañu dal di wukk quartier ya yegal ko mur yep ñu wajal garde ya cheikh yep ñew ci ndigalal mam cierno di teru cheikh bambay tabakh di borno cheikh bamba ñew na daru ba wéru gamu ga gaawla mu jog ram ci yoy afan la non ba tuddu mbaxan serigne moussa na ci yoy afan la non ba tuddu mbaxan dik fa mbake bap dal fay jaxan santa fa wa mbake lu mel nip campement nekata bamba lay fexel ma nga non koma mag ñata kal ko fa lu ma juroobi neek wala juroom ben mu del gëna fo ci su bamba xaan del ci mbake bap and ak jiraf jaamur ibrahim kep kërok la mba xaan wol cheikh bamba fa mbake bap mbake gëppé yi bamba cheikh bamba bañ ya ba ca maam cheikhanta ak cheikh modou gey jëmoy ñu dal di gont bañu ñëwé mu merd di xulna merd duma wax ak yeen abadan may gardé may borom rew mi té mom la soxlo né ko borom ndar moma yoonu soxlo tay rew mi mako mom té don na ko té nité ak yaar yu mat am na ko bañu ñëwé xibaar ko sey xibaar ba mu ñu ko ndaw na gusur maasum bay ba kéro la ba mo gonta darul manan war ca karor do tok si di gawan bañu ñëwé ba jublo mbacké ba pa gaayé ni yo ñala di ram ni wap mu ni ku makal xasi dak sindi di nama ko jangal ba ca mbacké doodi serigne makku jambaay ma dekk lo ngor ni mako mokal bamba na ko waw gur muy wax ba jot wat damiran ci way wana kul adayin munako doyna khabla lusuli matul egg amna notna samay non dik tay li worna ab soxdu takati ci mbake daru te ku fi ñew sa xol su delo waru dal ni cipp wacc jaar ci jakka je julufe ñaaru raka am fa makhraja wolu borom sam ak borom gawan mam cierno ak cheikh waaf ye ñippe waane ñu ñew mu wax la lol sañe fu ko wax ngir ku ko di nga dal ku mbaata nga torox dal ni meul gene mbaxan dal di lox di reub reub yi def lol mané fu ko wax cheikh bamba ñew tabi ci ni yi mbaxan ni ana mbaxan mu ni mut di la xaan cheikh bamba ñew tabi ci ni yi mbaxan ni ana mbaxan mu ni mut di la xaan ñi jaar ma ndiku ma de kon fa saambe mo santu mbaxan yaari fas ya kampe jiraf bi mi jiraf yi njambur ni ak serigne touba ni bamba yaay mbeur mbaxan waxot na la ni bul wo bamba ngana borom dar moma yoni balba neena balak dom ak fetal lay dig fa daru manan kon dana fa ag visite keur ga bam daj ma delo waka borom dal cheikh yippi deglu bamba ni cyalla la tontul mbaxan dal ni ñokep mo ak borom gawani war ca karaga dalu daru manan mam ci na faaji khalika ci ñuy naan bamba ni cyalla tontul mbaxan dal dini ñokkat mak borom gawani war ci karar ka dalo daru manan mam cerno fa te xel kaas ye ñuy naan te yo ya fan la non ba dal di wey ndar gisek borom ndar dag ye dekk der der ñu ta cay fan azo na ba dalu jaaju dam ndar klame bamba mi fa jaaju kala borom ndar bole ko ci garke sangar maya espais ndaw ngake kuma ndar ak alkade ya soldar sa ñepp ba ndar dal di ñew ci saasa mu bole ko seef yepp ak seeni mbuur ya ak seeni dag ya kenn dusul ci réew yo ma ñang ca ganjol tek naari gooram and ak dagam yépp ak dibeem ak puutaram barak ca waalo dal jàll dex ya and ak dagam yépp di dékku sox ya ñu woolu barsin ku ma ñëmb moo jiite kàngam ya yor xere ba ñu sosiété ñu woolu bàyyi bayaar manel mu wuy si ak ñoo ko mboore seef yi yépp yi ndaw si ñu woolu bar saalum mandal saalum ba mu ñëwee ngay siña fab ni maalum ba ñu ñëwee ngay siña lañ woo bamba buur siin di aaya loola kay capitaine ba ñu yónni ndaw mu wàcc la ak ngaabu woo yu ko ndombur ak basiin ñuy naabo aljuma lañu wàcc fa ngay di fetalu réew mépp as ne meng daw ba dem ndulo Serigne Moussa ne aljuma lañu wàcc fa ngay di fetalu réew mépp as ne meng daw ba dem ndulo amit ñëweel ja lañu dalu woo Cheikh Bamba Touba ba woolu ko ca moo yor xare ba kéro bisub gaaw la Bamba gantu ni ndaw la bul dellu si ca bul ma tontu ki mbaake ak musoobe daje fa seex bamba di jooy ba woobe naa ko nga wuy jiiramal njaboor gi mbaa lu ko may musiba am fi mbakke Cheikh Bamba naa leen ndigalal sama boroom laay déglu waaye waxumaak seeni moroom qawli ya la ilaha illallah muhammadun arsalahu illahu barsaalu mag barsiina fekk mbaaxaan and ak tubaab yaag bër ngay ak buur mbaa daan ca suba cuuy ñu daloolu bamba ni ko na ñëw mbaa lu ko mooy muy mbal ba kanu ya tàkk mbaake tàkk daaru ma jàpp ñëpp def jaam ni maaro sa bamba delloo gantu far wakiilu ni hasbunallahu wa ni'mal kiilu yàlla walaa yuxsinka qawluhum la wax wala taqafuhum wa khafun ni la wax kuy ragal ma joos mbaam nasaraani be fàtte yàlla di nga dem niiraani la suakaafa du ragal xin baadama fatu amya ila rabbi sama ila sibaaya yente yi dajaalu wa kulluma wallaaw wallaw jaalu rafa ahlu badrin lislaama wa saasa ulfujaara wa salaama ba abima yasuuul xannaasu wa surramalahu lana xannaasu delloote wax ne duma wuy ji abaddaa te ndigalal yàlla ñëwul ak ahmadaa alaa ji seexente yoonni njóogu njaay alaa ji seexente yoonni njóogu njaay mu dem koroog waka tubaa ba mu ni saay maaxaanee ndag moom ba jël tumaa ndag ni ko waxal mu dégg buur yëpp ngiran munu ka seex bamba ne mënu la ñëw tey ilaa bisimilahi moo saj maa tey capitaine ba wax ni neega ko bettu ma ko tey ji mu xam ni ma yëlif bépp ba ma ko tey ji ma toj mbakke ba daarul ma naan jàpp murit yaag doom ya jëbbal mbaaxaan ba njóogu njaay ñëwee ba njóogu njaay ñëwee ba njóogu njaay ñëwee xibaar ko bamba munu ko yàlla ngi fi ak yonen ba keroog la bamba naa bu ciad yi ñewé ab sox du tak fas du daw fuñu awé ku mu fekk tok mu jog taxaw dara du am ku mu fekk tedd nelawal te yor sa gëm la ya jala wax ci sar imran gay badar joxna ko darul manan la yalla wax na nasu inna nasa khad jama'u lakum lahum fasasa la ya jala wax ci sar lanfal batil bala jox gay daru kenul lal temer bu ñom baké ba jël ci daru man noti ñaari temer bo ruya waru la ya jala wax ci sar imran gay badar joxna ko darul manan la yalla wax na nasu inna nasa khad jama'u lakum lahum fasasa la ya jala wax ci sar lanfal batil bala jox gay daru kenul lal temer bu ñom baké ba jël ci daru man noti ñaari temer bo ruya waru juné bu ñew daru ba jël ci mbaké man noti ñaari juné doono saki kala la dam fanane jangala ya ya ba jafa jël ma jos ya tekira ya lola di alfun ya khribo alfayna jazarul anfal moy borom unay ni ab soxtu tak muk mbacke daru te non bu ñew daru su delo waru say non mok nañ bu yagam ma ko wax wa makru wa makra allah la wax wala digi niro wala wala kur non yep mok nañ yalla moy bur yalla moy bur serigne musa ne wala digi niro wala wala kur non yep mok nañ yalla moy bur lila la bambali bu gay mbaxan ak bur ya nak mom fa darul manan doro yabal alaji sey xiyantam wijlen amar ñewé la gont karam la baba yon sidi gawan mu war ci fadlullah rew may zawan al haji yusuf bab modik santam motax mu aj modik santam serigne mamar jaray magam ci sayirtam moko sekhal defal ko khadim kero glo war wajen wu reetu guddu wutu do soxna mbacke koka tedd mam ci arno war fasam magam and ak ñom moy ngeelamul seen mbacke manam mo ga mom ñinga dajal tuba bi ak ma xana ak bur ya yep boba ñuy dimbaani bañu ñu yor tuba ba ak ma xani mu laaj serigne touba ñu ne ko maani mo merni merde buma kenn maani ne leen ko betuma ko takusaani tay ji ci gaaw bi mo xamni ma gaaw kano dibek ndel gi legi lepp naaw alhaji cheikh ni ko kilay borom saab moy magi cheikh bamba temnaaw wutu daam ma kerno mi no di rakam yu jess ci mom motax mu yennunu ci yow tuba ba ñu dal di ni quartier yep na ñu wey daru blatimi cheikh bamba wey dakaru ciowa waxtu ciowa waxtu la dajé serigne ndam ciowa waxtu la dajé serigne ndam ñew di ñew daam ni ko maari sa jaam señ bala digal nga kol ma wax lo mu nu ko mayna la ko lolu jawab lo mu nu ko bul diglu ku dur bur yalla mu na ko yaay sama jawab fa yalla cheikh abdou yaay sama lisanul ali jawab fil hali wa fil mali haraba min kitabati shaytanu mal yada wal jundu sultanu seigne musa ne waw bay la bamba mujji bind darul manan dal ni ñoker wolu nari bi daan kero la la nar mu tudu shaykhuna kero la la nar mu tudu shaykhuna wala nu da ko ka xamna shaykhana ak nar bu tudu modou fal deymani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani serigne musa ne kero ak bamuy dem warul fas warul gleem day tank ba mu dajé ak ndaw yo waxul ken waxuko ba mu ñëlé na juli ñaari raka faron gi gis ga gaay war koy fak ba mu selmale la jog ba ñew fa guy ga ne mak jublu penk melni garga motax ba wa meri di war nga gis ga goori amel ñewel di war mal guy ga fek tuba bi waji yam si daru kangam yeep yeep dal di waru bur yeep ak nasaran ye ñepp ay reub reubi tuba ba ak ma khan ni qim li sab sabi cheikh bamba dal ñuko yaangi maangi yalla ngi yonen baangi sere yaangi cheikh bamba dal ñuko ma khan yaangi maangi
1: cheikh fm
2: yalla ngi yonen baangi sere yaangi bur yalla def la sen ci jaamu yalla nga bañ ko man nangu doyna yi la ku bañ la yalla digla rasul lo digle bañ na lola ñom la wulu kon luy lola nay lola du ya mom xare bi waxal defal nga xamni ma mom xar mu bi mbaxa ni ko digna da ngay bëgg jiar fetal ya adum ba nga def ay ngar sa bamba dal ñuko egal daru visite keur ga koor nga dal di war inna lazina kafaru wamtana min tawbatin raw jaza masano butunuhum sakana al aqarib wal kullu min sajidin sharib bursina jikete tuba ba nga xaan ñeen ñen fay ñakki timu darul manan kara la bur ye yep dal di sawan tuba ba dal di war ñan la mbaxan karte ya ndal ndar ci mboti wa badar pexe yep dal di nil daru sikar tala wa waxtu la serigne tuba jog taxaw di wax ñu xamni bur yalla jog kérok la ñepp wi fanaani jurbel kangam yana cheikh bamba duñ ko gërbal mbolaki sax ci soger ñepp ñewon fa mbacké saka doomi lat jor ya mamoon limal ma sék julé ak abdoulay xaar mo isa job ak ibra job di len xaar kérok la cheikh bamba di li muy nasran kenn la pato wu ko ci buri sodan kera nga sa bamba de le muy nasran kenn la pato wu ko ci buri sodan na len ko geuf jigen ni mengayat ma nga na len ko geuf jigen ni mengayat te man lo ko dar ci gi wet nga fab ko delo ci fukeray bokam ndax genn gudi dina tax nga am jenn lam ñu ne ko dedet mu ne noné la mel man sax bambal ma ti bay bal amna juroom yaara tak lu top
3: yu ne gi deggu tenier fm 4
2: gamal lu ma dara ma man ñet kangam yeppay mu jé dal ci jébul ak doomi bur ya nasara yi noppalu dal dina wul beddel ci daarul manan kérok la war ci fa ci di gawan kérok borom sam togg ci di gawan ñu dal ya na dal ci darul manan bañu ñewé la dal jaar ci jaakay ja ñu le fa taggu san jall ak makhraja bam salmal la walu mbokki mbake wax leen fa lol ñepp manu ñu ko fekke ni ko ko si ki sa ka dal di al ko gaaw kero logonte daaru bu fulku ko wadi li nga dem ko lay serigne dam moma ko don xibar ma way ko ngir dam ma de nga lay serigne ma njaay fetu mo yor buntu ba kero mo kay watu amna ci lu ma don xibar

xamne ne ragal fi len dudul yalla muy fekk birib bo xamne bi ken nimi ufa ben ay jani samana fa nek kom niko cheikh abdul hab sha'ani waxe wala muy birib bo xamne dafa bari ay ndom ment yi lekke mu fanan fa tayrul gannaay ngir di set ndax wakilu bi wakilu ci yalla deugar na deug deug deugar ba agna fa nga xamne fa la wara ag jeriñ ko wala deet seigne touba itam ben lu mu tuddé hakim muy genn kilifa nasaran touba bo xamne gi ak tioxaram djegina dayo ak nakari deratam djegina dayo ba dengula wax ak kenn man di kat la bo xamne bi du jaar yoon te limuy def kenn mu ko faj ndax moy yindif fofu ci rewma seigne bi set ne taxawal man itam ma ñew set sama wakilu bi mu wakilu ci sama borom dal di waxu wuti waja rek yalla def nak gañu fa nekkon seen ko ne ko ah serigne bobu kat mu ngi ñew kilifa ga dal ne dedet du mom de ñu ko mom nga dey ñew mu ne dedet fofu nga xamne dang koy bëgg gis mu teele bo dewe di wax ak mom danaka du la tontu lu gatt la lay wax boko woyé du la wuyu di jogal bopam di ñew lolu mënu mako gëm biñ ko seeno ba xamne moma mu ne ah mu ne moma de mo waw lu xew man xawma namay def tay waw ki dana jog ngir lenn nena ma aksi nuyo mom nena mu dal di noy lol gatanuma lepp luma bëgg duma laaj lo bëgg nena ma ne fat rek bu ma ngi xalaat luma koy wax bu ma yag ma ne ko xana encore di may bindé nena mu dal di dugg neegam genné buteru encore bu fess delu bu mag jox mako nena bima delo fu ma nekkon setatuma ndax man sama wakilu gi ci yalla wër gi mu wër waye bima tege buteel bi ba tok di binduma ci encore jo jagum sax fek na ma amon encore sun borom dal di nema li day wor la li day wuruj la li day lu manam xam nuñ ko meuna waxe ci walaf la yow yaangi ni ñi bayyi nga leen ba nopi di jere ñoo seen alal fak seen lankar parce que yene liggey neena ma dal di jog gas bu mu xoot ma soti ci encore jassul ko lolo tax mu wax ci xasse deug batay ni nga xamé ne rek xew xew bi ci ñew ak nam koy waxe ak la tax mu ko faazat tilami inda aghlas jihad waruthu bi qul huwa allah ahad neena fekk na bobu biñ may wax lolu ma ngi bind xasse deug go xamné dama koy teñke huruf at-tasajjah neena motax mu ne faazat tilami samay khalima amnañu luñu bëggoon réussir nañu amnañu texé fa at bobu nga xamné xam nga tuwa bi biñu dem neegu goor at bobu nga xamne dafa wedd yalla daal ki manam tagat na ko bamu mok ci qul huwa allah ahad qul huwa allah ahad la tagati waji ba xolam ba noy bama agge bama gise xamatu fu ñu muy def neena nak lolu bi lolu wiye señ tuba xam ngeen ni birab bu am am jëm ab dir rek ganna fu mu tok kamil alquran bi lay tek ci kanamam ta du nek mukk jamono bo xamne andalako njapp te julli gu ñew lu mu amé njapp day jappat xam ngeen du tok mukk ci julli wul penku mu accès fi mu tok te kanu bi ci kanamam waxtu julli bi jégué mu dal di teural ay bant fétalé ko mak ka bëgga fi nga xamne fa la wara julli jublu bi tubab bi génné dal di xul saga dal di matu fa banti sanni mom la seigne moussa tabi wax ci djilaw secour capitaine ba ñew ne bamba jakk xaju fi bu nu xatal sa julikaay bi xaju jakk xewu fi bu nu xatal sa julikaay bi xaju fi neena amna jëm ju wax yelli sey lañ koy wax neena mu doono nit ku baax mu ñew di xulok tuba ba ci takusan ba jant bi waja sax neena waye bi nga xamé ne def na nonu qasida gi mu wax bane wotal bihi masjidi rahba sun borom ñaan sun borom jakka ju yaatu neena bi nga xamé ne ñew na ndiarim bañu tabax juma ji sun borom wom nak yelli sey ba mu ñew ndiarim mu boole ko ak ñu and ak mom wër dekk bi dugg ci juma ji wër ko ba mu daj ba gis lepp bimu dikke mu ne ko ndax gis nga juma ji mu ne ko waaw mu ne ko xana wuté na sama bantu yama tegon de ta tuba ba ñew diko ta saare sanni mu ne ko waaw mu ne ko bobu lañ ma xamalon ne da nga tabax ñaari juma ci rewma juma ji mak ci ndiarim ak juma ji upp ci tuba mu ne yeen li sey mom waaji bax la won bi nga xamé nak waaji ñew nak ta saare bantu ya qasida gi mu daldi way

0: ak fënd xare neena ak fënd kawra mu ñu amé
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin jalinan nujaba
2: bo demé ci turwaa nabii serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul laacc ci bammel nar ba ne ko xamaguma bu mu doon waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay na ko jangal sama bay na ko jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne bi ne ko demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fa ci wara fallu
1: wajadu shuriha ila arrahman al malik rahim bil asmad
3: seigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je rekay def sa dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo gis muy aw arax bu serigne bi bind suñu borom nangu

0: ak moom Serigne Gora Mbaye la ñaanal ci rajo Jant bi FM Touba 95.1 lay jërëjëf Mamadou nuyu moom mbolé mbokki Mass Mam Diaré Bosso yeeg lu ma nekk ku baax. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: Nañ ziar baax baay
1: ñeen di la ziar bu wér
0: jërëjëf.
1: Alhamdulilah. Ahmadou Mbaye Cissé la.
0: Serigne Ahmadou Mbaye
1: Cissé.
0: Serigne Ahmadou Mbaye Cissé
1: ñu ngi di ziaré.
0: Ñu ngi ziar ba Serigne Ahmadou Mbaye
1: di leen ndokkel ci magal gi.
0: Jërëjëf Cissé.
1: Ñaan borom bi lepp ñu ci ñaan yal mako yalla nangu.
0: Amin amin amin amin Serigne Ahmadou.
1: Ñaan borom bi ñu fekk ak ay at yat yat yat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Di ndokkel Cheikh Mohamed Muntaka.
0: Di
1: ñaanal Khalifa Daru Khodo.
0: Serigne Cheikh Bombali wa.
1: Serigne Cheikh Bombali. Di ñaanal bu baax baax di ziaré Serigne bi Serigne Cheikh
2: Ali. Serigne Ali
0: Bati wa.
1: Di ñaanal borom bi yagal ko lool tegeeral ko.
0: Amin amin amin.
1: Di ziaré ñoon Serigne Mbacke Mohamed Dem yépp borom ak moom yi ak oustaz.
0: Ya oustaz Mbacke Mohamed Dem waaw.
1: Waaw.
0: La ndeysaan.
1: Ok Mam Cheikh Imam Mam Cheikh.
0: Mam Cheikh la waaw.
1: Di ziaré ñoon ñëpp ci leen ndokkal ci magal gi.
0: Serigne Ahmadou dégg nañ ndeysaan.
1: Leen ñaanal borom bi gën leen a defal tawfiq rek.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin
1: ci ngeen yéene liggéeyal Serigne bi borom bi defal leen lu koy yor.
0: Amin amin amin ci jaamil
1: bari. Ngeen di ziaré bu baax a baax di leen ndokkal.
0: Serigne Ahmadou bégg nañ la ndeysaan wax dëgg yàlla.
1: Jërë ngeen jëf
0: waay. Fan nga ñuy wooyee Serigne Ahmadou? Serigne Ahmadou Mbaye Cissé maa ngi koy ziar baax di ko ñaan a jàmm tabarakaalla. Jërëjëf amin ci ñaani barke Serigne Touba yàlla nañ ko bokk parce que Touba Serigne Ahmadou jërëjëf dégg nañ ne tan Ahmadou Mbaye Cissé sa ndokkal baax di ko ziar di ko ñaan a toofee ak rek mboolem mbokk yi mu feggoo ju bàyyi xel jotaay bi jërëjëfati Serigne Ahmadou yàlla ñu fekke ay màggal yu bëree bëree bëri ci barki Cheikh Khadim yëpp nu tal ko ànd ak ki xéewal ci barki Cheikh Khadim jërëjëf Ahmadou dégg nañ de.

0: Be hepatite C, nosma, di fat yaf, di fat estomac, ba ci ulcer. Bo dem rek li nga xam ni da fay fat lepp lu jëm ci walu bakkan yu genn dere. Da nga amé febaru san wala genn ñu xéñ ba ci kuy sawlal. Bu lañu leen garap li nga xam ni dafa bax lo ci tension, mo xam buy wacc wala buy yékk ba ci bir buy metti ndoxum ci bi. Yeen bokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche, ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé febaru soxat joko la
1: 976 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27.
2: Mbolem ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu.
3: Mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaan lu ci dekk Mbacké wala nga dekk Touba.
4: Mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaan lu ci walu bayré, ñaan lu ci walu ubéku, ñaan lu ci walu yëkëteku, ko xamne ki da nga nekk ci place ba fa sax ba ké ñaan lu, kep ko xamne ki bëgg nga ñaan lu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaan lu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef, da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam. Kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba Guédé.
5: Rompin bi nekk ci wétu armée lu Guédé, rompin bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx, bo fa accé laccel tali bi yëm do sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk, ñaarelu kër moy kër gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci kotali bi oustali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay moli bari bu dikël gi wañ lañu pédu ko pétrole bu xonk mi bi ñu pédu ko pétrole bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandrama fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi képp ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté Mbacké ak Touba dëkk yi wër Mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nekk ñu indi la sa garab wax la ni jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga aïssere ko sa WhatsApp wala nga aïssere ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Ñi ngi Touba Guédé rompin bi nekk ci wétu armée lu Guédé, rompin bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx, bo fa accé laccel tali bi yëm sura do sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk, ñaarelu kër moy kër gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci kotali oustali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay moli bari bu dikël gi wañ lañu pédu ko pétrole bu xonk mi bi ñu pédu ko pétrole bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandrama fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi képp ko xamné ki soxla garab bëgg faju bëgg ñaan lu am nañ ay warawaay da ngay wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni nga koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alkhal karim mo tax ku ko jëfëndiko sa aja faju numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27

0: girman reka a tan ilinga
1: lalitan mangay kany cheikhna ahmad bamba khadimo rasul mi nga xamne tay mo waral ñu wote magal gi fi ci dalul quddus ngir lan bis bu mu dekkalal sun ba subhanahu taala nak ñu ko rek mo bokkon ci lisan ay bëgg bëggam muy bis bu koy gënal muy bis bu mu dajje ak sun borom subhanahu taala yaal defé nak dogal bi dik cheikh mohammed mustafa jere ko ca ñaarem indi ko fi ci dekk bu sel bi diwar touba ni diko ñaanal baax mo cheikh mohammed mustafa karim yan nga yalla faylu ko ndax ke neena bu defto njambar goge ba indi ko teddi cheikh khadim fi ci touba kon dañu jël ay avion wala ñu jël ay ndamar wala ay daba dem digu jaar ji leetan mom ko teddi cheikh ahmed bamba khadim rasoul waye cheikh mohammed mustafa karim yalla yalla faylu ko.

0: muy bis bo xam ne tabarakaal nag képp koo xam ne yàlla def na nga defee ko ni ko sëñ bi bëgge mooy nga teew ca penc ma wala foo ma nekk te di ko dundal nga dunde ko dundalu sell ngay di jàng alxuraan ak xasida ñu wax ne seet nga ci bàkkaar ne ki doog a benn jamono loolu nag mooy ki nga xam ne daa taxawee bis bi ci jaamu yàlla jàng alxuraan ak xasida xadaa tox la ne bi ndax dégg rek si ne ko borom fam-fam yi doxee même kas koo xam ne yàlla def na mënoo ñëw ci dëkk bi boo demee ba timit jot ne jër si njëri nga dëgma nga dëgmal Touba dox ba saw ba sentir na ki nga daal nga daal di wàññeeku am yéenay ñëw Touba ku baax asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Ah borom Touba maa ngi lay ziare.
0: Jëlu ziare baax.
1: Waa yaa ngi si jàmm.
0: Sant baax kay ndoo.
1: Man de sëriñ nga xam ne yow dañ na maa rajo yow sa antenne bi.
0: Waa dëgg la waaw yow daa mel ni moom ñaar rek di max gi ngay bëri gën a bëri lay génne.
1: yaa ma xam de.
0: laay ndeysaan.
1: da ngay fekk waa jiw rek.
0: waaw ndeysaan noonu la.
1: ngaa xam ne moom la yàlla xam doon.
0: jëriñ la jëriñ la.
1: tooñ rek la nekk sa antenne.
0: déet jëriñ la kooku kay jëriñ la.
1: walaay soog ma ngay ziar bu baax.
0: jërë ngeen jëf Bakay Nour.
1: di am nekk la ci diggante yow.
0: alhamdulilah ndax yàlla suñu pap.
1: émission yi am na solo yàlla.
0: jërëjëf jërëjëf suñu pap.
1: ñu ñaan maa def ñu ci bisimilah rahmaan rahim génn si alhamdulilah rabbil alamin.
0: amin yaa rabbal alamin.
1: mboo di ci nekk seengal yi yëpp rek. yàlla suñu borom ak suñu bi. saare ko ci adduna bi yëpp.
0: amin yaa rabbal alamin amin amin yaa rabbi.
1: defal na si am na yàpp bu barkeel.
0: amin amin yaa rabbal alamin amin kay.
1: barke sëriñ naa Mouhamed. sëriñ bi yàgg si looy Cheikh Mouhamed Khan Mbacke.
0: amin amin yaa rabbal alamin amin.
1: jërëjëf waay Mame Khalid.
0: dégg naa loo suñ papa wax dëgg sedd na.
1: soxna Fatar.
0: waaw.
1: daa mel ne maa ngi ko doon salmatu ci rajo bi.
0: waaw soxna Fatar Kassor ñëwoon na waaw.
1: waaw maa ngi koy siyaaru bu baax waaw.
0: def nga rafet day daan waaw.
1: li ko bëggee waaw.
0: laaj na daan lu rafet na.
1: naa ne bu jàpp ne mu tafaa fekk rek.
0: waaw.
1: foo sooy bi.
0: incha allah bëgg naa loolu.
1: tegal ni ko ma may ko waa daayira mat la bu ñu koy sooy bi.
0: incha allah incha allah rabi.
1: daayira bi lekk la borom machine wàllu bi tubaab ñu ko
0: waa ñu ñu waral ci rajo mën a neex.
1: wallaahi ndeysaan.
0: ak laax bi gars yi mën cee ndékki bu baax.
1: taxati bu ko faate.
0: wallaahi ay ndeysaan wax nga dëgg de.
1: ak jege jege ji.
0: ak jege jege ji waaw. cay.
1: wallaahi ndeysaan.
0: sama xel dama ci laaxum na tëri.
1: gars yi soq lu nay rafet.
0: ak jàmm solo.
1: waaye du nay moom.
0: dina tax mu.
1: café bi nay ñor te bu ñu xam. café bu ñoree.
0: waaw.
1: te xamut. nga wal ko def sa jaar. ak xorom pole. wallaahi ku ko naan xam na naan nekk.
0: wallaahi wax nga dëgg de.
1: kon boog maa ngi sant client yi tamit.
0: client yi waaw.
1: loolu laa koy defee ndax ñoom ñoo ko jox ko lay xaarin soog.
0: ndeysaan dégg la.
1: wala ñoo tax tamit ma am lu ma jox jekk mu taajal waañ. kon asalaamaaleykum wa rahmatulah. yàlla jàmm yàgg.
0: amiin amiin Ndour wax nga dégg de wax nga dégg de waa. suñu papa ndeysaan Ndour jërëjëf tabarkaala wax nga dégg de. nga dëgg de client yi ñoo tax nga mën a def yëpp ndeysaan waaw noonu la de. yàlla yàlla gën a yokk xéwal barki sëriñ Touba suñu papa di jëf Ndour waaw yàlla bari lool te barket ji barki seen xadim gën a baax suñu papa Ndour mais kii daa mel ni midi Dianna

0: alaaji le sa jërëjëf xana ma ñëw inshallah li nga xam naa rek ànd ak yëg leen midi inshallah ne xaar nag sum reporter yi inshallah rabbi ak ñi nga xam ne tabarkaalla mooy ñoom jëriñ Abdoulaye Samb ak ndisaan équipe bi nga xam ne ñu foofu ci Darul Khudus lépp rek ci màggalu ko Darul Khudus édition 2026 nepp tey nag mu ngi déppoo ko li xam ne moo di juróomi fan ci weeru nasaraan wi yaay déppoo ko li xam ne moo di fukki fan ak juróom-ñeent ci li xam ne moo di weer wolof wi
1: ci
0: ñaar fukki fan tabarkaalla ci la ñu dugg ci li nga xam ne moo di nag màggal seen mbokk yi ñu dem te ñëw léegi incha allah.
2: Mbokk jullit yi mbokk yi talibi nu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk yi nag yéen ñi nga xam ne yéen a doon laaj garabu Saloum yi te kebaa di ñu ko baaxee garab yi nag dellu si na jàppandiwaat na ci dëkk bu sell bi di Touba. Serigne Keba lan nga ñu mën a wax ci garabu Saloum yi ak lu muy faj?
3: Asalaamaaleykum mbooleem maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant. Bon garab yi sama papa moo ko doon liggéey sama papa génn aduna ma di ko liggéeyi am naa ci fanweeri at ak juróom benn ci ren. Waaye képp koo xam ne kii yàlla boole na ma ak momit ci garab yi ma jaay ko dana ma wuroo mercier kontaan ci man lool na ma sant naa yàlla sant la.
2: Ndax bëgg nga jo wax li garab yi di faj?
3: Ci wàllu góor ñi dina faj problème saan dana faj ndoxum city ñun nag ñun Saloum Saloum yi ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigalu yu metti dana dindi tànk yu metti. Sooy faral di seere émor yi fekkee dafa nekk picc wala muy def biy def cat di génn kooku ndey ji ci biir lay rey doota am problème émor yi estomac wala ulcère. Bon bu dee nag ci wàllu jigéen ñi problème retard de indisposé ñu naan ko fibron la wala ñu naan ko manifose la su ko naanee teglante ko bu neexee yàlla léppay tas day génn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigéen bu ko naanee nag weer wa nga ko naanee doo ko jëlal boo sooyee danga ëmb bu neexee yàlla. Bon bu dee góor goo xam ne kii dafa am benn jabar see moom lu dem ci fukki at amul doom ñoom ñaar ñoo ko war a naan. Jigéen ñi nga xam ne seen kawar day dagg moo duñ am kawar bon seen yaram yi boo bu ñu sumee ko nga mu mel ne dafa am ay xam def ay tupet tupet yooyu yëpp siti moo koy def nit ku ko ci naan nag bu neexee yàlla ak yonantu ko siti boobu moom day wàcc day dañ. Borom bët yoo lëndam yoo xam ne maanaam sa bët dafa lëndam te amuloo cataract li ma wetti woo soo ko naanee say bët dana leer naa ñu bu soobee yàlla sa yaram dana sawar danga bëgg lekk. Ci wàllu jigéen yi dafa am lu ma bàyyi woon maanaam itam tey bu fekkee ne nga xam ne soo indisposé day am 2 semaines wala lu ko ëpp daal nga xam ne daal ni mu war a ñëwee day bari yooyu kooku su ko naanee day arrêté infection mooy def loolu. Baax na ci góor baax na ci jigéen te it garab gi maanaam niñ ko liggéeyee amul ay xas amul ay ren amul ay xob juróom-ñaari garab la garab bu ne am na doom doom ba dañ koy lekk ñu boolante ko mi ngi mel ni cereeg boobu du wàññi kenn ñaar dërëm.
2: Kon nag mbokk yi ñoo ko déggandoo garabu Saloum yaa ngi noonu am solo lool képp ko xam ne da nga koo yittewoo bu dee Touba la boo demee station Darul Khudus place maire Cissé jàkkaarloo ak taxi yi boo ñëwee fekk ko fa.
4: Mbokk yi ngir yéen a ni leeral mën ngeen a woote ci 78 896 67 91.
2: Yalla leen yàlla defal jàmm.
1: Serigne Mbacke Serigne Mbacke.
5: Assalaamaaleykum wa rahmatulahi mbokk yi nuyu waa cabinet médical borom Taïf Mohamed Mara borom macha allah ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq te di leen ko baax di leen ñaanal di sàkku seen ñaan. Ginnaaw nuyoo bi ñu ñëw ak yéen ci ak laay bi re ci garab yoo xam ne ñu ngi koy defar muy macha allah ak chifaaw macha allah nag di garab boo xam ne li ko tax a jóg mooy képp koo xam ne da ngaa amee hémorroïde wala ndoxum city wala ñàkk a lekk biir buy am ngelaw ñàkk a nelaw lekk buy yéex a rees seere muy li ñuy wax constipation ak tànk yuy metti wala muy tàng ci suuf wala baaraamu sonqaleñ bi xar ci suuf di génne ndox di xeeñ nga xam ne loolu day firndeel maanaam ne am nga ndoxum si. Garab gi nag di garab goo xamante ne nii ñun ñoo ko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yoo xam ne benn bokk ci ak moromam te lépp di loo xamante ne nii suñ la ko joxoon nga mën koo jëfandikoo avant ñu koy produire nga xam ne niñ leen ko mën a leerale mooy garab gi amul am xas amul ay ren muy garab goo xam ne nag képp koo xam ne ama nga hémorroïde wala xeeti jàngoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yoo lay xaar. Garab gi nag man manal naa leen assurel naa leen képp koo xam ne ñëw nga jël garab gi jëfandikoo ko te liñ la wax ne moom lay faj fajalulu ko delloosil garab gi ñu jox la sa xaalis loolu moom awuma ci lu may ragal waaw ndax garab gi moom mos xam la. Depuis ñu koy defaree léegi amul kenn koo xam ne mas naa jëfandikoo garab gi maanaam diñ ci reprocé ci dara déedéet xanaa kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy machallah
6: kon nu wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote jotto bayel message inshallah rabbi di lañ ko tontu
5: sifa wit mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamne da nga new carton wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifa wu lolu moko taxajok ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi di la xaar momit liñ leen ci wax ci machallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delo ci ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem ta ñew
6: yow kañ nga commencé jël garab gi
3: man ke dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
6: waaw
3: ben xalé bu goor mo nek fo mom ak wéet won
5: lo ci gëna sentir bi ng koy commencé jël
3: bi ng ko gëna sentir dal li ma ci gëna ki mu xamna ni ñew doole ko xamne
5: ñew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
3: lolu dal mom mo mom la ci gëna sentir
5: ñew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaware sax yo gis nga ne
3: lol tamit dom len legui dama xif sax legui ko ko demé sax defa dumay xif
5: da da ngay xif
3: damay limay lekk ni sax bu jikko dama moko meuna lekk wax deug yalla
5: ne nelaw yi nak num def
3: nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit da naka wote di dama ñoo dama nelaw
5: bo teude da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam naane
3: yi damay nan
5: waaw boko de nan da ngay nan bu baax baax waaw emerald bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ben ki rek nga ci yelagunta bi nga jëlé ki bi ben pour rek nga ci yelagunta mi ngi wañi ku baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir waaw nonu muy fajé emerald be ak yoy nga wax yépp nak fi né lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab bi dal boko topé mom bu soow yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ayren lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam
3: waaw mala ko ndiba jël
5: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
3: dama ko jël ci wadi to xamna ci
5: benen waaw ndax fofu mu ne goné man nako jël waaw goné go xamna da xébo nak yoy yépp ak goné go xamna dafa am ay saam
3: waaw
5: bari na dal lu muy def
3: man dama ko jëlé ci inshallah wax deug yalla
5: waaw baam man ni ngi koy nané ni bo ndéké ak bo agné
3: waaw
5: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
3: kaasu mew bu tang
5: yi lol de mom boko défé mom bu saw yalla am sa xol dana sédd lol yak
3: waakay
5: deugna wax waakay baaxna def ko non rek ta top ko jerejeuf waaw yalla ci yalla def barke jerejeuf fa jerejeuf rek ñu def nak regaluñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaalif ñu jox la suñuy garab bu la garab bi fojju bo ñu joxat la xaalif koko am ben problème ndax lool mom amuñ ci luñuy ragal boko jëfëndiko mom garab yi dalay fajj su ko defé amnañ jaaro yo xamanteni ni dara taxul jaaro yu jog luul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentéem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yokku te nako ci dal su yoree jaaro bi inshallah rabbi loolu dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam aleikum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne yeg na ne ay jafé jafé lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dab banex jeukeram ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won ginaaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saafé inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ta da ngeen am djubo go xamne lepp djubo ak jamm lay doon
6: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 76 86 99 76 86 63 37 76 86 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote jotto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
2: ki nga xamne da nga yegg ne sa yaram dafa dis da nga ragal ne ay xéti def def la mo xam suuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay cangar yo xamantene ni bu soobé suñ borom soko défé loola dana dañ ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor place diko sañc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekké né galankor la go xamné nit da la ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi te danañ la jox lo xamné dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci carton suñ borom njabot gi da lañ dal te la leen di tax dal moy ak djubo da lañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci carton suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu bala ak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togaat sayu joge togaat mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamantene ni jafé jafé yoy inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 684 86 99 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote jotto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
6: ci carton suñ borom am nañ ay xop yo xamanteni ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te bëgg bi ñepp rañéku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañéku nga xamne manam li ñi wax xéti bayre bayre bo xamanteni ni du bayre lamé way bayre wursak lay doon akuk yëkëtiku nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wër la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagne rek layam andutak wursak andutak ak yëkëtiku wala dara man na am sax bayre bañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéné seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñu borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé it képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am luko leer na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamanténi ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanu suñu borom suko defé it ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci fagouteef yo xamna suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara wu ci carton suñ borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 684 86 99 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yépp bu ci nekk amna WhatsApp ku ci wote jotto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
2: ki nga xamne dafa yegg ne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni ko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak djubo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegg ne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw
7: so ñëwé insha Allah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta insha Allah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom waaw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré ta mu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li ta lolé mënu ko bayyi insha Allah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñ borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom insha Allah rabbi kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha Allah rabbi di lañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéti ngelaw ak xéti mel non ño nek ci yaram amé bu soowé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ni li moy saraxam tam nang ko genn insha Allah rabbi da lañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy ben point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha Allah rabbi di lañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
1: def ko xam tara la xeer cheikh mbacke cheikh mustafa

kon mi nonu and ak mom Alhaji Cheikh Diom Baye ni ci nak sama baye ba ci kër ñang baye ma samba ñang la ci ñëw ak bëlum ba kër ñang di baye ni xel nak mo ngi ni señ goor ndjay ndanan mané tabarkala ñaakul kan du den ko deg mu radi addu comme niñ ko baxo amé rek ci na modi magal gi tabarkala no rek leneen di baye xani sawar rek fam rek jéglu nga ñu dalay dala ci li nga xamné modi radio bi ngir ñi nga xamné ñi ngi ci gox yi fasante koy di baye xel li nga xamné modi jotaay bi te mu ñu yexi ñu am yene dekkel ne li balé fi ci barkala ci dekk bu selli bi di diwani Touba e ko nim nga rek inshallah señ goor ñaakul ci kanatu dina fakk wala ñom baye mutuwar wala ñen ci reporter rek su ko detim di baye ni xé rek sa bu fekke ne señ bi rek genné fofu ci né modi bass bi inshallah rabbi ñu and ak mbokk yi comme ni ko baxo di amalé fofu rek ci né modi daara xul do ci kër señ cheikh mbakam señ aliou kon ñi ngi baye ni xal inshallah rek ci kanatu te bi ci man nek rek sobe yalla mbokk yi den ci daadi and yeen ci né modi radio jantibe señ Touba 95.2

0: ñu xamni mo war nek seen serigne waye njabot bi xé mo war nek seen wajur ñent yebbalako ak colonial ci jamono jo xamni bo xolé biñu joge 1418 Sénégal Afrique mi ngi dund ben crise ci économie bo xamni 27 jot crise bobu jeexul mu wéel té téréwul ci 1936 bu ma joobul bi tuba bi refacé Afrique ñen ñofi daqa bay ñaari Sénégal yi ñëel mom lañ jël ak Cherno Ibrahim ci Afrique ñu fi daqa bay mom lañ jël ak Mam Cherno Ibrahim ci jamono joju nga xamni wax dëgg yalla kenn ku ci nak gis na ni ngir nga doon ko xamni di nga mëna sotal dara lepp financement mo koy def li mo waxon legi ci mom fim fetti ak jamono fetti xaalif nit ñi def ko muy arme bo xamni japp nañ ni ci nga mëna tok ba mëna def di lay def dafa jël xaalif bobu gis li xaalif mëna defar nit ñu jël ko li tax juma ji nopi tay ji ni yoon wi nga xamni so mon juma ji nopi ci la jëk indi ay million tay ji bok iwale ay milliard la dafa tiray bobu lolou neena bepp njit bu ci nek bepp economiste benn bu ci nek am nga wallo wo xey man nga ko tracer na royo ko señ mu Mustafa ngir nga mëna dere ci sam rew ba jittal ko ba indi population bi lepp lo xamni waruñu ko mëna ñatt te yow la yaal tek ci kanam bi may jéxale moy bu dé ci walu diiné ji nu toll fo xamni kenn ku ci nek gis na ni jamono fiñ toll ni gëm lo nañ ñu walu kilifte dafa am crise walu autorité yëm rek ci digënté jëkër jabar waye même ci digënté sëriñ ak talibé fiñ toll ni amna yu ñuy gëm lo ci talibé amna fu mu wara mëna yam digëm ak sëriñam ndax dañu japp ni sëriñ dëgg dëgg amatul waye gis nga defar Serigne Touba Serigne Mamadou Sall ñu bokk ci defar gim defar ba bayiko fi defar gogul la ni ñun bu ñu ko jëlé ñun di leen mutti ci ilal yoy nga xamni mbolo yu bari wala sufu yu bari gis ci jamono bi mu indi imposé nuko motax tay ji ba seen mbolo amutul ben leadership bo xamni wolu nañ ko bo waxe duñu wolu fek gisuñu même boy jop duñu gawal gem parce que lañu japp ni ligay def sa njarñu bop motax nga koy def lolu nak mom bim ñewé dafa jital liñu wax al ikhlas gis nga bo bëggé dafa am rew tabax say gracel tabax say tenel tabax say lepp ba dara mankul te defo nit ñi yaro len jangalo len nit ñi ñoy wiñu ko mo lepp li nga tabax ñu yaq parce que defo len mom nak bu mu ñewé dafa participer ci Serigne Touba limu fi baye won ci walu yi ma len wax yi ben bu ci nak Serigne Mamadou Sall daf ko teye won fexa ba jawani bi yep yop fexa ba wax Mam Cherno Ibrahim mbolem ku nara jogeti ci wat gi Mam Cherno nek am lo ko indi fi ci Touba ndigal li moy bul ñew yamal ci Mam Cherno Ibrahim te xulal lolu da jog dem diko setti di disok mom nim ko defé Mam Cherno lako defé yenen kilifa yi nek ci Saloum yi nek ci Bawol yi nek ci Djolof ci ñen di ko te yeb ben bu ci nek ku ñew muni la li lay indi ak bima siyar ci yamal ci diw mi nek fof fa amadou djum neena ma da ngay ñew di siyar ci mbirou safa fi ci daru khodos muni ko lu ngeen di dox muni ko dañ la siyar ci mbacke muni ko amadou neena ma ne ko mbacke muni ma li baxna lol waye na ngeen di bolo ba nek ben sogo ñew xam nga lutax muni ko dedet muni ko bu ngeen bolo wul ba nopi ñew andalo xam nga lu ñuy defa nek ci di leen boole ba ngeen benno ñu soko tambale di leen defar ci leen benno ba nek ben la bu ngeen ñewé dañ leen di defar bi xolal li neena gis na bimu ñu waxé lool ñe dafa yombal ñu mu di nek genn jëm jo xamni même ci biir daayira bi nit day am ben muskila ci xaalisu daayira bi ñu jël ci ñepp ci soxla jëm joju manam señ bu ubbil len bunt neena ci suñu bir
1: ku ci am auto bu yaqku ndax ci am na ben mécanicien ci sunu bir yobul ko ku tabaxlu masalan ñu jang ci ñang xol lolu lolu moy al khaid bo xamni ñu ñoo ci ñoom ñepp kenn ku ci nek day xam sa faible xam sa faiblesse bon ap am ci solution bon ap nak am hayba bo xamni yow bu la waxe ding ko def te doko ñime gant ba bari nak am pédagogue am hikma bo xamni lim lay wax day gatt ci dang koy deg te doko fatte kon yalla yalla baril ay kemam ndax jamono agna fo xamni kenn ku ci nek gis na ni dañu manki li ñu wax leadership ci ci côté diine ji ndax lan buñu gëm lo talube yi aduna gëm lo leen li leen legi serigne pire amatul mais est ce que talube pire amna legi ñun talube yi ñom ño wara fex ba jangoro joju gar ñu bare bare rawatina kep ko xamni talube cheikh amadou bamba ga ndax bañ sa mam je fekkon serigne touba gën la goré té kenn ku dina japp né Serigne Touba bu fi nékkon heure bi su woté nga ñëw bu diglé nga def waaw yalla nak du def dara fi bërepp jëm juuga fa muy tuxal loola waye nak mën nako mur talibé sét bu ñëw bu yello ak lam ci wara amé bu jëfé lu ko cey may dana ci am loolu señ bi won fi kon señ Ahmadou no ngi wacc suñu kaddu fofu ba nga ñëwaat ñu indi ci yeneen jawani bi yo xamni ginaaw bu gëreëmé nak rafetlu bu baaxa baax ni señ cheikh di ande ak mbokki talube yi ndax penc mi kat waxtu wi bu joté nga ñew tok ni tok niñ ko baxu at mu ne bari na ñoo xamni bu ñu magalé daru ko doos bu ñu dello day ñew ni kat yeen deren ci yeen la magal ñu bari diko wax kon xam nga ni li nekk mu ñu fe ñak té biñ ko tambalé ci lañu ande ak ci kon li mom man na la bok ci ndaj yi nga xamni gis nañ ci sunu wop ni señ mourou moustapha lam doon def ben khitab bu am solo bo xay mag ñi neenañ buñu moussa ñew tay ji dañu yakam ci ba señ bi tok ba def ak ñom ben khitab bo xamni muayyana lay doon neena buñ fi joge danaka ba wër wi del ci dewan tay nek ci bop ci solo sum am ak sansas bu ti nak kon ni ngi delo kaddu gi inshallah bëgg ñëwaat rek ñu ñew ci yeneen jowan bi inshallah
2: jerejef serigne habibou gay machallah ci kat

0: ko fi mag nan ay angal ak ay Karl Marx ak nangam ak den te fekk na ñom ñoñe lolé ñuy wax ngar ko jang ci wu lak fu ne nga gëstu fa Cheikh Mourid Sang ci wet gi jëf ko def lo ko señ Bey Fallo mo def créer ma xam ni mom du ko jëf pratique ko mu lèr na ci sa nga xam ni lolo gëna gaaw ci li nga xam ni ñun mom lañ am anañ patriban bu yaato yaat nga xam ni tay gi sa yabi fu ñu neex la ci tambalé ndax lay di fu ñu neex
1: dem ci riñ bi ak magal ak riñ muharram

0: bisbam jele ahmadu dam indiko touba munekam batax muridi ñew diram magal ko warna bokku tarikhu binigatam taram jazin laligatam difuglu mustafa defam fesal na ari fegam mo xlal lef talam ya xal fesal jalore am saxal lisanuha
1: kambu gay gi lañu dama ko sédd ko ñu ko sér dajé talibé na len bis naka tay buma benn bu benn yité rombe ci abou seblad mi di ñew ci man tay gi moy seigne touba te man dako seuk seigne mourdou lak seigne salihou mi ca momi gis nga kenn ku nekk dox na la ab dëkk gannaaw bam la taxawoo ba paré lool yaakaar naa ne kon ñi ci ginnaaw war nañu xam ne ñoom it njaboot giñ jiite taxawaay bu mel lañ ko war a am muy sa waajur jóge fi bàyyi laa say rek bàyyi la kay taalibe yaakaar naa la nga war a def mooy fexe ba taalibe yooyu wala sa wala njaboot googee nga fexe ba duñ tub ranke dara ndax li mat a liggéey ci barke sëñ tubaa moom def na ko ba pare lu metti lépp sëñ tubaa jël na ko lu metti lépp li ñu des mooy fexe ba di pratiquer li ñu des ndànk-ndànk rek kon sëñ Modou Sall yaakaar naa ñun murit yëpp ko amee njukkal murit yëpp ci jom googee ci fulla ga waaye bàyyi bi da nga wax léegi lu am solo muy loolee moo xoon ñoom kuy ñëw di charge jóge nii mu ne la bur romb bàyyi cer boo jógee nii Saloum mu ne la dellul ca bàyyi Cheikh Anta foo mën a jóge rek am na doomi sëñ rekk sëñ tubaa ju fa nekk joo xam ne dana la digal ne la nga dem ca ñoom nga dem ca moom te bu ëllëgee bu ko rombati daal di jël addi jox la kon doon na tegtal taalibe yi ne li fi nekk moom li ko tax a jóg mooy benn la njabal sëñ tubaa gi waaye dëgg-dëgg mbooloo maag taalibe yi ak alal gi taxu ko woon a jóg moom sëñ Moussa te lépp nag la ko waral mooy ngor gi nga xam ne ci la goor ngor gim goor njëkk nga xam ne askan yi bokk na ci sëñ tubaa mi ko toqi bokk na ci ak yu bare bari yoo xam ne moo ko liggéeyal boppam ba téye ko joloxam moom ko waaye toxul mu jaay doole sëñ Moussa dafa fexe ba lépp mu téye ko joloxam li fiy jaay mu jënd ko li fab cir di maye mu am ko amul lenn loo xam ne dañ ko koo jox ndax njureel moo tax li fi mag ñi daj lu ko raw la fi daj ba am lam lim am kon yaakaar naa mat naa toppandafa kon léegi nañu wax xam ne kon mbir mi kat noof laay amu fi adduna noof laay amu fi ndax moom mii kat bi mu jagadee ba boole ko tubaab bi docteur mu koy xool bi mu ñëwee dañ leen ki kat amul benn jàngoro dafa nelawul rek
2: kese
1: dafa nelawul rek mu ne ah wax na dëkk ndax moom ba nga xamante ni bii sëñ tubaa 1927 ak léegi benn relation ne jàng muy bi nga xam ne saxaar gi yóoxu na fii ci gar kon yaakaar naa ne taxawaayam boobee taxawaay la boo xam ne bu mat a roy la sëñ Moussa ku roy ko la buggoon ñu def ko moo tax mu doon defee noonu mu doon def
2: bala ma ko fàtte da ngaa tàmbalee fu am solo léegi mooy sëñ Mour Moustapha xel la jëfandikoo muy lu am solo xam nga am baatin lool am li ñuy wax lijaaba lool nga am waajur wu tolli Cheikh Mody Bamba du sa waajur waaye sa insaan ya sa nite nga jël ko nga jiital ko jël sa ren si muy lan alhuda muy ak njub comme ni mu ko doon waxee maanaam qualité yooyu tax na ba mu gaaw réussir li nga xam ni def na ko ci diir bu gàtt ndax yow xam nga ni Seydou Moustapha bi Cheikh Mody Bamba wujjee boroomam mu ñëw def yitte ba ñenn ñi ni ñu ko doon waxee naa da koo yóbbu ba ngaabu sokk wax tubaab bi xam nga bu jëkk da ngaa dégg yu mel noonu mais ndekete ñi mu ko seqal ñëpp muy ci wàllu taalume yi muy ci wàllu état bi muy tubaab yi kenn ku ci nekk daf la ko teel a wax informé la ba nga ñëwal sa bopp ci ñu xëy jigéen nañu ñi sori dajeeg ñoom fii mais loolu te wax dëgg yàlla sëñ jamono jooju tubaab bi lay ñi ko ñeme bariwul te kenn ku ci nekk xam na ni tubaab bi buñ ko bàyyiwoon ak fexe boppam sëñ tubaab duñ ko indi fii sëñ bi xam na loolu mais fokk mu yëgal leen ko jox leen seen jër waaye dina ko indi tubaab am ay ndaw yu mag sëkk yoo xam ni ñoom la booleeg ak sëñ bi ñu indi ko taxawee ko maanaam yow imagine tey ku toll noonu ñuy denc Cheikh Amadou Bamba moom ñàkk gee fekkee ni mu réyee ci ñun ñii fekkee gi ni mu amee solo ci ñun ñii nga xool foofu ni nit ku mat daal bëgg dëgg moo leen def jëf ji mom la def jëf ci tol ni nit ko mat vraiment parce que ñeu fekk jité ko muy sa wajur jëgë fi nga jël ko manam nga absenté ma dal gis jangena ci mom lo xamni dama donagul njit rek waye bis bu ma donon njit man duma am problème ndax lan moy Seigne Ahmed bo jité ay nit ñom ñepp kenn ku ci nek limu am nga bayiko ak mom bayiko ak deram bi ban ci tek dara bayiko ak alalam sa alal go bokko ko ak mom sa der bi nga bayiko ak nit ñi wa ñent yi hein wax na di yalla ku ko rela kon njub gi ngor gi xam xam bi ikma bi sasas bi way tawhid bi way mouride gi bokk yi
3: imam habib fofu touti
2: waaw
3: dama bëggoon xam ndax Cheikh Mamadou Mustapha bi nga xamé ni ko tedd ke mi ngi nelaw xam na ñu fekk ko fa ci ku ko ndiarim yalla dogal ne ginaaw bo xamé ni ñew na ba yegg ni ko tedd ke nelaw na té dafa amon ndigal pour parce que tedd ke mu nelawé mu indi ko fi ci Touba ndax mom bi yalla dogalé mu yekko ba ñew dafa daldi jël décision ndax Touba bi xam na ni boba mi ngi fi nan la def ak Touba bi ba mëna jël ko tedd ki ba indi ko fi denc ko ci Touba te xat na mu lolu num demé ci ban jaar way la jaar pour ma def lu mel non
2: xam nga mom xam na ni Seigne Touba lu bëgg day am kon xam na ni bi ko Seigne Touba digalé mu ñoo fekk Seigne Touba matal xam na Seigne Touba day dem mom mom xam na ko gëm na ko ndax wax nga ko fi ci Seigne Mourou Moustapha bu Moussa yor kaas café bi mu ñuul ni mu xamé ni da ñuul nduko raw lay gëmé li Seigne Touba wax té ñëwagul comme Seigne Touba wax na ko kon xamal ni Seigne Touba man dina ko yobb parce que xamal na ni Seigne Touba ko dina ko fi bayyi mom xamal na ni Seigne Touba day genn aduna mom mu def fi musta am fik sax ci ni mom dina jitt Seigne bi comme Seigne wax na ko rek ñom fofu lañ nekkon légui bi mu ñëwé mais gis na ni borom rew mi ci jamono jojja moy Touba bi dafa yonne ci Touba bi dafa ñewul bopam baye ci xewte yépp ci version yu bari waye en tout cas Touba bi ñew na ba constater ko ba xam ni señ bi gën na aduna té xam na ni señ bi ni leen da ko yobbu Touba Mbacké yépp annonce bobu am na soko nak sét ndaw yi auto bi ko yobok yépp Touba bi mom amul benn revendication bo xamni def nako
3: Touba bi dal ñew lo andi kewul dara
2: dedet
3: ci Cheikh Mamadou Mustapha jël ko tedd gi
2: dedet
3: pour indi ko fi ci Touba denc ko
2: dedet revendikawul dara taw mi ngi non
4: xam nga problème solo da fay am moy li señ soirée di wax señ Moussa dafa won connexion ak Cheikh Khalil dafa am connexion mom ndax gis nga bimu toké do yak mu jek rek dal ni duma wax lepp waye dama ne
2: dane
4: man de da am luma waxone lo xam tay dama jaxle ndax am luma deeyon lo xam neema neew sami ñent ka do tam ci
2: deug la
4: te señ baangi jamono
2: para mo
4: connexion
2: mo ba mo connexion mbako
4: fi connexion bi
2: waaw
4: fi bimu ñewé jaxle
2: waaw
4: ci beccëk
5: lolu nga fam la ko fekk
4: ni ko fekkon kayel mbak kayel gi jottu mbak señ mbak madina moko yëf ci cheikh bambali mi tay ci khalifa señ cheikh moussa moy dëkk bobé légui gis nga bimu amé connexion bo bimu señ jaré mom bimu yexé ci beccëk djibul cheikh khalim dafa dem ci kër gam doon dal dal fa bëggu kon mel na am lu xamone
2: dëgg la
4: ndax bu fi kon da ñew ci beccëk bi dem yema ci cheikh khalim ñu né amul lu ko woor waye da ñew mel dara xew dem ci kërëm mom ci rusuba talibi ñuy siaré di def lek muy seddel lam do seddel nga xamné ci jëm ji am dara sappé bëcc guddi ga nak la ñew bam ñewé ba gis lolé ci soirée bi waye Touba bi bu ñew mo fekk na Cheikh Khadim xol na señ ba xamné ki nekkutu jama mu wo Touba bi mu ñew da ne ko kon mi ngi dama bëggoon ñu xol ko ba xam Touba bi day def autopsie wala den xolam den
2: waaw
4: Touba bi ne ko jëru ko commandant bi dañ ko jëru ko ndax diirub lañu and ak mom musu ko gis mu tak diirub ñaan nak mom musu du ko gis mu tak
2: deug la
4: kon tay sama tekke bu deug rek xamé na dogu bi yalla ak señu kon Touba bi fofu la xamé na señ dem ndax xolal séré bu reuy bob musu du ko gis mu tak ta dundam gep 33 ans yeb ci loxe Touba
2: bi lolu yebe na
4: legui na mu ne ko musu du ko fekk mu tak kon buñ ko fekke tay bu ko fekk mu tak rek Seigne Moussa daadi jël xamna tubaab bëgg na xaalif mu ne ko damay damay ko yobbu tubaab kat daadi jël xaaj bu bari jox ko ne ko dama bëgg li nga xolal mako ba xam tubaab technique
5: ndax loolu
4: lu wër la xam nga Seigne Moussa dafa fekkonté né bala Seigne bi joggé amona ay relation ak tubaab té lam ci djublo moy li gis nga tubaab bi da naka gané ci fi di ñew tay bobu sax tay xeyna sacc guñ ko bax ma ngi djub waye lu ma naxé moy amona relation ak tubaab ba xamné tubaab bi dafa bëggoon lool rusku ndax gis nga bi sëriñ bi nelé tañ wara doon jixi jax kan mo koy wut commandant ba woté ci kër fofé ci kër gouverneur sé ndiarém ba mbolé mi dajé ñu xaar cheikh ba mu ñew bi ñewé tubaab bi at nen la yëkëti at nen da koy bay mu daan mu tax mu né ko ba moytul ci jëm ji dina la def li ci jëm ci cheikh moussa cheikh moussa dina nen dina la def nen bi té baba amna capacité amna moyen amna tay tay té baba bëggum bëgg seigne moussa bëgg ko taxaw mo tax mu xolal kon baba bu seigne moussa joxé ke da ko demal konté bari da ko yobbu tuba jëru ñu informé ñi ci res yow rek nang ko yek té constater ko tuba bi da ci d'accord ak mom bam def ko ba paré nak moussa ko xol ba xam ndax juroom benn wër après commerce ba dañoo dajé daal né seigne tuba bi ñu bëtt tuba lay ñu suñu commerce dafa taxaw dara doxut
2: dëgg la
4: dañuy fexé fexé ñu ko andi waté ndiarém ah mu né waxuma du am dé waye sama bakkar bi du ko fekk ci la seigne tuba di wax né bobu la mësa xam né nekati kuy liggé seigne tuba té bu ci bëgg am nak nek tek sa bakkar dafa am ak jubax la dëgg bu né sa bakkar la kon seigne moussa loolu mëna la jëfëndiko batin ndax yoro ci bari waye dañu raw won ñun di top ci ginaam né dañu wara jëfëndiko suñu xel ngir mëna liggéeyal suñu tuba baax ci gëreema loolé lañu doon won motax seigne moutakha bi mi tax université tekku ci batin dafa laaj ay milliards wo expert wo ay nangam ak nangam lu ne ñu fexé ba ñako man di def ko ci am xel waye bu fexé ci batin lañuy def di ñaan ko tindi ko neug da fexé lepp da di koy wër te bu baba dafa wax ni rationalité dako laaju
5: manam ndax batay xana ndax bu fekente ne tewlu nga ahmad oustaz ahmad wala oustaz habib kep ko ci xewlu nga xamne tewlu na ñi nga xamne ño dugal khadim rasul serigne touba ci kërëm gu mujj ko xam ñoñe ñoy ñam lool dal bëggona ci am ak gindi ko
4: xamna serigne moussa ci matga serigne bi bu ko doon juju legi da daal yone ci mam cerro ne ko serigne bi dañ nga fekk touba yone ci serigne bassirou fekk serigne bassirou ma nga won ndiarém serigne bassirou nga ndiarém serigne bassirou bop bok rek jann ak bam ku ñu wax ahmed tandahi ma nga ci won waye serigne sallu momi ñewoon na serigne mbacke bussok moko taxaw fi ci bëre bi def ci taxaway bu reuy mag ñoo ñi nga xamne ñoom serigne moussa ñoo gënon na jage te serigne bi am na nga xamne dañ leen yebalon touba ñoo ñe informé leen bu gën démé serigne bi dañ gën xaar touba daal di ñi nga xamne nak ñoko wara yek deug deug serigne bi fex serigne moussa fex ba ñoo ñu dëkk ñu téyé ko ñi ca def ginnaw bu information bi tassaro lañ cey soggé te boba da am lu ci jublu won ndax xamoon na ne boba mi ngi négocier ak touba bi te bëggul mo am attroupement yu bari yo xamne bu amone rek dana uppi loxo ndax liñ doon bañ résidence urbaine bi ko def bañon attroupement yu bari mouride ak sen rek rek motax seigne moussa doxali non ci diplomatie lako tek sax seigne moussa ba ma sa doon diplomatie wa kay
5: deug la mu melni kon wax nga ni serigne touba khadim rasoul ginaaw bu mu nelawé fofu nga xamne modi ndiarim cheikh mahamadou mustapha moko fa jëlé yalla dogal na waxtaan na ci ak touba bi ba déggo nañ ci ñu indi ko fi nga xamne moy touba denc ko fi net li nga tamit ñi nga xamne ñoko non ñoko doon denc ci sahir waye li nga xamne moy sama problème deug deug moy cheikh mahamadou mustapha mom yalla dogal na da fay fekkon ay bayam ku melni serigne massamba mi ngi fi won ku melni mam cherro mi ngi fi won ku melni mam cheikh ibrahima fall lamp mi ngi fi won ak njabot serigne touba go xamni ñom ñep ay cheikh lañu mam cheikh anta ak ñeneen ak ñeneen ñom ñep di ay kilifa yo xamni serigne bu duy nañu la dey ne len bañu fess del am ci ño xamni ay rakam lañu yo xamni ño bokk ben bay lolé nak la nan la serigne moudou mustapha mbacke def ban stratégie la tek ba yalla dogal ñu tek ko ci kanam khilafa gi nga xamni mo khilafa khadim rasoul
2: waaw jërëjëf Seydou Ahmad ma togn ko tuuti am nga comme jeng la sante tudul sama mam ci sama mam ci la bokkon Seydou Ahmad Lamine Gaye
5: waaw Ahmad Lamine Gaye aha Firdausi
2: waaw bokkon na ca waaw xam nga vraiment loolu lepp bokkon na ci ma def Seydou Moudou Mustapha
5: ak matam
2: waaw ci soir bobu bu def non
5: waaw
2: ak it li nga waxon sank surtout da nga wax baat yu am solo ci connexion bi mu am digam ak Seydou Touba
5: ci lu wér
2: nga xam ni Seydou Touba loolu tànnu Seydou Touba la mu ñëw confirmer ko confirmer ko waye gis nga li ngay laaj ni té ñëpp ñu xam ko moy señ bi da don ay début yu bari yu ko wër yu dis lol señ mudou mustapha
6: ci lu wër
2: moy yi nga wax benn bu ci nek benn la
6: deug la
2: moy ñi nga xam ni wajur lañ ci mom mak ko mais jangal ko sax
6: deug la señ
2: yar ko
6: señ bi yar len wa
2: ndax señ fa lu waxon ci sa bay cierno
6: yar nañu banu ni neur
2: waw
6: jangal nañu banu ni ar
2: banu ar
6: yeenañu banu ni jar
2: waw
6: ñett yoy ko ko xes boole nak defé na war nga mëna def taxawé taxaway yu bari
2: waw légui ñooñu nga nar na ci seen kanam
6: waw
2: waye defru señ Touba mom mo jitu ci and bobu waw njabot gi nga xam na yow ya ci mak ak crise bi nga don ni ci walu social walu économie waye batay njabot gu ñu defar yow mëna ñoo yor ak lan cheikh ci tambalé ci talubé yi ba ci talubé ndaw yi ak lan ak Touba bi muy ñent deug
6: waw
2: yo xamni benn bu ci nek nakolo ko señ bi di
6: waw doyna sekk
2: traité manam ba mu jall
6: doyna pak bo xamne waro na man ab doon ab galankor
2: waye nak Cheikh Blaye da wax sama xet ba Cheikh Blaye jey diko yalla bu jele am yeen di lako tek ablay neena bo tey ñoo fas ko yene ñano yalla da la koy timbalé waye bokoy moy da la koy rik da la koy rik ki nak yeen bi biñ ko koy yeen li señ bi tudde connexion teñ bobu señ Touba teñul nak moy da ko defar ba mat limu doon
6: deug la
2: ba ko yoniko bo amé nangi mat kel dut la yilif lol moy bo amé nangi mat mat nga li nga doon
6: deug la
2: moy luñ la tek ding ko attal giso ki liggey auto sangam ñaar ton lay def
6: waaw
2: xamna ko da ko cey bolé mom señ bi xamna limu attal te xamna ban date la koy jël moy bimu amé 40 ans
6: da xamné date bi jotna
2: mu tok mom xamal bof ni date bi jotna manam vraiment baat bobu bima wax ni connexion bi
6: waaw lolu moy cadeau gi nga xamni moy cadeau gi bolé lepp ndax bu amul won connexion ak señ bi lu mel nonu mana baña am ndax li tax famu nelawé fi nga xamni fi le Serigne Touba nelawé ak fa Serigne Modou Mustapha Mbacké nekkon du ben yalla dogal na melne ni yegnako ci batim comme connexion bobu ngay wax amna ba yalla dogal mu ñew ndiarém taxaw taxaway yi mu def yépp ndax gis nga ni bi mu ñewé ndiarém demul directement ci Serigne bi comme ni ngeen ko waxé waye amna fu mu jotta jaar ba am ñum recevoir jogé ci ñoñé nak doora ñew ci Serigne bi ah bi mu yégué ni xamé ni Serigne bi ci batim ci sahir genn na aduna mu taxaw ci taxaway bo xamni bu mucci ayib la bo xamni ba tay ñun ñepp ñong koy rafetlu may wax ni serigne bi li ci gëna yéme serigne modou mustapha moy da ngeen di xoot at yamu tollu won jamono yoy bu ngeen ko xoolé ci shahid at yamu tollu won bi muy jël yeen bi nga xamni mom la yano at ni nga xamni ñom la ko sekkalam at yi ñu tollu won bi nga xamni serigne modou mustapha mi nga yano yeen bi ak xam xam ba nga xamni amon nañ ko ñom demb ak barki dem ak karsan ko amon ak man yoy yépp serigne modou mustapha téñu jël yanam ba nga xamni ñoy wayjulam ñom ñep ma sé top ci ginaawam lolu day daal di doon lo xamni lu la yem lay doon da ngay daal di xamni li manam ni wax ni connexion bi connexion bo nga xamni mom la ahma wax ni da ci am lolu da ngay daal di xamni lu wër la ndax dafa melni ñom dé yon nañu leen bo xolé bu fekkonté ni amul nit da nga nan dé yon nañu leen ni leen ki mo wara nek khalifa bi ndax néna la boba mam cheikh la ku ko do leemul mam cheikh ante ku ko do leen naka nonu señ Massamba naka nonu mam cheikh naka non ak kangam yi nga xamni ñom ñep boko doon xol ba ci ñun koy waxe ci señ Madiop Sam Massamba Diop Sam ñoo ñu ñep ay kang am kangam lañ won ay kelfeen lañ won waye ñom ñep kenn ci ñom taxawul di xëccu ak ki nga xamni moy señ Modou Mustapha yenn bi kon lolu da fay daldi melni connexion bi nga xamni mom la ahma wax deug yalla lu ama am solo la waye lima ci gëna yé moy fa mu tollu won ci jamono ndax Touba bi yang ci wétam Touba bi ñoo jëlun señ Touba khadim rasoul yobbu ko exilé ko mu dem Gabon ba joggé Gabon ñew ñu yobbuat ko Mauritanie lolé digënté bu neew lañ ci tek sëriñ bi génn aduna sëriñ Modou Mustapha wara jël yeen bi sëriñ Modou Mustapha di wara jankonté li nga xamné moy walu raay bi comme ni ngeen ko waxé ndax japp na né ligéyu raay bi mom doonul won lu yom kenn ku nekk xamné ni jafé won na jafé ko xamni ëpp na xel ndax Touba bi da ko doon xex ci li nga xamné moy walu raay bi ndax naruñu won mo am walu jumaay ji naruñu won mo am way yoy yep señ Modou Mustapha taxawu nako ginaaw bu mu indé serigne bi fi ci Touba taxawu na raay bi ba raay bi kenn ku nekk xamni indi nako Touba waye taxawu na jumaay ji bañu fondation jumaay ji ba ag ci ag japp na ni lolu ahma tamit jangat la bu am solo bo xamni mam tamit matna baye xel.
7: akay mu ngok ndox ci mu ngok dira jeuf seigne soirée ci commentaire ak laaju am solo yoyu da xey waxon leg rek mo lay wone ne mënu ñu am tém da seigne moussa côté boko jaaré mëna dem ak mom côté foko jaar rek fula neex nga jaar ko waye xam nga seigne moussa dafa nekkon organisateur motax deug wax leg ginnaw seigne moudou ginnaw seigne touba li tax bul ben jafé jafé moy dafa mënon organiser ndax dafa dundu yoon wi nga ñom ñem kenn ku ci nek la ngay am bi bala ko seigne ci bi jox fekk na seigne moussa yandu ab yaram ba taxabu wax jeex legi nak lolé bu seigne bi joggé ku ci nek dafa xamni né ndax wax nañ legi né nim ko organiser moy bo joggé fi andil ko ay adiyé joggé kadior romu mam terre mu dadi génné wat ay adiyé lu takku jox la bo démé joxal mang terre ci balé bu ko rom lolou mam terre xamna né kon ki tek nako fu baye bi té ko su ko défé mom dootul am ak mom fenn par mo lay def mam cheikhane da no def seigne ma samba no lay def keneen keneen gis nga digga ba doomi seigne toy ñiko tambalé ci ginnaw seigne fallu kudu seigne fallu ñepp ne won ci doy mu dem jaarem jeeli te ñene won ci daari kamani ña and janjagal afa seigne bamba mu andi ci ñen ci tindori ñu taxawu jabatu seigne toy jakale alquran bañ mat xam am xam ba tekk mu wagniko nak dalé de sample ay keur xam nga digga dem jabu seigne toy tax duñ am benn jafé jafé moy dëkk yi ñu yoroon lu mel ne kàbb gay mu jox ko si blaag ba pare ne taalibe yi bu leen ko rom waaye ko loolu xola boobu organisation waaw daal di ñëw ci ñu Seigne Saliou jox ko ngot daal di ne ko bu leen ngeen rom ñëw Seigne Moustapha kenn ku nekk mu jox la dara ñu jigéen ñi kenn ku ne mu leen toppatoo ba gis nga sax na may nee na jàppoon na ne moom ab taalibe bàyyi mi loolu taxawaay boobu mu taxaw si ñooñu loolu tax mu moom ñëpp gis nga digga ma Cheikh Seigne Touba yi mag yi ñu nga tudd léegi Seigne Moussa mo fi andi ko fi joge saptaw wutul mbolo ma top bu nek lu jitt lolou ko fi joge mbolo ma dañuy tassaro waye mom kon xam nga kon digeema cheikh yoy li jitt nak ndax kenn ku nek fexé na ba sam mbolo nga fexé ba teyew ko ba dar du ci mu yok kon ci Seigne Touba ndo sedele Serigne Modou Sow da fexé kenn ku nek sa cieur mu yok ko ta ba bare baye lak la nga yor de solo lo dara lolou moy taxawaay noné mo organiser nak motax magal gi bam ko tambalé dan ci def discours yu am solo di ci wax yu am solo ginnaw non la ci njabot gi tewé gis nga Seigne Cheikh Mbakeen Fall dañ nan magul Seigne Cheikh Fall ndax momit demone na ba Touba bi andi won ci ay bëgg ci andé galankor waye mu dañ né ah Cheikh Bakkar la ci tek dé ñu bayiko ma xey magal di ci def and ko biñ fi nekké képp ku bokkon ci jabot Seigne Moussa kenn bëgg lu dara Seigne Amadou Tindo di mi ñu jakkar ak bayu Seigne Cheikh mi ginnaw seigne cheikh la jabar bi soga am ab dayer waye li jurebe seigne cheikh nek dane bu ma ken taxaw la men mbolo men mbolo bi fey ci mbolo seigne cheikh gene waye momi seigne cheikh gene far mom moko jox tindodi momit na bayam doxale lolou doxale jabar seigne moussa mo ñew tindodi dajale mbatt ñe ñep andi sa jaxma bo bu tu tank ci 1941 sa jaxma bu dey 24 le 41 kon xam na bo do nak fek ba ay bagi talib ya non nak bayam mu ne len dekk bi gis sa tay dekk na ko di loxe ahmadou bi bu ko benn yitte rombati di ñew ci man bu ngeen am yitte na ngeen ko wax ndax matta na ko sekk man da seigne rek momit taif ge seigne mbacke madina ko fete wo waye bi mu xamé ne seigne cheikh da ko bëgg seigne mbacke man da ko daal do seigne cheikh ken kon non la ñaan doxé ñom nonu ci and bobu ci benn bu rafet ginnaw am seigne mbacke madina mi nga xamné moy wajuru seigne cheikh mi gis ko momit jakk ji moko seytu taxawal ko ndax fi la seigne touba déparé won dem ci geej fi la jaayante won ak borom gisati ak mohammed rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam seigne mbacke man day yeesal lol dal di jilat ndajo jabot gi mo bo walen bu baax takri ben fek lu ma ta xam waaw waaw bo xam ni ko ma ta xamal talibe yi le ndax xam nga talibe yi day ajawo ñu xam deug deug li nga xam ni moy tarikhu touba ndax fi nekk ni ñi nga xam ni ñoo fi nekkon demba ak barki dem amna lu ñu xam ci ñoom waye ñi nga xam ni actuellement ñoo fi nekk nga xamni ñoo yoré liggéey bi nga xamni mom lañuy yéssalat dinaaw bo xamni ñi fi nekkon liggéey nañu seen kem talal katan ba seen mission jeex ñu dem ñi nga xamni ñoo taxawé seen ginaaw ñom tamit liñu doon def day mata xamal talibé kenn ku nekk xamni ñom ñi tamit wax deug yalla ginaaw bu fi ñeen way jur joggé ñom tamit bésalat nañu yoon wi ñi ngi xalaat yoon wi lepp lo xamni bokul ci yoon wi rek ñu ko doon xalaat pour mëna léral yoon wi ama tamit loolu wax deug yalla manam léral ko talibé lu ama am solo la kon mu ngok seigne mbacke madina kon momit seigne cheikh ginnaw seigne cheikh seigne mbacke madina seigne mbacke madina taxaw ci taxaway bu rafet dañ ko gis nga mom nekkon ko xamni deug nga bo la njabot gi
8: ñepp jox ko ciir lesan nañ ko joxon ci ciagne fatima gannaaw señ mbacke madina señ dan kharilo mo ñettelu kharifa cheikh modou sa señ dan momi momi genn gis nako nim topon ci ciagne da bari na ay photo ci ciagne xamni sax tay señ dan tegginaaw mu taxaw nga xamni momi musa bëgg dara musa sam dara sa mag di wax ci rek señ cheikh rek ginaaw bi fi joge sax ñom ñepp ku ci nek dafa am lo jek lo xamni da ngay xamni rek lesan dañu daldi danaka top ko rek ginaaw señ dan señ aliou wajuru señ cheikh aliou muy ñettelu kharifa señ dan nekkon ko xamni liggey kat ku bëggoon señ modou sa bëggoon serigne cheikh mbacke gueni fat waye bëggoon rakka bi ndax señ cheikh mi mi ko tuddé señ cheikh gueni fat bu dubé ko mi am taw kon fofu la mbëggel mané fofu la joxé ciir mané momit muy ñentélu khalifa cheikh modou sa yilifon dar khudo taxaw taxaway bu yéné momit digé ma señ saliwu waaw moy té modou sa ñentélu khalifa bu dar khudo ginnaw señ aliou señ khadim señ khadim ginnaw nak la serigne ahmadou makhtar bi nga xamné bu yagu do jali bi joge mo wutu wutu ko señ khadim momé momit mu nekkone momit da nekkone diplomate ci ambassade nekkone ci rew naari ay bori kawati gi manon mu nekkone bu xarñax bi ñewé dafa def lu am solo xamné mata fatila pour woné né momit dafa benn li lepp rek da da di jël lepp wo señ bakki solo ak señ cheikh bombali mi né len kër gi lepp non ndax yeen mat ngeen ko ta man ngeen ko man lu ngeen waxtaan ba jubac rek nañ wé lool ay xolal lool bobu ta momit ci xexe ciir mom señ khadim mo defo lool ginnaw señ khadim fi amna makhtar señ amna tar mom lu ne man ñepp gis nañ khilafa ci

0: bul ko nak kiko fi wut kon yol mi dem ci geje deglu ma wax la ak demam ak mag nya tewe ay mbirum wadjal ko def ko ci keureum
1: waye da am solo ci yono mouride waye da bu am solo ci julit ñep moy bis bi borom dekk bi ñu bisu won ci dekk ci dekkam bi bi liggey bi ma tay mu daal rek borom subhanahu wa ta'ala ci dekkam bu sall bi ci la dallo ci taw mu baax ba ci amadou li mustafa ci adi neew mu taxaw serigne mi taxaway mu rafet wuti ci mourid yep bay wuti ci julit ñep ndax serigne bi moy soy taxu julit ñep kon ki jëf jëf jottu gis nga bu del tay xaw nga bayiko xel ci amadou li mustafa ndax jëf ci bi mu ko jëfé ginnaw ndigalu serigne bi daf ko jëfal mourid yep jëf ji mu jëf fardul kifaya la lu war ñep la mu nekk ko mu wacc ñep cheikh amadou li mustafa yalla nako yalla dalé fayal nu baye xel rek ko ziar ba makk rek nga baye xel ci sa ginaaw inshallah.

ne len ne ñepp cheru dam mag ñepp ñal bu guddiya cheikh abdullah diop taxaw cheikh mamouram jaxati ñew ñu andandok cheikh ibandaw gaskar gu melni lahdiya cheikh mbacke bousso diop taxaw julle ko sappe selaw te feñal ñu ko jefi ndaw retuñ ba sanku sunna bam selmale la dal di bour wacc ci pahma melni wer cheikh madlamine gey dem ci bir cheikh modou ndumbe sang yaari mohammed dom ye jël jëmmam je jox leen ko ñu jël jëbël ko.

dakan na do waya kataat ma jot fukke ni mataya cheikh mustafa dimbam la douje ni epp ni bagane motax ma jot ko dagan falé ci wak

bul kon ak kiko fi wut kon yol mi dem ci geje deglu ma wax la ak demam ak mag ñettewe ay mbirum wajal ko def ko ci kërëm kérok tafatu ñu wax deglu ma wax la ak demam ak mag ñettewe ay mbirum wajal ko def ko ci kërëm kérok tafatu ñu wax guddik alarba lañ ko fat ñaar fukki fan ci utam xarit wam jeji tabbi nañ nawet mur jeexu ca deqi

xaw yoonu Touba ba Mara mu toog dundal fa guddiya ku nga bwa diyaam di ñëw gis am kemam mën la ñëw na ko ko jox ñuwaan di ñëw saa soxla moo di jëmuya nee na ña doon gu nge ci daam min jundi am leeki ni deem at mu ne ñeppay ñëw ne kaam màggal si ànd ak dongaya.

ba jot ko keli mataya cheikh mustafa di mbamulan dousami epp nay bagan motax ma juk ko dagan palé ci waggi xejje cheikh mustafa di mbamulan dousami epp nay bagan motax ma juk ko dagan palé ci waggi xejje ahmadullah fil ghitam lay motale samay kalam musalliyan ala al imam fa hadi ni sangya ahmadullah.

ita ngani pijit burul kona ki ko fi wut kon yol mi dem ci geje deglu ma wax la ak demam ak mag ñete ay mbirum wajal ko def ko ci kërëm kéro tefaatu ñu wax deglu ma wax la ak demam ak mag ñete ay mbirum wajal ko def ko ci kërëm kéro tefaatu ñu wax guddik alarba lañ ko fat ñaar fukki fan ci utam xarit wam jeji tabbi nañ nawet mouride khou ca deq.

yow ci ci faray seen jëw ni ci ndak yu fay bu baax ñi nga xam ne kenn la ci jabar gi mu doon jël say imam rek ci sëriñ bi waa Touba TV

ngant tax ba man la ñew Touba na dox xaw yoonu Touba ba marax mu tok dundal fa guddiya ku ngabwa diam di ñew gis am kemam man la ñew nako ko jox ñu and ñew sa soxla.

wan ko addi joju waw moy akar bay sar ba akar bay sar sindi ñi nono moy ñoy ni ñari ñoy ni addi yoyu ne sat diko won serigne bi jeul rek barke loko serigne mustafa boutouba tv teewna ci ndigalul alhaji mbacke yu fay jori waaw señ bi mo nakoon nga def ci wat mu def ben interview bu gatt rek may ko rek señ bi ko won mu ñewat señ bi ko won mu ñewat señ safa waaw may ko mu ñewat waaw may señ mustafa mboj bu touba tv neena señ bi ko won nako ñewatal waaw Jere Jeff. Ah. Ah. Ah.

di ngant tax ba man la ñew Touba na dox haw yoonu Touba ba mara mu tok dundal fa guddiya ku ngab wa diam di ñew gis am kemam man la ñew nako ko jox ñu and ñew sa soxla mo di jëm ye neena nya doon bu ngeesi daam min jundi am lekin gem at mu ne ñeppay ñew ne kam magal ci andak dongay

dekan am bayapul la ngay def nga rawam sel ba ngay tam musanni tam bu jug rombule yi nga di yaram bu ñi na na gay bo na gay to bo di saw bi sa

dimateral sama kanam dipsuru sin dumay fajal digarabal dimaragal dimafelal lumay sonal muteggi teggen njem dimatogal dimayakal dimarachal dimasefal dimatibal dimalal tibinu barkelu gonam dimatibal dimalal tibinu barkelu gonam dima begal dima teral dima xatchal dima dalal dima fayul dima moyul ken duma yab ci kanamam buma yewé ken duma yab fuma fujam duma yi sama gannaaw sama yi xana na mel guma nam sama ñi dunya yi man ki ñoom duñu lay serigne bi mo dajale yeb deral cer bu nu gërem limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma won ma diko gis moma ko won ma diko gis ne ko gis ne ko gis ne ko xam ne ko xam may na ma lol do ko may na ma lol do ko may na ma lol man mu ko ak bako ñoo

0: su fekke siyaare ko indil na ko ya dañ koy indi imam ya tuddu imam sañ ganna de xam nga ne xaar ñoy def siyaare gi wax ba indi siyaare gi mi ci kanam indi ko wax li julli ay kon bismillah nañ taxaw ci imam ku jekk rek ñewal taxaw ku jekk ñewal taxaw waaw waaw ay ku jekk rek ñewal taxaw ay ci ay ci wal la ngeen imam prof waaw ñew leen julli waaw ñu ne ñu jëlé taxaw imam prof
1: booba la jeex meteel woon murid yi booba la ñu am booba la bamba gañoon booba la waayam falu woon mbaam bii fi tey booba la woon lu ne ci nit ne nam njëkkam ni booba la bamba gañoon.

ko ci kaw la lu falam ni ko yekke do ne ñi xam ak ñi xamul daldi ko xam jital ko muy muqaddamam daldi taxaw bi seen kanam junjun ya gor ci asaman fu ci di rek peñi diwaan sante ñuna xubbu saman mo fa lu and ak dagam sante ñuna xubbu saman mo fa lu and ak dagam rijal khaybin badaro ba melni weru tagalo borom leeru tegalo buñu bibeen horizondam ku te gattas werante deñ ku bañ tecc mbaata nu tecc kërëm mu faaf malne ko ak kan yawa fi kanam mbolo mi wuti ko di daw ñu dal di tuum ñebal ma dal ndëndëm yi rek ci wépp wal wayam wariir ci ñu fujëm woro mi ngi

bi ak li nek ci beureu ñepp seen xol sét na la ni non dal ci jant bi tv en direct waye marwa groupe ñi dañ ko dalalé info sét ñi ko don dalalé bu baax seigne abdoulaye sambu seigne gamme metane ñu ngi lay di video seigne khalil fouti di nuyu prep yëpp di nuyu sëñ Moustapha ñam di nuyu ñëpp ba set FM ñoo leen di ziar info set ziar nañu bu baax yeen ak mu jot ngeen ala ñun liggéey bi yeen ta wax dëgg yàlla te dara la warul ñu set ci fenn Serigne Cheikh loolu yëpp nañ ko te jàpp nañ ko te man leer communication mac moo doon bàyyi naa ko xel baax keroog ca ba mu defee semaine ngeen ma woo téléphone bëggoon beneen interview yàlla dogal ak ma xawoon a xat yooyu yëpp bàyyi naa ko xel bu baax leer gi FM ñoo ngi leen di sant bu baax Sëñ Daouda ñoo ngi lay sant yow ci kër yi nga bokk ci fànn yëpp Sëriñ bi xolam sedd na bu baax Sëñ Gane waxtaan yi am na solo xam naa du mën a ñàkk Sëñ bi top sa lay kàddu ci sa kàddu yi su ko defee nu déglu ko incha allah waaw nu jox Sëriñ bi rek mu top sa lay kàddu ci kàddu si kenn na Sëriñ xolli julit yëpp sedd na Sëñ Gane jërëjëf àdduna ko yëpp seen xol sedd na Sëriñ bi it dekk na micro yi waaw

0: Alhamdulillah rabbil alamin
1: seigneur la jerejef jerejef seigneur la jerejef fal yexat nañ seigneur Souleyman waaw accompagne bu bëgg ngeen len ko seigneur daru jey jere ngeen def do ngi sant bu baax yalla ñu bëgg téra dewen seigneur dab jere ngeen def
0: ci amadou bamam ay bamam bay liko marqué lo ay apprendre ci yoonu jëfi bopam
1: mo melni su fekke kon seigneur imam ñan ki na mëna tok ñu yokko mo tamu feñ yeenam ko defé ñu continue jaar inshallah
0: kon gis nga serigne bi jangale na ci nit ki wara jaar ngir mëna tabax jamono bokku ci bi indi jam moy niyatul khayr lil bashariyya jamaa moy yene nitef yep jam nitef yep nga yene len jam seigne touba dañ ni jammi aduna jammi alakhira ñu ngi tuddo ci ñen niyatul khayr fa qawlul khayr
1: wa
0: fi'lul khayr
1: wa power tv ñu ngi len di ziyara bu baax jami tan ñi and ak ñun ci liggey bi amin amin wa lampale tamit ñu ngi ci jotaay bi di add ak ñun jotaay bi ñom itam ñoo leen ciaru bax ya tv bu seigne abdou samad magge itam ci jotaay bi serigne bi and ak seigne war sala ñom itam ñoo leen di ciaru bu bax kon ñu jox kaddu

kero la mustafa fa so motali mbolem dimbir wam jeji tax nañ ñepp wet demam gi tax nañ ñepp tit burul ko nak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geje baram tuba wam jeji tax nañ ñepp wet sa dem gi tax nañ ñepp tit burul ko nak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geje diglu ma wax la ak demam ak mag ñettee ay mbirum wajal ko def ko ci kërëm kérok tefaatu ñu waxtu deglu ma wax la ak demam ak mag ñettee ay mbirum wajal ko def ko ci kërëm kérok tefaatu ñu waxtu guddik allarba lañ ko fat ñaar fukki fan ci utam xarit wam jeji tabbi nañ nawet muridexu ca

0: watab serign balla beri
1: fatire tadan ko hekkat ni tewlo
2: faaw san sabur bi tabaraka taala bi soni ci salawatu rabbi alayhi san serign tuba mi nga xamne mo waral bi sun tay bi def ni magal fi nga xamne serign bi moko sakulon batam mi wax ne allahumma ja'al khayra ayami kon musbu cadd la ñu ci sant bu baax ci ñew di leen ci ñew ci turu serigne cheikh madina ñu leen ci sant bu baax baax mi nga xam ne moo fi nekkal tey cheikh mahamadou moustapha mbacke tamate ko sëkk kon képp ku ci teew rek ñu ngi lay sant bu baax sant gi nag ñu koy waaj a def tombeeg sunu doomu maam sun choy bi suñu am sax yebale ci waxukaayam kon yaakaar naa ne ñëw na ci waxtu wa ndax suñ sanat lépp lu yëkka ci sëriñ tubaa ma nga ca guddi ak ba ca jumtukaay yi loolu rek lay jëf

0: faral taxaw Ahmadou Bass ci feel gi rek mo la das taxam na do wayakatas ba jot fukeli matoya Cheikh Moustapha Dimbamulan douseemi epp nay bagan motax ma juk ci ko dagan fale ci waggi xejje Cheikh Moustapha Dimbamulan douseemi epp nay bagan motax ma juk diko dagan
1: min hubtida'i wa arju indahu nusula alhamdulillah wa salla abada ala alladhi bihi lana alhuda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawina wali wali assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ci tew yeb ak kuy deg suñu kaddu ñi ngi leen di ziaré di leen ndokkel ci bis bu tedd bi waye guddigu maggi gi nga xamne mom lañu dëmbal waye di jital ci nuyo dañ ziar bi borom passé bi ak mbékk ni Cheikh Mohamed Muntaha yalla sun borom dolli ko kula shay'in muntaha yagal ko ci suñu kanam lool mu ànd ak wér ak wérle ba lépp lu mu yéene ci lekkeel xadima muntaha yalla waxta ci jëf ci lu kaw bépp ñor di ziaré att bi ñu nekk ci nga xamne moy jëwriñ ji tay muy serigne cheikh mbacke madina yalla sun borom defal ko wér ak guddu fan defal ko tawfiq mu agale nal yi nga xamne mbolam ñi ko jitu won ba ci Serigne Ahmadou Mokhtar ñi ci mujjoon ci ñi ci nga xamne ci la top bok waye mo ci mujjoon ci ñi nga xam ñom lañu tudde ci leer Cheikh Mohamed Mustapha ci walu ñureel do ta jaay na lepp jënd ko talib mu wut len ci tay kon na agale sen nal yi ba tambali ay nal yi bopam donte ma nga ci won waye mu agale di ziar bu baax na Serigne Cheikh mom Serigne Ali momi te borom yitte la borom yene la borom pastef la borom taxaway la borom yaatal la kon na yalla yag am ndam di baye xat bu baax wa man no nure ni di mbolo ni nga xamne ñom ñu koy jappale bu baax ci liggey bi waye tam sen taxaway rafet lool ci bis bu melni ak bepp bis bo xamne Serigne Cheikh mi koy taxawal ta tax Serigne Cheikh la bis ni taxawal moy bis Serigne Touba ndax li jël Serigne bi rek moko ñor lolu lañu xam ci mom kon ñoom ñi ngi leen di ziaré wa DTL da ko dalé ci jant bi FM ci Touba ak ñi rek ci Dakar ak leer gi ci Louga ak jant bi TV ñoom ñepp nak su mako tege ci roxol Serigne Ablaye Sambu ñepp da na ci jot jambar len lol borom bi passé lañ ci modou tuari jeureuf yeew itam borom taxaway ñi ngi len di bayyi ci ñeen ñepp bayyi wu ten kon xana dañu teunk rek nak kaddu yi ci jotta jall doyna tepp waye nak serigne bi mo ñu ci dox digal motax ndigal mom jëfé rek kon buñ ci doon top ba guddi itam donte kenn donte dañ ci tok ba guddi duñu jambat ak yaggaay fassene wuñ ko xana ci lañuy ñor rek moy ndigal li nañ ko jëfé

talib yi ba nga xamni ñu ci nek nga am ñoko suñu ginaaw dala ko ci borom ak bi sax momad mustafa rdi la won ci loolu la woti ndax kat gis nañ fu mu bind ci bisu tay bi la won yaaka naani bisu magal gi dara ak passu amé bu ma sama xew day am len bisu bu am solo bo xamni da fay def soñé ci ragal yalla soñé ci jaamu yalla xamna lan mo dik talib yi dala fay lal moy sokk serigne bi ñu fass ko ci xol diko jëf ci kër ci momad mustafa loolu la doon wax waye bu ci noppé dana nak yeen na ngeen doon dënd yeen ñepp ngoy ci boomu yalla ji te bu len tekkaliko andi waxe yalla ji ñu xana wa taqumu bi hamdillah jeneen wala taqafu te bu len tekkaliko ndax ñu tekkaliko day andi ak nono day andi sin nak kenn ku ci nekk di cior sa borom kenn ku ne di yak sa deru morom kenn ci nekk di jema andi finna ngir rek bëgg sa morom bi nekk ci jamm lolu ak teewulo mo koy andi te mom lu faadara fat ni nit ñi ne len nañu ko bay nekk ci jamm kon daana bokk li tax mu gëna taxawal bis bi ngir bëgg wo ñepp ci li taxone serigne touba wote te moy ñu jaamu yalla teggu ci sunu sen sallallahu alayhi wasallam nango liggey doxante loxo yeenent jamm suñu ko defé su boba da ngeen taxé tay da ngeen taxé ëllé wat té momu mustafa rdi la ndra wax naan xéewali day mi ngi ni tim way li leen di bennalé ci lay nekk ba no kon dafa melni benno gi mo wara tambali ba no serigne touba amna fu muy wax naan yow yalla da nga jël mudit yépp tugal leen ci sa tata ci sa sangé nga xamné dara du ko mëna bëtt ngay nekk ñu nekk ci karaay waye dal di tejé bay ju wone na nga dajalé mbolo mi ya rabbi jall muridina ma nekkal khatini wa sabina kon day mel bala karangi bo mu meuna am batte ñu dajalo don benn ba nopp mo ñu may karangi lolu motax serigne touba bo xé doxin wowo ñi ko fi wurtu dara ko sama mu safa ba sama mu mu taxa tay ji yalla fi yagu teul ci doxin wowo rek la nek motax sama mu safa da wax lolu mu dawal ba nopp yok ci tam dal ne yeen muridi ma ngi leen di digal ne ci discours da ko waxon de mom ci mom mustafa da ne len bu len di andi len luy andi ay dal dal wala ay ñol ñol wala ay fitna ci rew rawati sen digel te ñi nga xam ñoo len di jité ci tirfa ada sun len digelé lo xamné sen diine bañu ko su boba na ngeen ko def ndax ci saap ci rew mi la te nekk ci jamm kon sen diina bañ kon dal yeen wara bañ moy lo xamne sen diina bañ la kon sen momu fa ci jam jogi rek la wote won ni ko tuutu ñep ci loolu ñepp kon comme ay nekkat ci benen point bi ci res moy jam bokk na ci la koy suxat moy nak yeen ko jam yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena kenn ci yeen du gem ludul la ngay yeen ci morom dang koy yene da ngay yene ci bop dang koy yene ci morom yeen ci sallallahu alayhi wasallam té lol bala am dañuy don ay mbokk nango bokko ndax julit ay mbokam buñ waxé julit nak ne ko señ gane don waxé rek tank julit rek lañu wax mo xam julit ba nek ci benen tariikh wala mu nek ci benen fereet bu meuna don dina yene bokk di wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wasallam su boba amatul dokk lol muy jangere Je ne sais pas si tu es là. lu tax ngeen tankal ko mu ne bokku ñu tari tan wala bokku ñu kureel kenn ko rek di wax mu ne la waaw leg yow kan moo ci yeneen ci buñ tudd dana la sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lu ñu mëna wérante ko ci ne waaw kuy lan mooy sa téere dana al qur'an karim ana tekkali ko be di tambale bakara banaj takali ko amu ñi ñepp bokk no ñu koy jàng kon takali ko mu tam kon ñu ñi benn rek mo fi nekk waye lu ñu tekkale mu fi nekk

0: su benno bobu amé da koy intitural su defon ngir ñor gi mu ko ñor bam ñëwé Madina gaday lañu ñëk def moy bokkale di jëtte ñu tekki ci muhajirun ak ansari nga xamne mu ci nek dan na bi ci ci tay ko mu jël sama tek sa loxol morom ne yéne mo ko nek bay ci mbokk ngeen way ci seen mbokk deug da ci ko xamne ci passé bu amé keur sa mbokk ni gaday tek ci la amul keur da ngay xatt ko jox ko do amé alal sa mbokk amul da ngay xatt alal jox ko way ñeñu ñu ko re lol ku ci dara xatt alal jox ko ana loy wax da nga na ko jere jere way won ma yoonu ma dem liggéey ci do lañ nekk won yemuñ ci way yalla tag na len ne am nañ sax lu upp solo lol lu gëna am doole moy lan moy dañu agon ci waxuma la kenn ku ne lo am bokk sa morom waye lo am sax bëgg sa morom soxla nga jox ko sa morom sax mo la jëna ci bokk xam wax ko nañu sama bop ma la gënal du ak bañ naala waye ñoom dañuy wax naan yow ya ma gënal sama gis nga li nga xam mom la serigne touba yere talibé nga xam ne mouritane ci loolu lañ daan doxé ku ci gis sa morom da koy jappé ak serigne fa ko motax ba legui day ci ci samorom da nga ko jewri ah yow kay ñu ci ginaaw rek fatalel ma rek dem ñaanal rek ngal la way ni ko waxati ko ne doon ne nek ci xol yi su nek ci xol yi rek jammay am ma tejje nañ ne ci suñu nek ci jamm gogu na kon dañoo wara yeenante aw yu yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena kenn ci en du gem ak ngamam di begg lulu la nga yeen sa bop da ko yeen sa borom su loolu amé su boba añaan ci du am su boba bañenti du am su boba ñak yeenenti jamm du am ndax ka serigne touba dafa am lu mu tenk ko xamne dafa wax li tax jamm di am waye wax li nga xamne bu amé jamm du am muy benno du am dama ci wala bu sunay ana wajja ko ci bana ala tawab lolu moy ak jamm moy nañ bëggante te bëggante dina am na nek ci xol ya waye kene ku ne di won sa morom ne sopp na la bëgg na la ba nopp ci suuf ja ngay jema gor ay tankam su boba ci fel du deug wala bo dege ci won xibar bu neex do ko ko yene su boba ci fel du deug wala so bege ci mom ab safan wala lo xamne ñi ko koy tuumal wala su mu nekk ci fitna nga yene ko ko su boba du deug ci señ mom daw damay gis na legui nit ñi gëm ab safan ci nit mo leen gëna yom ñu gëm lu ba ko gis nga fu ne so di kon fi naan señ malik daw day loolu la xana señ lay jaw ci ablay jaw ci ablay jaw day ko baax ba ko am yéene la ko rafet xol ko am fasé dañ na tel kenn du ton kenn du wat ka ci tane de da na ah da yewu rek ay pexel rek day door rek ko ci ngal waxo way so ne won diu sangam lu mu sama bok mi nga xamone mom mo dene la mel imam de ñak ko ci la ku sok la ku ñak ko xoram la ku bon la soko waxe bala nga daalel ngay deg bu tu dañuy reeru no jox ñepp dané atam nako dañ ko waxal atam nako dañ ñu kenn du leen ñëwal dara mel nañu wax nga xamne kon gëm ab safan mo lañu jëre yoon ci gis nga bo duggé ci internet mi ngok ci walu ban mo lañu jëre ci walu ba gis nga fu ne bo duggé ci réseaux sociaux ñi nga xamne ño gëna wax lu bon gëna wax lu ñaaw ñi gëna yak lu ben ak di woné lu bon ño ko ay bi mom lañu gëna sétan moto bari na ñoo xamne xayna nekkul won ci loola waye bëgg ay bi ginaaw dégg na ngeen lañ ci am alal bi ci am autour légui may gis tax na responsabilité kay ñi partage lu bon amna ci responsabilité ndax ki nga xamne day wax lu bon wala mu koy def sun ko la ñaan tax wala jëmu ko ci su baba ci ko do rabbi yaa kon ñoo bari na ñoo xamne duggu nañ ci internet amatu mu ci leg andu ñu ci bo leen do def day ko fay leen li ñu wax am nañ ci gënal baax nek situation bu baax ci gis wala so def amu ñu ci waye ci ke ya gënal ci réseaux sociaux Allah ba ñu ñu def seen vidéo yu wax lu bon di yaq der ñene yalla la ci wax di wax lu ñaaw ak ci wéne ay vidéo yu bon nek loolu la ñu liggéey nek loolu la ñu seen xaaliss ak seen alal ak seen xaté waaw waaw katal bo xamne dañuy def suuy joy nga japp ni do daw yaram la ñu yëkkat
1: ci lo xamne dañ ci waral dañ ci bëgg ngeene u def ci biblu jusqu'o muy waxu taxana kenn xamul
0: nga ne waaye naa bàyyi noonu di jublu rek ndax xam naa ne ca cat la lañ koy wax dañu naan ca cat la lañ koy wax waaye da nga jublu ba nga jeex duñ ko wax bu ko defee nañu daal ne li maa ne
1: konte waale la
0: te yow sa yow nekk ci
1: waaye yëpp rek imam
0: waaw
1: ñu ci war a yow xam ne lu ñu jëg ñëpp ci
0: mi ngo juli ñee ci war a yow sëñ Abdoulaye jërëjëf te xam ne lu du njariñ nekk te nit ñi dafa nit ki ay ñëpp ay bëtam wut am jox bu tolle di seetaan lu kon te bu àllee jëf dana ko la yow salaam yi wut am jox bu tolle di wax lu bon wan di yàq def te warte mën a jàng fukki da warte mën a jàng alquran wax ko am warte mën a wax lu baax mu jëriñ am nag sa nopp yi wut am jot bu tolle di ci diglu lu bon te waroon mën a diglu lu baax te kat ku ne leer nga jekki def yem ci benn vidéo wala nga yem ci benn ab audio nga taar rek diglu lu bon daal gaaw fay waaye gis nga boo fayee wala nga càpper mu jàng yow li maa ne noonu la bu yaa ci bii nag te yëgoog te fekk sa yoon nekku kon bii fu ne day bari waaye ñu bari seen yoon nekku loolu lépp wute ko xaalisa te loolu dardeeru ko kon nag yàqutab jamono ji am léegi buñ delloo ci njàngaleem Cheikh Salim radiallahu anhu dellu ci njàngaleem njabootam ku tedd bii te Cheikh Momadou Moustapha gis ca su boobaa waxante lu baax rek la ñu def ak waxante yiw ak diglu jàmm ak di ko def ak di jëriñal waaw waaw
2: Serigne Touba Khadim Rasoul
0: waaw
2: am na lu ñu jàng lu ñu jàngaloon loo xam ne bu fekkonte ni
3: ca la ñu nekk ba suñu jonn yàlla yi camono maanaam dara du dara du yàpp ndax Serigne bi waxoon nañu jikko yi nga xam ni moom la war a mel jikko yi nga xam ne ak julit moom la war a meloo rawatina ab taalibe Serigne Touba Khadim Rasoul boo dee ne ci téere bu ñu wax fuqal bu ka ala saditin amwatin tebkin aradi alayhim ka samawati aki alayhim wa arjo fi lbukai xadan ridwanu man fihi xaabu bilwahalawati ya lahfa nafsi ala faqdit akabir man xaabu li rabbin daamun lilhulawati bu ko defee tebki layali alayhim wa suhuru mahan misla asyi bi wajjin walxudowatowaat xam nga maanaam jikko yooyu bu fekkante ne noonu danu koo jël jikko woo ko jàpp naa ne kon li nga xam ne moom la ñuy xewal actuellement ñu ci bopp ndax lu mel ni internet bii mën naa wax ne am na ay njëriñ waaye bëriwu ko ci ñoom lu mel ni TikTok bii mën naa wax ne xëy na am na njëriñ waaye bëriwu ko ci ñoom caaxaan yi moo ëpp li nga xam ne moo ci ak dëkk kon nag ñun bu fekkonte woon ni jël nañu yoonu Serigne Touba jël nañu njàngaleem Serigne Touba teg ko ci sunu kanam dina am jot boo xam ne dina nu war a mën a nekk ci TikTok yi wala ñuy nekk ci
0: kon nag mooy li sangay jaxate foon loolu kon ak jot la suñu Ablaye suñ Modou Sow lu soir lu wax lii ak jot la suñ Touba ne dadaa yor muy saara si ñam doon jar ci ñàkk jot moo tax am na benn mag mu baax moo xam ne dafa wax ne ñoom xam naa waajuru moo ko koy wax seigneur Athié Bisso mooy waajuru Bassir Moussa Ilimane mi njëkkoon di jiite ci jumaay Touba Imam Rabi ba léegi nii ay doomam ñoo fi nekk am na doomam bi fi nekk ak koo xam ne doom yi rakam na ñoom seigneur Athié Bisso suñ Baar bu saa ñu mel ñooñu nee na seigneur Athié Bisso ci tarbiyet Touba bu njëkk ji ci la bokkoon xam nga Serigne Touba li wax ne sum ni maanaam ponk yi téye léegi wilaaya ñeent la arkaanu bay ndemeel xoom mi arbaatu bi ayu ak bu ñaan wilaayaat mooy téere bi sëñ soqal bokkaa bi sëñ Modou Sow doon wax mu daan ne sumtun wa juwoon tawil mbaadoo saaru woo sot an suuf ndi isaaraat da leen yar si ñeent yi ñaamoo téye néegu wilaaya nangoo nopp ci lu amu njëriñ waaw ku nopp ci lu amu njëriñ ndax da nga wax lu amu njëriñ mi ngoog doo ko xool itam wa juwoon tawil xiif bu yàgg gis nga bakkan na sëñ Ablaye lu baree bari nag fum ne bakkan bakkan la te bakkan boo da ko mën a yar dëgg-dëgg mooy xiifal man damay gis ne bu koor jotee ci bëccëg bëccëg jërëjëf sëñ Fallou sëñ Fallou Mbacke moom si Abdoulaye Touré jërëjëf Mbacke ñu ngi ciyaare bu baax jërëjëf Mbacke wàll sëñ Fallou Mbacke moom si Abdoulaye Touré ndeysaan si keppaar Cheikh Momadou Moustapha jërëjëf gis nga sëñ Ablaye waaw mi ngoog kooku moom si yaa ko bañant loo gis nga boo demee ba ci bëccëgu koor da ngay gis ne ñu sant Fall lañu sant Dieng ñoom ñëpp dañ naan yow ci bëccëg bi ba ngoon jot ñu tàmbalee di yuuxaloo ko foofu la ko war a mooy ren bakkan bi dafa yaru woon waaw
4: Sénégal nga yëpp ci Sénégal nag weer koor la ñu dem ay jullit te fukki fan ak juróomi njëkk yi lañ koy doon
0: dëgg la loolu mooy dëgg te kat bu ñu ne ñuy sént weeru koor da ngay gis ne day mel ne bu ne weeru koor yi feeñ na àdduna si lañ ñëpp danaan léegu mais naa bëgg si xew suñu sant weeru koori nag bu ne koori feeñ na nga gis yu xuloy fotoon di ko dégg la ko war a mooy bakkan moom lañu yaroon ci tëj ko ci xiif waaye ba mu tëjg koo nag mooy feeñ ci lami yeeg ak coog yeeg lu mel noonu
3: waaw dinaa la wax ni nit li mu war a tàmm moy tamal lamagnam bi tuddu borom bi subhanahu wa ta'ala dina la wax ne dafa am ben bëss bo xamne lu doy daw yaram la lay netali ni dama and ak ko xamne dafa febar bañ japp ne day wara genn aduna ndax sumu tollu ci état bu graw yalla dogal bi nga xamne ni ngi ci biir auto bi mana bala muy wacc auto bi de dina faatu dina genn aduna dama na yoy wal fajr yi mom la ni bari ay deglu ay xibaaram may deglu xibaaru wal fajr yi nga xamne moy wara jall 1h waye ki nga xamne mo nek ci auto bi nga xamne ni musigu omar pen bi mi ngay dal nga xamne mi ngi wax nga xamne mom la ko omar ko di woyé ki nga xamne jappon na ni day faatu fa omar pen di jaar fa lay jaar ba mu jexal mu top guitar bi fa guitar bi jaar mu jaar fa ba mu jexal nga xamni ñun ñepp jappon na ni mën ta wax jappon na ni bala mu wacc auto bi faatu waye nit ki nga xam li nga xamne mom la nit ki xam mom la nit ki tam bu demon bay genn aduna mom lay wax kon defé nit ki alla kulli hal dafa wara yar bopam yar lamignam ci digantem ak borom ak ci tuddu yalla ndax bu fekkonté ni tuddu yalla la tam kon bu bobé bu aggé fofu fi wax lu mel nonu waye nak lamu tam ak lamu
0: aggé fofu lo bañ faatu fekk la ca bu ko wax bu ko def
3: kene ku ne la nga tam mo nek bo dene bay faatu sam non ngay nek ci neen sen mo ne bo tek tam non ngay dekk walé
0: ko ñu am laay degg na tay ci ay borom xam ñu koy wax ñu ne fu ne nit ki lamu faato lekkon ci bind ci tuubu ko ca tuubu ko ba faatu ca buy dekk tan ci lay dekk walé waaw da ngay gis ko xamne kon bu dekk ba da reub de lu ne ngay gis da ngay gis kuy dekk di fecc da gis kuy dekk di way da ngay gis lu ne day ko def ci bisu dekk ba degg na suñu talim saw sax ndaysan yalla sun borom yeeram ko mu wax ne su boba len lu ci nak ka ca doono njit moy jitu bu dé fécc kat bi fu na fécc kat ba ca dakk na fécc muy jitu di fécc ñu tara stop ca way kat ba nonu taxan kat bi ka doon jakk der nonu kenn ku ci nek lolu ngay tiyé ka nga xamné da doon fagaagal nit di ray nit sax day yéré pakam wala jumbu ci ray bam doon rayé ki mu ko rek dem
3: wa gul iman bi amam bi imami
0: ko lo na sin bi imami kon nak ma tejé ci ne kon nañu moytu
3: internet bi la ci doon lu baax xam nga nañ ko jang di ci diglu lu baax di ci setan lu baax di ci yok xam xam di ci gëna yok
0: sunu ngëm nañ ca top loolu la ci doon ay tiaxan buñu ko xol buñu ko faalé tiaxan kat bi buñu leen diglu buñu leen topato ndax suñu leen dé topato ko diglu ci boba ñun ñi leen di diglu ñoo leen ci far kon nañ moytu lu man gis na ko am tour fi ñuko ci yéti ci télé yi mu jék jék siiw lool nga né waaw ki mom lu ko ko siiw ndax da am xam xam waye dañ nan la mo do ñak der rek waaw
4: ñu tuba bi jéko rek moy bañ ñu bëggay jangalo ci biir téléphone yi
0: deug la dé
4: ordinateur yi ndax lañ ci def lepp du lu wax suñu bëggay jang xam xam wala ñu bëgg wax lu baax dañ leen ci téré yi do ci gëtt lu yalla haaye do ci gëtt lu haram waye su fekke ci portable yek machine yek yoy ci lañu bëgg jangé ci lañu bëgg def lu baax liñu bëgg def lepp ci lu baax dana ci am naam waye lañ ci waye dana and ak leneen lo xamne ko leneen lo xamne ko ci rek di nga xamne li du lu ci war na
0: deug la te tam numéro ci yokal moy njabar gi tax nak yar leen dafa defé yow señ Ablaye man nga jël sa dom guddi jonne nga ko 8h na fekk nga tedd tej buntu yeb ba ñepp tedd ba nga xamne tej na buntu yeb nga dugg sa neex tedd dani alhamdullilah sama nga doon nit na fekk yow sa dom da nga bay ci biir neex ba dem na fa amerique toj ko dem france toj ko dem italie fu ne dem na ko ci biir internet bi ci telephone bobu mu yor ah ci gennu neegam kon motax kon li yak legi dañ ko meuna denc ci pass bi lañuy xam sa boko xam legi mujji na goni sax tolatun dara nak telephone tolatun dara kenn am mujji na jeex ta ci ñom ba legi ñak cert bi ñak worma ji legi kilifa worma kilifa sax day mel dañ ko bëgg xew legi ndax bu mi ngok bu kilifa waxe ba nopi legi ku genn video wala mu genn ab audio di tont kilifa ga da ngay gis ku koy def wa mi ngon de bo waxe ni ko wax ci penc ñu tont mu ci penc ndax loolu xam nga boba aduna ni bëgg tukki wa kon dal nañu yëneenté jamm tay wax lu baax tay def lu baax li ci ñu tuba andi ma tejje ko nak ci yëneenté jamm dafa am jëriñ kanya ne mu jëriñ de gis nga tay iñane ci ngay iñane day mel yalla day farak mom day mel yalla dina ci fi waxu tak yow man lay waxal ndax yow xewal gi nga am ba tax mu bëgg mu dañ ma la ko jox kon nak yow mu ñëw rek su boba ta nek ci lu baax su boba man yow dana la yok ba nga gënd yok ma diko suxal muy gënd suuf mu ne gis nga gënd yok xolam di gëna naqari di gënd metti ci man dara te gis nga ko añaan bokku na ci liko gëna sonal ci biiram la nek liko sonal moy xol bu nakari bobu
5: adimu rasul daf ko wax ci musalikul jinan isil hasuru laysa santifahi bi fadli man asara bi tibahi ndax wala yasuruhu madal asmani sura halakihi bila tawani
0: non di moy deug waaw ko añam mom bu gisone borom jamono duma la jeriñu ci mom ah non moy deug lay dem ba ci tegewan moy kon lool moy añam ko iñan ba ci tege moy yeenañu lu bax ak yeen lu ñaaw ci ñam lay dafa am wolof lu muy wax lo xam dama bëgg ñu gën ko tassara param fa ci ko wolof dele yeenam neeg la borom ci fanan neeg na mané kon nañ ko yaatal ci digënté yeenaju bax ak yeenaju ñaaw yeenaju bax bo neeg la ya kan ko yene yene tay bokk fanan way yene di ñaw neeg la yom ko yene tepp ya tay fanan am na misal bu may mu dafa am ko xam dafa ma ci ñu nak bëgg nga dem makka aji monako waaw monako da ngay wet ñaanal mako wet nga ñaanal mako nitam ñaanal mo ma dem makka rek yow bu ñaanal sa bop gis nga bokk na ci ñaan di gëna gaawa nangu nga mom la yalla gëna bëgg ce gënte gënam nangul jaamam moy ñaan go xamne da nga ci boole sa mbokum julit donte sax neeg da ngay na mero gisso ci faté da ngay jang ba taggu ko bagunti mel do la lajal wona sa bop da nga nan boot da nga ñaan lu ñak solo xaaliss ngay ñaan ci day jeex do koy balé waye anu lu la yalla tanal moy ak jindiku ak njub li tax momu dama tafa waxon ne serigne touba ma jur ci degg na ngeeramam waye man mohammed mustafa ak njuba ma doñ njub bu amé rek jamm am su boba sey ni wax lepp do am yalla dalé tan la njub danel neul ihdina mo xamne ak nit nim beugé bopam ak nim beugé lam ci bopam su ko yamalé won fofu dañ ko li mo gën dana ah dina xamna la gën ka yamalé sama bop kon ihdini lay wax ay yalla tan ko ne ko masal noon gi koy waxé neul ihdina sirata mustaqim gis nga ihdina gogu mu jëni ñu ñun ñepp ka nga néwon du gën tuddante ay at sax man ci ihdina gi tey goko te julli goko bu dey deug la ci yow bo tey dafa jox loxo ah gis nga nuyo bobu ngir bëgg andi jamm rek tax waaw assalamu alaykum bari waana ñu tuddante wu wala ko xamne jappal ni ñu dara ana lu lay wax bokk la jël dana la suma rombe duma nuyu ana luma jappal romu ne ma nuyu ma kon nuyo day andi jamm legi nak mu dal ko wetal nga ñaanal mako da nga bëgg ne mak mu ne ko waaw mu ne ko bu ñaanal sa bop yow wetal nga ñaanal mako waji daari wet dan na señu ablaye day señu ablaye jaw yalla dem mak han yalla dem mak wala mu ne señ modou soware yalla nga dem mak deng bu ko defé mu daal boko ñaané rek baxna mu daal di wet daal di ñaanal mbokam momé dan yalla sama mbok mi diiw nang ko may mu dem mak ñu tek ci biir mu jekki daal di gis mbokam mi dikk feug mu ne kan la mu ne ko man la ma la do ñaanoo mu ne ko ba jaamul mu ne wa jaamul kay man kat yalla daal def ma am biya makka ñu war ma yobu makka ren ca xamna na sa ñaan gala ya fa jaar mun ka alhamdullilah rabbil alamin waye du ko tuti ko ñu dañu ci buntu ndax man mi dafa am sama mbokk mu warona dem makka am galankor fommu xelam daj ma mu jox ma biye bi ne ma ya wara dem dañ ko way yow kañ ngay dem mu melni dañ ko xeyna altine han munako moone man de altine lañ ma jox randi wa yow ban heure mu mela dan ko xana 2 heures munako moone man de 2 heures lañ ma jox randi ban wol munako wol sangam munako moone ñokay bokk kon leene ju bax neeg la ya taw ko yene yeen tay bokk yeen ci bokk fan mi ngok yene tay bokk fanan kon nak ñi ciara ñep ju balu ak ñep inama amal bi ni yaat yep ci yene la gis nga fune ko gis mi nan man sama lima yene sama ma plan yene ñep ba nak bu gis ne jamm ci dess na da du deug amna lu xew bu doona bu fekkone deug la ñepp ma ci yalla suñu borom teewal xeyri teewal yi ñew ñepp mu bokk waye lima yene sama bop la yene ñepp di ko wax tan gis ne problème ya ngi gëna am jafé jafé ya ngi gëna am dëngit ga ngi gëna am fitna ci gëna am amna lu xew da deug ci xol yi ne deug ci xol yi rek kon ñi ñi ciar bu baax suñu cheikh signal yi ñi ñi ciar bu baax suñu cheikh mbacke madina di ñaan suñu borom yagal ko fi ma nak wër balim bëgg ci yene yéra ko ci liggéey Serigne Touba bi ci képpa du Cheikh Moustapha mu def ci kawé ñotté bi siyar suñu Cheikhum Signal yi ni mu ko waxon ci ñël bénn la momit ko baax la yalla yalla dafa ko tawfiq ak wër ak guddu fan balim yene ci liggéey l'islam mu def ko nak liñu wax ci jamm ak jammo xam nga jamm ak jammo ñoy and jammu day am waye jammo gi nak moy ngeen benno mboko waw deeng nga beugante mom la ñaar yep lay def motax fa muy nuyo ñu ne bu leen ci nuyo bi da ngeen di jamanté jamanté moy ku ne yene ci bop morom ñaanal ko jammu wan ko ne limay yene ci bop la la yene señ cheikh mom non la mel yaang ko ci bu deme tiwaawa non la fa mel dañu defé sax fofu ñom ñoko aki mo fa su démé ndiaysa ñu défé ñoko aki mo bu démé fu mëna dem ñu défé ñoko aki mo kon mom la Serigne Touba néwon bu la tuadu man ra'aytu fa yuqdi la ilaha illa Serigne Cheikh mom dako jëmmal nako kon ya na yag taxaw rojo bi DTL di jant bi FM Seigneur l'air bi FM ak jant bi TV yalla na leneen doli ko nak waye ñom ñep mom seen liggéey moy rek taxawal jamm wote ci jaamu yalla day ba ko bañ tax ba dana roje bi dara la dara nak moy jangale lu baax jangale jamm lu baax moy jamm nit ki xam nimuy jaamo yalla nit mi ngok jaar ji tol bi liggey bi lool la wax te lool ci la wote mi ngok moy DTL lolou la wax ci lool la nek na mom ci chance ci lool la nek motax roje bi do ci deggu safar do ci deggu lu bon do ci deggu lu ñaaw kuy wax lu ñaaw wala nga bëgg yakub dar wala dar sax ba nga xalaat tay do ko ñëmé sax nak defena nak kenn amul sañ sañ wala nga am fitu tol la dik señ Abdoulaye Sam nan ko dama bëgg dik yak daru di ci roje bi xana nga wone war ko wone lu baax bam jox la micro bi nga tambal ci bo tambalé do ko agalé han
6: moy bukki bu tol doru boy
0: doru boy moy bukki bo lambo bu sango doru boy kon yalla ci yalla mu tax kon suñ cheikh loolu nga xamné mi ngi ko taxawal ba nopi tam nak mom suñ cheikh moy ko xamné bëggul ku mer motax na fu ne ko son la ku bëggul ku mer amna bëggo kenn mer te ko gis ku ne bëng nga ko joxu teet bëng nga ko jox yitte bëng nga ko jox yek ak nim ñaké jot señ cheikh motax mu son waye nak li ci la mama ñu tedd yene kon ci am momu mustafa non la meloon señ ali non la meloon señ ahmad mu tundo di non gis nako nang ci tuddi dom ya mang ci dem ci dejj di taxawu nit ñi ñi fi bayiko lool lepp bolo ko du yak dara ci li ñi jendo diko fanane ci jaamu yalla kon xam ngeen loolu yombut kon muñ ta nopul fumay tejj moy señ momu mustafa ci señ cheikh limay wax ci mom rek ne niko yalla melal motax munta noppul dafa am genn kilifa gu tedd ci kilifa diini yi nga xam mo soona nek khalifa ci khalifa ci rew daf ko mata wax cheikh momadou mustapha nga xam ne mom day wan cheikh momadou mustapha ni wuddu ko won ci bolam kilifa yi ta dañ ko naw ci bëgg ko fa man amna luma ci xam amna luma ci xam legi am ci ko xamne dimi gis ak cheikh momadou mustapha dana ko ah momadou mustapha cioni metti na ah wax ji xam nga mom dana am ñi wax diko and ak yow way dana am ño xamne ak reeb dana tax dañu wax leneen mu ne ko waye nak ah bay bo nga xamne day non rek la mëna démé dé mu no nopul ca mëno fexé tam ba ñeneen ña nga xamne ñom ay kañaan ak leneen nek ñom ba di jël seen lam yi jëwone jëmele nak mu no ko dé ah xana leen dé moy mëna tax nga mëna nopul ñu bayyi la mu ne ko moy lan mu ne ko nga fexé ba ben fexal ba señ Touba di cheikhul khadra di la am di nek ca bayyi ben la ci tege moy fexal ba bul doon khalifa am bu ñeek ak li nga yanu lepp ñeeke ko far dam ya ko ñeeke li ci mor kay waxon du neenu neen lolu yombut ko tane ci Touba nga ñeeko wultu neew mu ne ko fexal ba lola du am la ci tege war moy nga fexal ba sa bax gi yow nga dinu ko tege ne sa lewe gi sa wayef gi sa am jarin gi sa am yitte gi fexal ba lolu lepp bul andete ak mom su boba nit ñi bayyi nga noppulu suñu modou mustafa ne ko deet lolu mom yalla ko ko bind kon motax lam ko bëgg wax moy ni nga mel motax mëno noppalu way señ cheikh momi ci mënta noppalu nak mbaxam gi yitem gi am colerem gi wayefam gi liggey rek ko ñor mom lay santane jamm rek ko ñor mom lay santane yalla na gudd fan yalla wër wa mañ ma wono rek ñi ngi leen di siaré waat tek na ko solo ko ñu ablaye di baye xel ñepp di jéggulu assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: amna ñu mbekté ci yow ndax li yalla dogal na amna jamono yo xamni man mi la waron tambalé won nako sax nak waye bi yalla dogalé nga jël li nga xamni mom ngay actuellement mom ngay def actuellement ñun ñepp ma sé nañu rafet luko ñi ngi lay ci sant bu baax ñi ngi lay ci gëreem ñi ngi lay ñaanal yalla tamit lo ci man ren yalla nako yalla yok at mu mujj ñew yalla na gëna neex yalla na nga gëna am xam xam bi yalla na yalla leral ta lamagne yalla na yalla yaatal sa dënn ci barke ñun tibbi sallallahu alayhi wasallam señ cheikh mbake mum señ aliou nak dama naan kenn amul fayam yalla kep mo am fayam ndax nima baxo diko waxe dafa nek ko xamni man lima koy roy ak lima ko gëna bëgge mam dina ko koy wax toujours seigne cheikh mbacke mom seigne aliou lima ko gëna bëgge kenn ku nekk xamna ni khadim rasoul moy mamam kenn du ko wérante ku nekk xamna ni cheikh mamadou mustapha mbacke moy mamam kenn ku nekk xamna ni seigne aliou mbacke moy wayjuram moy bayam way seigne cheikh mbacke aliou dafa bëgg ñëpp dama koy dégg tout le temps bép discours bu muy def da nga koy dégg mudi ci digol fu kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawan intama ila aljinani aw intama li ahmad atijani aw li siwahuma min alaqtab iskuluhum khatan ala sawad da ngay dadi gis ni ki beug gi nga xamni beug nako mbollem umma islamique bi dafa matale man lolou la ko gëna bëgge bëgg gi mu bëgg mbollem umma islamique bi te kenn ku na xamne ni serigne touba di sa wayjur di sa mam doyna pouvoir doyna lu nek kuko sago matnap seuk seuk waye day sago umma islamique bepp ñepp bëgg ko fo dem ni serigne cheikh mbacke aliou ñinga xamni ñom nga fa nekkal kenn ku nekk dina la def jox témoignage bo xamni ci mom di nga def ni mom rek ko moko xam lolu nak dafa dal suñu xel ñu ñinga xamni yalla dañoo boole ak mom kon nak ñi ngi koy sante bu baax ñi ngi koy gëreem ñi ngi koy ñaanal yalla jamm yalla na yalla yok fanam yalla na yalla leral laminam yalla na yalla yaatal deñum yalla na yalla yok xam xamam ci barki yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla na yalla may ko fanu yoonte yalla nohin yalla na yalla may ko fanu yoonte yalla nohin ndax lu mu dund jeriñ la lu mu dund sak la lu mu dund sutura la umma islami bepp mo soxla wo dundam kon jerejeuf
8: jerejeuf imam ñang ñong lay sante bu baax yow ni rek nga mëna mel ndax dafa am fo xamne bu nit ki bokke baax day wërté ci mom bëgg lu baaxé day dem day daal di doon wërté ci mom su bëggoon def sax ab safat dara tam boko doon man lool nak jagle ak sunu borom la nu santé ko wayjur yi ak magña jere jëf señ mamadou soare yaw itam ku baax nga ku yaatu nga ku bari yitte nga sëriñ bi sant na leen bu baax sëriñ imam law leen sant ci turu commission culturelle bu mac mo honoré ni sëriñ bi xolam sagna ndax li day won rek na ko leer mo leen boole te fatte wu leen ko aduna jot ba leen ko sëriñ def fagn yi ngeen soñu ko sëriñ ba xamne bis bi yeen ko bok te yeen ci bok ak bëgg ndax yeen ñepp ngeeramal sëriñ ba ngeen ci dakk kon sunu xol sagna bu baax ci ngi ko fay dañu ñepp xam nañ ko ci radio bi di ko sétan der sétan ci al muridiya der sétan fu bari waye ngay borom xam xam bu rafet te man ko leral tam tay nit ñi diko conseil wax deug yalla kon yalla yalla deugural la sama xol sétan bu baax ñu sante nak bu baax presse bu baax di len gërëm nangu len ñaan sey imam señ bi sant na de xalam sedna waxtaan da neex lool jikko yi la ñu waxtaan jikko yi te jikko yi imam mat na waxtaan lool ma sha Allah te jikko yi baax rek lepp baax
9: day daggi xol deugal jëf jagal ni jëf te ku ko wax jël ñu fi ak fan ko lu ko balé na waxina
10: su boba bañ ci lu am su boba ñak jëne ci jamm bu am ndax ka serigne touba dafa am lu tekk fo xamné
8: yoy yëpp bu jëkke yi baxé rek man na baña am na ko yéra ko tare sey na baña am
9: bu mat mujjima may
8: nañ yenen ci jamne te bajjante te fatal te señ touba ni na dajal ci def ci do yalla bëgg ci dekkam ni
9: dima yegal luma yegul
8: te yalla bëgg ci jabot ci
9: xamal luma xamul
8: ci dina ma ñew nak ci marwa tv wala marwa group
9: dima wutal dima watu dima digal dima tamari nango yamo ki digalam dima yaram dima defal dima jarim dima taral
8: ndax ñom kat def
9: na ma mel ñu fal
11: Dima yewé kenn duma yeb fuma fujeum duma yi

0: wala so beggé ci mom ak safan wala lo xamné ñi ko koy tuumal wala ko mu nekk ci tinna nga yéene ko ko su boba du deug ci señ ñoo señ ñi jaw damay gis na légui nit ñi gëm ak safan ci nit mo leen gëna yom ñu gëm lu ba ci mom gis nga fu ne so di kon fi naan señ mari jaw day ki ngay inal day mel yalla day farak mom day mel yalla dina ci ci waxut ak yow man lay waxal ndax yow xewal gi nga am ba tax mu bëgg mu tañ ma la ko jox kon nak yow mu ñëw rek su boba da nekk ci lu baax su boba ma yow dana la yok ba ngay gënd yok ma diko suxal muy gënd suuf mu ne gis ngay gënd yok xolam di gëna nakari di gënd metti ci man dara te gis nga su añaan bokku na ci diko gëna sonal ci biiram la nekk lay koy sonal moy xol bu nak
1: la bayi ko nono baw bayi ko nono rajo yi bax na nono waaw tabarakallah jerejef.

0: auditeur radio jant bi ak cagnel ak leram du ngi delawat di len nuyu di len ziar len appel len tatagal ko ñu xam wacc way bi len yalla jox mali tay ji da ko di leer da 5 juillet 2006 de ko fan ak juroom ñent japp ñaar ko gelu guddigi ci bitu joxul xadi li nga xam ni ci da kale boromam ak 1907 fele ci yarem Serigne Mamadou Moustapha Mbacké ndigal soxol xadim la suñu ko bëggoon defal ko fo moy gele ko ndiarim andina ko tuba walu jotek ak tuba bu ko tim do ko ci lolo bu nafa mu taxaw ko jumaay gi way jumaay jet liko fatil moy lepp ci walu ray bi ba fatti way anu ko len ci magi talibe yi ragne ci jëru ju mag muy imam cheikh ibrahim fall muri mag ba ak len ci magi talibe yo xam anam mu ligey bi ak cheikh mamadou fadal bakkar xam du bax ya mu melni sun xadim tok kon tay yi ci sa bo xamni wala bu jilu bo xamni duggu yaakaaru duggu taaru bu mata taxagal mata baye xal baye bu mata ñaan taram ci waari sakko duggu ñaan lu borom man nako def ak jappal dara ji tedd ci cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim fu mu melni kon yunu fi ke so nan ci ko seigne baye ndjay bol bi siare ci abdou khadir ndjay bi xale ko seigne baye ndjay bol waye di siare tam borom jëruna mi samale ko ci cheikh ndjay mu ndaw waye siare seigne sang ndjay seigne khadim xale seigne amdi ndjay borom ñu ngoy siare ko ci abdoul siare sun bay jay mu daw sun batte alquran ak mbolam jamo bi fama o dem patu len ni ngi sare jep jare na man ko ni ko tay bok sun ahma ndjay imam ba wa sun deugul kadi waye ci ndigalam ahma ndjay imam bu bol bi ñu koy siare bax ni lay ñaanal sun rafa tokka abla mel xarim ta jom ni am ahmad siare sunu nata go jar na fi waye feuy bi mo sapuni ma ginaaw lo ran defal tanaka jek yagal rek baxal tan gi wañu dara amma sun bay ci tank rek sun ko mi jotaay bi programme bi ñu koy ci jangal xal jang xataay bar ay batmala ak teranga yu barabari ak terne waye sabonta jokk bokk bi digenté gol bi daru baxum din lay kan santi fil ba teraw ngay dem baba garar sa sambakan fatarakalaw ba ciowale ken deful fi ak liko wor lepp ngay ngay fatarakalaw ñoom ñep fatarakalaw ba karaw ngay dem jaxaw waye nek rek baye ko nafa ngir lan fi nga xam ci tawu xali la ngeen xek ko ñoom nak ci anam bu rafat loola wara ba gol bi jokk ñoom ñep kaw nañ fi tay ñaba fu ngay jaay gol bi ando ñoom fi de jangal qur'an jang khafida safar ay batmala ak darne seigne bay entre tout radio jantali ak tenir ci jikko seigne bay jay gol dara ko do
1: salaam rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al-masin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok yi xewlu tenir ci jikko seigne bay jay gol bi ci bay ñu bëgg yëkkat ay cadeau ci ndigal rek ginaa dañu jox ndigal am il faut ñëgëti ndigal way ñi wax ci ndigalul ci abdou khadir ñu xalé ba serigne baye jaybal ko ñaanam yaa xol ci wax ci ndigalul serigne cheikh bi nga xalé serigne cheikh jaybal bi serigne tay for ak serigne sadim ak ci xam ma ñu jox kaddu gi ci boole sant yalla bu baaxa baaxa ci biñ ci téwaaté bis tay bi ni moy 20 muharram muharram bis bi nga xamne ci la serigne touba ka tan de ka jaar sun borom tabaraka taala di ñaan nak lepp di ñaan nek borom may ñu ci rakat rasulullah ba ci tawul sadim bisbi dafa nek ci bis yo xam ci ni bu ñuy wax ci gol bi ci ci la bok ndax señ bay jaay gol bi dafa waxo ñaari bis dongu la am moy magal 20 muharram bi ak di mawlid nabi la nek ni kon luñ mën di am rek ndigal la lo xam ci guddi ji mom ñu ko wara magal ko wara ko wara ciewé ci mu bokon ci waxi ci cheikh mohammed mustafa waxon moy bis mom fu fekk am mourid bu yoré ñaari mbuk ajaay mennama tol mennama pass ko ñew bu yoré menn mbuk nako jaay su amul pass na top yoonu touba wa fu
2: FM turon dafa lay gam ay alquran dan ay khasira ay istighfar salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam adi serin tuba khadim sallallahu alaihi wasallam mustafa lol mo lañ baxu ci keur su man dañu lañ nga teklo ci magal ci ko ci jare señ bi comme niko señ bay niko señ bay joxe ligal ci def buñ paré ci lool nak ñi nekk ci xéewali dafa xéewali ndax tamit magal bo way nit ñi ba ñew ko nga terné leen terné mum dafa bok ci aaday mourid man terné gi tam mën ta ñak na bi jangé alcorane terné bokku dajé ci staff and tamit tok fassiyene xaar ba guddi inshallah taala fa la ne ko égalé ko jang khasita istighfar salatu ala nabi no pay ene ci ñaan tamit da cheikh mohammed mustafa digewol yep am ko ñaan yalla kep ko france touba ak ko amone yene france touba da france touba sax dal na nga dajé yermane joju ngeureum yoyu da cheikhul khadibar mohammed mustafa fam niñu gëna nak comme niko kër yëpp di magal ci dara ko fit non la ko señ bay di magal señ bay xam nañ ni kenn la won serigne touba waye kenn la won ci cheikh mohammed mustafa boko na ci ñi nga xam da rek man nañ ni buñu mënon wax ni dañ ko ñom ñoko yir ñoko gaw ci la bok Serigne Mbaye gol bi rek di danaka ati am gol bi ndax kon Serigne Mbaye dimba lol moko yob kon gol bi jang ak jangale dimbali jam ba legi ci la ay domam nek ci la ay setam nek ci ay setam nek nek tamit muy sax bo xamni ni ngi won ci mom de wacc serigne touba moko yé mo tax ci lañuy nek ñom amuñ ci sañ sañu laaj dara ci bindu lu jaar mi nga xamni yaakar nañ serigne touba waye yaakar nañ tamit di len metti bu man di ñëwé seen xel demul kenn ko serigne bay ñay gol ci bu ñëwé rek inshallah lepp lo xamni ci amon nañ ko lañu nek ali wa digalon serigne bay waxon len fa ñu won len balé ci la ci la tomi nek

0: ibaila sa malaybay pan
1: Kenya
0: FM amba to wona nil kan na lokra ewan di bona ngani ko tara kala wada ban gen kalaw waya xama kon ti kaddu mi jilen moy jajeul ni fa tewon ak nga man yene te ko tamo no tew sabru da ko len tawfex ci dara jey solo xani ndaxit man na ni fa tara kala wu ndam la lo xani xol ci ni ko do ko xini day jaay barki boko do xol ci jang ma sel na rafal na tragay ma sala ba legi ñom ñu koy wax kon tagato santa gërem ñel la nga ci fa tag waaw waaw ñi nga sant ak ñepp rek ci ñaanal ñepp rek ñaan yalla ñaanal ñu borom ay ñu fekk ko ren ji may nañu ko alhamdulillah rabbil alamin ewen istar ne wat yoon wi magale ko nonu ci rek ndax lepp luñu jël ci tat nak ala fa demé lepp luñuy wut bis bi atal nako nañu fass rek am murid mom lu mën di liggéey la mu bëgg lepp ali ko yeng Mustafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yele jëf serigne bay ñay ci kaddu ko serigne cheikh ñay jëwri nit ci cheikh ñay way ci kaddu ci abdou khadir ñay xarit serigne bay ñay golbi way ci kaddu ci ahmad ñay imam bu golbi

0: ngirmbar madenna
1: yene gi deglu jant
2: bfm
3: kenya fm
1: oler gi fm ma
4: ki tax ñuy def bis bi nak mom donatul ku ñuy parasante jamono xamna moy seigne touba di ko xamanteni desu ko nat ci ñi jitu ndax amu ci kumu ci bokal kuñ ko cey dennalel ko xam dañ na la mok diw ñoyam desu ko nat ci ñi mu jamonon tel amu ci ku melni mom ko xam nañ na la mok diw li def ci aduna tukki itam ku melni seigne touba du fi ñewat motax mun hussu ayatan la tura li khairi mu'jizatan banat min usni khairi dunduna dundu go xamanteni ni de setu ko gisat ci kanen ko dul mom teyit ci mu'jizat yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam la bok ko fi fekkut yonnati bi te deg mbor mborum seigne touba da nga xamni yalla amna te yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam moy gën gi minde badali anna allaha la rabba khayruhu wa anna rasulallahi fa khal wara husna mu don jëm jo xamanteni ni yag na bayyi bis bi xel lolé itam nu war ca sukkandiku bayyi xel sunu bis te mi ngi ñew ci sunu kanam waye nu waj jëm ci ba buñ ca ag radiyallahu anhu wa radu anhu rek moyam mom nak yalla da dogal dekk bi di Touba mom la bëgg mom la ko sun borom bëggal may ko ko it ci anam yu bare bare
1: yu ngi deglu Tenier FM 88.6
4: yeneem ak niseeram tok fi di jang ka jangale waye nattu yi ko sun borom tek da ca bok genn dekk bi waye kérok bamuy sanc rek la waxon ni wachal ilahi maskani Touba abad mislat miha bi jahi khair man abad sun borom mang lay ñaan nga def Touba muy sama dekk way ba faaw te nga def ko mu melni turandom wa kon bok yi nun bon amé sansu dekk Touba dekk ak seigne Touba warna feñ ci sunu comportement warna feñ ci sunu doxine warna feñ ci sunu jëflante ngir bayyi xel gulu bayyi xel Seigne Touba mi tuddu ci soof te lolu ku am ay bëtt di xolé bo xolé dang ko gis ku am yëg yëg bo tuddé ak sa conscience dang ko yëg bo lambé da nga daj ndax fi dekk bi tollu ci tollu way ci dayo ci yaatu ak li fi yewo ci doomu adama dekk bo xamni amut geej ak dex neeku fi mbay nangu fi amut isine yu fi samp petrol feñu gu fi jama feñu fi or feñu fi te nit ñi dalaf dalaf fi ken mëntu teye bopam ko wax mu la Touba la bëgg dekk lolu Seigne Touba mi tedd ci penc mi rek ko waral bo fi señ bi teddul won ken mënu ñu fe jëme kon teud gog yi mu teud penc mi karange la ci nun am koom la mu reere ci ñun ab sag la ndax tax na no wote ak ñep ci luddul ab ciona andil na nit barke bo xamanteni xalaat yu reey ak ci pexe indilu ñu ko lo xamanteni woon na ñu sunu ciobare sunu gorgol lu indi woko fi te sunu yafus mu ñu ko xal waye mom ci bopam nak sun borom dafa nattu mu genn juroom ñaari at kep la fi dekk muy 1895 ba 1927 fanweri at la ak ñett yo xamni Seigne Touba teggu tankam ci dekk gisut suuf gisut garab gu sax ci dekk te bu amé benn mandargam aduna muñ koy mandargal ci ak bëgg Touba la yassir rujui li Touba nga xamni bami nek ci biti buy ñaan sax dëkk bi da koy askanal ci bopam rabbi stajib wal tukammil ma nawaytu lada tuba lati bika tukna fi ka bunyana yoy yeb di yene jumu am ci dëkk bi doon wax itam mag ñi ku wax mo ni len jox na ndigal kep ku aju ci man nga dëkk ji tuba ni len nak buma kenn laaj ñaan go fay yobbu ñaan na fa lu nangu te boba kenn neeku hab li busaratin tadumu ba'di wal tutwi li ya rabbi kull ba'd mo ay xewal yo xamanteni seigne touba gannaawam la ko doon ñaan hab li busarat mo ay mbek yo xamanteni ni sama gannaaw lay ñew te nga ñodil ma lepp lu sori won lepp lu sori won lepp loy wutam jaxé rek amé ko touba gënu yom bari na sax legi ñuy jël ci fi marchandise di yobbu Dakar lepp lu ñu bay waatu wa koy jëk ba ñom ñokoy gëna bari le te ñoré wu fi yoy yëpp mandar gay nanguk ñaanuk señ bi la ci dir bu gatt nak dir bu gatt ndax 1888 la taxaw ci pak bi ñaan te boko comparer ak ñaanuk sayidina ibrahima ga gatt gi dalay yem da ngay jaxlo ci señ bi ban façon bindef la ni mu jubok boromam ibrahima bami ñaan nan rabbi in askamtu min zurriyati bi wadin khayri fi sar'in inda baytika al-muharram bam koy ñaan ak ba ñaan ngay nango makka bi len barke bi dabé après 60 jëm souf la lañ tambalé ami xéewal yu yem ñep Seigne Touba 1888 la ñaan té ñun ñëpp gis nañ ñaan dëkk bu toll ni nga xamanteni dañ koy tekkale capitalu réewma nga fekk fi ay jëm yo xam dañ na la sa baye sañ ci dëkk bi loolu amu ci tarixu l'islam jëm ci tarixu insaniya amu mu sañ ci dëkk bu toll ni ba paré ñëpp doon sax njaboot nga xamni buñu yéene woon ci radio jumaa ji ni señ bi neenu bu timisé ngeen teuri ciow lay bari way bu timisé ñun ñëppay fatu loolu amut ci kaw suuf señ bi nak nattu bob bi ko sun borom nattu mu nekk ci loxoy ay nonam ak yu bare bare mënta fexé ba ñew Touba ndax 95 la fi joggé ba 1902 mi ngi ci Gabon 1900

len ba ñuko wootu gannaawam moy ñoñi lolu ciobare sun borom la nga gis ni biñ ko jëlé ci len jëlot jaaxle ci ndax wet gu ne jaar nañ ko fa muntu soti ñu doora xalaat nak yeneen stratégie yu ñuy jaar ba mëna yokkat lo ñu ko top liñ koy jëlé ci jëlé teen jëlo ab chief lañ indi tubab diko nat ba xam fan la tollu señ bi musta tañe ak ay civil ñiko yoron quartier la ñim doon jëflantel ay kilifa yi tubab lañ yo xam am nañ xam xamu batin koko amna fa wër ci ceen jëlof wo xam señ bi nangu ko tek ba te ken ñimi wuta jek jek indi ko faaw dañ koy négocier bam ni na ñew ñu door ko indi nga xam ni ab xayma lañ ko sampal ci biti kër ga mu ne ca 1 mois ba señ bi ni len man na aksi neena bimu ko joxe loxo ni tubaab yi tam buñ ñu ñoyok nit diko gëssam mën ta fexé ba yëngal loxo bi gëssam mënu ko gëssam mu wax leen ne leen ni ki bi ngeen ko fi indi fim tollon bi ngeen ko fi indi njaboot gi mu fi yor ño tollu fofu

moytu ko won tere am na nek na ko xamne fu mu wété ma nga ca deri mbokum julitam di wax lu wurtu wax di tek seeni derlu ñaaw nek na ko xamne fu ay bokku wala ay wëreere wëreere tekkando seenu digënté yaqku boko xolé du genn ci ñako yaq mu ne ku kérooké ñoo ñëpp dañ leen di wo kenn ku ci nek la nga ko amé lan lam la amé lan ay jëf yu ñaaw ñu def ko ci aw kayit muy ab note

0: mu jëm ci liggéey bi nan la tollu won, lan la ci jotee réalité, lan moo ci des ak atum réew mi ak mi ak jublu, ban programme lañ am ci wàllu liggéey bi ak lan la laaj ci xaalis ak ban taxawaay lañ ci war a def, muy transparence. Dinaa la daan def ci at ci bis bi soññi waa dim ñi nag sensibilité leen. Loola moom lay waxaat fii ba mu ci bës mu ne maa ngi leen di fàttali li nga xam ne du ma ci dàcc di ci fàttali ndax li feet nekkul ci yéen lu ngeen téem it ngeen ko man mooy tappe seen i xol bu nekk benn di yéenante jàmm di ko waxante xam ne doole moom rek dimbale nit ndax mbooloo bi lu bari bari nee na te organisé wuñu ko andu ñu nekk benn duñu mën a dem benn mu ne kon ngeen ànd boole seen bopp mu nekk benn di laa bi rente ci seen i wax ak seen i jëf muy jëf am xalaat bu rafet boo mën a jot sa mbokkum jullit bu ko amal njariñ muy ay conseil yoo ko mën a jox nga jox ko ko képp ku ko mën a jàppale ci wàllu solidarité ca lam soxla woo nga dimbale ko ca waaye mu ne ngeen taxawu nag ci li ñuy tuddee médiation sociale nga wëccee idoo fii isa isa si bëy ndax nee na bari aana bokk bu yàqu dëkkandoo yu yàqu couleur bu yàqu ànd bu tas te nekk nee nga war a jug sol seen dàll def la leen yàlla sant ci lijjet ci leen ñoo ko dibu kenn ku nekk di seetaan rek di seetaan rek ne seetaan mi nañ ko bàyyi fub diggante yàqoo nee na ne ay nit sol seen dàll ndax ñu yàqu mën a ñoo lijjanti seen bopp na ko nit ñi def ndax nee na loolu bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg ci mbooram jaamu yàlla yi kon ne mi ngi koy jëm nee na itam ci bu mujj bi comme la mu doon wax ci suñ diggante ak autorité yi nee na nañuy jàpp nañ xam ne li ñuy tuddee autorité mooy ñu yàlla teg ci sunu kanam ci wàllu adduna yàlla leen ci teg ci coobareel kon nag nañ leen warmaal jox leen cër xam ne institution la dañ ko war a warmaal waaye jàppale leen ci li nga xam ne mooy programme bi ñu am ci luy defar nag ak programme bi am ci xeex ak yàq loolu la wax wa ay su kuntum bi ak tax bi taaddub wal islaah wa tarkil fasaad lii nag li ci sëñ bi daan wax nee na jàppale sa kilifa moo xam ci wàllu diine moo xam ci wàllu adduna nee la ci jiitu mooy yanul ko sa bopp Cheikh Moustapha loolu daan jàngale yanul ko sa bopp dafa am ku ñëw fii bi mu jiitee
1: Cheikh FM
0: rek danaa la mën a jàppale booyeen du woyeen Cheikh Moustapha ne ko yanul ma sa bopp ne ko li ma bëgg nga dimbalee ma ko rek yanul ma sa bopp waa jëlee teg mu ne ko xam nga lan mooy yanul ma sa bopp mu ne ambu nga ko gàllankoor yooyu nga wax ak jafe-jafe yooyu nga xam ne moo aji ci yan bii te muy dëgg ndax moom yan bi ñoo ànd da ngay fexe ba dara luy yàq lu ma yàq liggéey fii ñu ma gàllankoor du bàyyi ko ci yow du bàyyi ko ci sa njaboot yaa ngi dégg mu ne ko gàllankoor yooyu ngay wax ak jafe-jafe yooyu moo yan bi mooy ànd waaye ba ma yanulee sa bopp nag ci fexe ba dara luy yàq wala lu ma yàqal wala lu may gàllankoor du bàyyi ko ci sa bopp rek mu daal di woyee loola moom la wax ne kilifa yi boo koy dimbale muy kilifa adduna wala kilifa diine da nga koy yanul sa bopp kon nag nee na nit ñi yanule kilifa seen bopp mooy nañ fexe ba kenn ku rek na nga jàngal sa njaboot na nga leen yar na nga leen toq ci liggéey ak am jom ak sukkandiku seen bopp waaye na nga fexe ba ba dara luy yàq réew mi ak pénc bi du bàyyi ko ci ñoom nee na loolu soo ko defee rek la nga leen war a defal lépp defal nga leen ko te nee na noonu lañ ci dimbalee aw askan noonu la ñuy dimbalee sa kilifa te mooy fexe ba yanul ko sa bopp muy fexe ba defar ga nee na naka noonu itam kenn ku nekk pénc ma nga dëkk loolu da nga ko tàmbalee sa njabootu bopp tekk sa pénci bopp moom la jeexale sa pénci bopp nag nee na da ngay fexe ba lañ soxla woo kenn du la ci jiitu ca la nga ca mën ña fa nekk ci ñañ war a taxawu itam kenn du la jiitu ci taxawu ko taxawu leen ca na nga ko manee nee na su fekkee ñëpp def nañ loolu rek réew mi day daal di jàkk mu ne nag critère bi mujj nag mooy ni ngeen di ànde ak autorité yi nee na na ko l'islam ak sin diine di réglement di ko conditionné lépp loo xam ne ngaañ yu diine nekku ca kiri mënut seen islam rek nee na ca seen njëriñ yéen ñu ko seq nekk ca nee na loolu lu baax la lu ngeen war a def la lepp lo xam day tam lu jëm ci xex ak yaq la ak lu ñak rew mi ni ngeen and def ko ndax loolu neena ci la ndariñul rew mi nak ndax neena kat baat bobu la mujjé neena ana salamatu wal afiya damanun najai wa saada ne lu way ci sal nak da nga am jam kon nak lepp luy may jam rew mi diko sécuriser nak kenn ku ne xam ne am nga ci responsabilité ndax neena mënu no jamu yalla tan mënu jam mënu ñu liggéey ci amu jam kon nak neena ñepp œuvrer ci luy may jam rew mi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.